0: Ang kagabanan ng mga isyu nga mabatian naton sa mga suna is ekonomiya, pangabuhian, agrikultura, seguridad sa pagkaon itaton karang mga pupuyo, ag rong security man itaton karang mga farmers sa bilog doon. Pangatlo, edukasyon, health, infrastructure, transportation. Ibida ron it presidente, rong peace and order, kakabaabong gulo, yes, Pilipinas, baabong krimen, nga nagkakanabo, wag at tuur mga pagkatsan, yan ba, tata, PNP na ni PDILG Secretary John B. Crimolya, peaceful gapong kunor Pilipinas.
1: Ayaw rin ma.
0: Corruption sa bilog ron. Nga ibida. Pati si Jojo ang ara, ibida na siguro hindi na ara. Sa suna, ro relasyon it Pilipinas sa ibang nasyon. Ha? Ano pa? Ro mga, di, mga bagantaya na ton, hindi na. May mga pasabog pang wakitak sayod. Sa bilog ganin, sa bilog ng kararo. Hindi madayon ro barangay ag iske eleksyon. Pati hindi na naman, i-anunsyo ron it presidente mga katrupa.
2: Pumusay! Pumusay!
0: Nga wa it matabo nga barangay ag iske eleksyon. Sa dayang bugan it Nobyembre. Ay abo-abo, matamalipay ng mga kapitan. Hindi na, magantayan ron eh. Sa bilog ng ginatanaw, basi i-anunsyo it presidente hindi na nga hapon sa anak karangasun. Abo para! Mga katrupa, istoryahan natin ron. No? Pero haraanay, ro kabataan party list. Bukod ay it satisfied sa pagsabat it administrasyon nga ra sa mga issue or mga nagapanguna nga problema it mga Pilipino. So ro kabataan party list nakatagana nga magapatigayon man it suna. Suna ng bayan. Kadungan sa rayang ika-5 nga suna it presidente hindi na mga katrupa. Si Congressman si Representative Rinico it kabataan party list may pagpahayag mga katrupa. Ara, pamatian taro anak ka nga pagpahayag mga katrupa sa ginapananaw nga ika-5 suna it presidente hindi na karang hapon.
2: Pusay! Pusay!
3: Opo, Kong, no, ilang oras na lang po ay magkakaroon po ulit ng State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa hanay po ng kabataan, bilang kayo po ang representante ng kabataan party list sa mababang kapulungan, ano po ang mga inaasahan po natin na mababanggit, lalong-lalo na po sa isyu ng kabataan at sa isyu po ng mamamayan, Kong?
4: Every year po, may mga pangako si President Marcos Jr. sa kabataan. At this year, once again, we're let down, no?
3: Mm-mm.
4: Let down po yung mga napako niyang mga pangako sa pag-unlad down ng kalagayan ng edukasyon para sa kabataan. Pero hanggang ngayon, nasa gitna pa rin tayo ng krisis sa edukasyon with no way out. Andiyan pa rin yung backlogs in classrooms, andiyan pa din yung mga mismatched curricula. At ang mas malala, no, may general education rollback pa nga na pinaplano ang CHED na makakapagtanggal ng critical thinking sa kabataan. Meron din po na tuloy-tuloy na paghihirap na nararanasan tayong lahat dahil tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo at yung pagpataw ng mga regresibong buwis habang hindi naman po umaakyat ang sahod. At nandyan pa rin yung butas sa bulsa natin lahat dahil kinukurakot naman pala yung kinukolektang buwis sa atin.
3: Mm-hmm.
4: We're waiting for President Marcos Jr. to admit his failures and craft a genuine plan to solve the different education and economic crisis na sinakaharap natin. Ngunit, no, pangako muli ang hinaharap sa atin, hindi na po rin nasasabat.
3: Okay.
4: Habang tuloy-tuloy ang paghihirap natin.
3: Alright. Noong nakaraang SONA, no, marami pong mga inilatag na mga issue sa ating bansa si Pangulong Marcos. Sa tingin niyo po ba kung natugunan po iyon?
4: Marami pong hindi natugunan sa mga pinangako last year and mga previous years pa ni President Marcos Jr. Ang sa atin, sabi daw, di ba, mahiya naman ang mga kurakot. Nahiya po ba sila? Mas lalong hindi nararamdaman yung hiya kung wala naman pong hinakasuhan, sinukulong, or kung meron man, no, too little too late, lalo nang nakikita natin palapit na ang SONA. Andiyan din, syempre, yung

0: pagtaas ng budget sa dapat sa mga serbisyo. And hanggang ngayon, hirap pa rin kunin ng mga mamamayan yung mga serbisyo na ito. Hanggang wala pang iyak at payak na budget na dapat napupunta doon sa mga serbisyo na iyon. So ang sa atin, basta yung panawagan ng mga mamamayan dapat bigyang buhay. And kung ulit-ulit po tayong din-disappoint ng administrasyon, nasa sa atin po yung responsibilidad na panghawakan yung kapangyarihan na to. At panghawakan yung pagbabago na gusto natin makita mangyari.
1: Yes po, opo. Nanamanggit niyo po no yung mahiya naman po kayo kasi isa po yun sa mga linyang tumatak sa SONA ng Pangulo noong nakaraang taon. Dito po sa isyu ng malawakang korupsyon no, dito po sa ating bansa, ano po yung inaasahan nyo po? Kasi meron na pong, or masasabi po ba ninyo, satisfied po ba kayo sa naging mga naging hakbang ng administrasyon para sa korupsyon? Lalong-lalo na po no, dito sa isyu po ng flood control, Kong.
0: Hindi tayo satisfied. Simple lang naman yung mga hiling ng mamamayan, di ba? So, andyan yung may managot, so may investigasyon, at ang lumabas sa investigasyon na yan na dapat sinapubliko, no? At sinasapubliko yung mga updates, ay may nakikita tayong big fish na nakukulong at nakakasuhan. At ikalawa, yung yamang nakaw, ibalik. Hanggang ngayon, hindi pa po nakakamit yung mga progress na yan. May mga panaka-naka na update, pero yung whole picture ay hindi pa rin natin nakakamit. So ito na, at least sa KVT Sara Duterte, tuloy-tuloy yung proseso ng pananagutan, pero yung mismong head of the agency, KVT Sara Duterte, ayaw kumarap. Hindi pumunta sa trial. And ang strategy pa rin ay delay, derail, at drama. And tayo, sawa na tayo sa ganito, gusto natin kung anumang mga pangailangan ng mamamayan, mag-reflect sa policies, mag-reflect sa budget, mag-reflect sa priorities. Pero ang priorities na ngayon ni President Marcos Jr., may paksilika. Hindi naman makikita yung ganansya ng mamamayan dyan, ang may ganansya, ang Estados Unidos. Andyan din syempre yung tuloy-tuloy na pagninina sa ating iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Inaayawan ng tao pero hindi naman pinapakinggan. Marami pa po. Gusto nating marinig yung pahayag naman ng mamamayan bukas sa SONA ng bayan.
1: Opo. Meron po ditong bago po itong nakatakdang SONA ng Pangulo, may lumabas po na survey, no, ang Pulse Asia, na 57% po ng mga Pilipino ang gustong ma-actionan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ikalawa yung issue sa korupsyon, at yung ikatlo naman po ay yung pagpataas or yung sa sweldo po na issue naman. Ano pong reaction po natin dito? Kasi ito po yung mga issue na malapit talaga sa mga Pilipino, Kong.
0: Tama yung priorities ng mamamayan at sana pakinggan ni President Marcos Jr. Inaasahan ko sa SONA, may sasabihin si Pangulong Marcos Jr. na pinaprioritize naman namin, kaya nga may ganito kaming bills na pinapa-priority, at hindi lang yon, may mga iba't ibang action para mangyari. Pero hindi po kuwad kasi yung mga solusyon na binubukas ni Pangulong Marcos Jr. For example, sa presyo ng langis, presyo ng bilihin, yung panawagan natin dapat tanggalin yung excise tax sa kavat. Kasi pabigat yan eh. Kung magbubuwis, dun buwisan yung mga may limpak-limpak ni bilyones, gaya ng mga malalaking korporasyon at negosyo, mga bilyonaryo, at hindi yung ordinaryong mamamayan Pilipino. Pero hanggang ngayon, yung mga measures to ensure na hindi daw lumala yung fuel crisis, wala naman pong pagtanggal ng excise tax sa kabat. So ngayon, habang tumataas, sumisirit yung presyo, sumisirit din at lumalaki yung buwis na natisingil sa mamamayan at hindi naman po bumabalik bilang serbisyo. O kaya naman, doon po sa issue ng korupsyon, no, nandiyan naman yung nating panawagan, kilala natin, kayang i-identify ng mga tao, sino-sino yan, na-actionan ba, hindi po nakakasuhan, at iba pa, at yung sahod, matagal na pong panawagan yan, at this point na, naging panis na yung 1,200 family living wage, kasi umakyat na. 1,305 na po ang family living wage according to Ibon Foundation. At ito po at least yung naging basehan natin kung ba't tayo nag-file ng panukalang batas. Pero noong nagsisimulan na yung discussion sa Kongreso, ang maipapromise lang at least ng dole pagtaas ng kaunti sa NCR at wala pa sa iba. Hindi naman maramdaman ng mga tao yung ginhawa, kaya hindi lang tuloy hirap yung nagaganas ng mga mamamayan, distrust na rin sa mga kung sinong nasa tuktok. So kung seryoso po yung administrasyon na dapat pong respondihan yung mga pangailangan natin para hindi tayo mamatay sa gutom, hindi tuloy-tuloy na sobrang hirap ng buhay natin, yung mga panawagan ng mamamayan dapat po i-reflect sa SONA. Kung hindi, tuloy-tuloy na naman yung huwag na polisiya, edi let down na naman ang SONA ni President Marcos Jr. bukas.
1: Yes. Opa, isa pong mga tanong, no? Ano bilang kayo po ang representative ng Kabataan Party List, no? Ano po yung mga sana po ninyo sa SONA, ikalimang SONA ni Pangulong Marcos?
0: Yung mga sana, yung giling natin, no?
1: Opo.
0: Well, sana ay maging honest si President Marcos Jr. sa SONA ngayon.
1: Mm-mm.
0: We're waiting for President Marcos Jr. to admit his failures and craft a genuine plan to solve the education and economic crisis that the youth are facing. Kung walang ganun, di wala tayong common ground. Anyway, tuloy-tuloy naman din yung ating panawagan para po sa mataas na budget sa edukasyon. Yung plano sa edukasyon na hindi lang po ito diploma mill, pero ito po ay talaga at genuinely makakapag-develop ng kabataan na magsilbi sa kanyang bayan at mamamayan. Hindi yung tinutulak tayo na mangibang bansa at hindi mapagsilbihan ng direkto ang Pilipinas, ang Pilipino. Nandiyan din syempre yung panawagan natin na yung kalam ng sikura ng mga mamamayan ay maibsan, matanggal, mas mataas na sahod, mga pondo para sa mga batayang serbisyo, pagbaba ng presyo ng bilihin. Lahat po yan, commitments na inaasahan natin ay may gumalaw. And kung hindi po ito mabigay sa SONA, edi tuloy-tuloy ang galit ng taong bayan and tuloy-tuloy din siyempre yung laban natin.
1: Alright po. May nabanggit po kayo kanina, no, sa parang SONA ng bayan. Ito po ba yan, no, mga aktibidad din po ninyo para sa SONA, sa ikalimang SONA ng Presidente Kong?
0: Yes po. Ngayon, nakikita natin na ang taong bayan hindi naman na yan satisfied na makinig lang sa mga kasinungalingan. Papahayag natin ang katotohanan natin. So ongoing, ang SONA ng bayan, ito po ay nasa Commonwealth at habang tuloy-tuloy po yung ating programa, ay sana po we wear red, ipakita natin yung solidarity sa taong bayan. At may programa po ito ng nagre-run from State of the Nation address ni President Marcos Jr. hanggang 5 p.m. inaasahan natin. Kita-kits po tayo doon.
1: Yes. Isa din po, idagdag ko na lang din po, total nandito na din po kayo sa amin pong linya. Ano pong mga aasahan din po ng ating mga kababayan? No, kasi magbubukas na naman na ang another congress, no? Dito po sa ano, kasi syempre medyo magiging busy na po ang lahat. Yung sa impeachment trial naman po ng Vice Presidente Kong.
0: Well, inaasahan natin na magsisimula na yung discussion sa Confidential and Intelligence Fund. Natapos na yung bahagi ng prosecution last week. And inaasahan natin na yung dapat na paglalatag ng ebidensya kung saan napunta at kung anong anomalya yung meron sa CIS mait sa publiko at yung sagot ni Vicky doon. Kung wala na namang sagot ulit, hindi po ito nakakadagdag sa depensa ni Vicky at sa pagtingin ng taong bayan na hindi naman po ito pinasta ng maayos. So, inaasahan natin yung mga developments na yun this Wednesday and onwards.
1: Yes. Opo. Siguro po lastly na lang po, no, mensahe po natin sa ating mga kababayan po kong.
0: Marami na tayong mga pangakong narinig sa mga politiko, sa mga political dynasty, sa mga nasa kapangyarihan, na ang inuuna ay ang kanikanilang mga interes. Sa ganong paraan ay nagugutom tayo. Sa ganitong paraan ay hindi natin napangahawakan yung kapangyarihan atin. Kung gusto natin ng tunay na sagot sa mga issue ng lipunan, dapat po tayo-tayo ang nagtutulungan at nagkakaisa para makamit iyon. Sa sona ng bayan ay sana makamit natin yung common understanding para po sa mga solusyon na i-push natin ay maramdaman natin yung kapitbisig at lakas ng isa't isa. So, tuloy-tuloy yung pagpapanagot natin sa Curaco, tuloy-tuloy yung panawagan natin sa pagtaas ng sahod, yung pagbaba ng presyo, pagtanggal ng mga regresibong buwis, yung paglagay ng pondo, pagtaas nito sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo. At mangyayari po yun kung giniit natin ng sama-sama. So ngayon sa mga bayan, gawin natin yon sa mga susunod na mga araw at mga buwan. Tutuloy-tuloy natin hanggat yung kinabukasan deserve natin, makuha natin.
1: Alright. Maraming salamat po, no, at magandang araw po sa inyo. Si Congresswoman Rineco ng Kabataan Party List. Kaya man si katropang ninyo, Rujine Chadosh at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: I thank you, Gidaha, kay katropang ninyo at sa aton nga Kabataan Party List, ka-representative Rineco. Mga katropa. So, hindi na, bagantayan man naton. Nagapupahao man kita. Pero may mga pangutan na ibang magmanghod naton. Ano rin gina-expect ka? It mga Pilipino, saraya nga rang ikalima nga suna it presidente hindu na. May mga reaksyon nga gin pahayag kararo aton nga mga igmanghod. Hara makaroon pamatian taman mga katulad.
3: Ano po yung gusto nyong inaasahan yung marinig sa suna ni Marcos?
4: Ang gusto kong marinig yung sa blood control.
3: Oo.
4: Na hanggang ngayon di pa makasolba yung mga problema.
3: Oo. Sa tingin niyo po kulang pa yung nagawa ito nakaraang taon?
4: Marami pang kulang na dapat gawa.
3: Tulad po?
4: Tulad ng mga nasa Senado, maraming binabati kasi wala namang napatupad sa mga batas nila na dapat mayroon sanang pantularan na makulong man sa isa sa kanila.
3: Eh may dalawang senador na nakulong, kulang pa yun?
4: Kulang pa yun. Hindi yun ang sapat sa one. May ulo pa noon, may puno pa doon na dapat lumitaw.
3: Ted, bukod sa blood control, ano ba yung gusto nyong mabigyan ng aksyon ng pamahalaan?
4: Yung pangkabuhayan natin.
3: Kasi
4: parang nawawala natin yung sa agriculture natin sa bansa. Yun ang wala.
3: Kayo po sa tricycle, magkano kinikita nyo?
4: Hirap na hirap kami sa tricycle. Yung dati, kumita kami ng 600, 500. Ngayon, may iwan nila sa bahay. 300, ganun.
3: Mahalang gas.
4: Dahil sa mahal ng gas. Minsan, kuwan pa nga, lumalaban na lang kami dahil sa kahirapan, nilalaban na namin yung pangaraw-araw. Mayroon mo lang may iwan sa bahay.
3: So, dapat ba?
5: Sino sa dinala natin ng problema ito sa ano? Dahil sa mga nabuolang mga ano, yung ng bayan, di ba?
3: Oo.
5: Alam natin, yan ang number one na ano yun eh. Na issue.
3: So, corruption?
5: Sa corruption.
3: Oo.
5: So, sa mabigyan ng ustisya yung mga taong, ano,
3: ang bayan.
5: Mga taong bayan. Yan na naman yung ining nila eh, ang ustisya eh. Patulungan yung mga taong bayan tulad namin ng mga tricycle driver. Siyempre, kailangan namin. Talagang mahina ang ano eh.
3: Mahina.
5: Talagang...
3: So, ano nga din, sir? Kailangan pagtulang
5: pa? Oo, isa na yun. Para sa akin, ay ano lang.
3: Ano?
5: Ayusin lang yung mga plakal niya sa mga problema.
3: Tulad na?
5: Wala na naman ito.
3: Ito?
5: Wala na naman masabi ko sa kanya.
3: Problema saan? Anong klaseng problema?
5: Yung mga pang-ano natin, pag-inukan.
3: Corruption, ganun?
5: Hmm. Tapos. dapat ayusin niyo.
3: So, kung ikaw ang tatanungin, okay ba sa'yo si Marcos o hindi?
5: Para sa akin, para hindi okay.
3: Hindi okay. Okay.
5: Dami ang yabaw ang dumaganda rin eh.
3: Kulang pa. So, ano dapat bigyan niya ng pansin?
5: Ayaw mo pa eh. Bahala na siya kung anong gusto niyo kaan. Wala nang pibang matang sa kanya.
3: Ito, magkano kinikita mo sa isang araw?
5: Minsan, may kita kang lumandaan.
3: Dati malaki.
5: Oo. Pero kang malaki na lang, 1,000 lang.
3: Pero ramdam mo ngayon na mahina talaga, mahal ang bilihin.
5: Oo.
3: Oo.
5: Mahal talaga tayo, kaya mo. Bigas nga lang, hindi mo pinakababa ngayon, 50.
3: Oo.
5: Wala na ibang ano dun. Wala nang pagbaba niyan.
3: So dapat?
5: Dapat yun, mabawasan na lang yung mga fish yun. Ano. Alis na lahat, tumaas na eh.
3: May panawagan ka sa presidente po? Anong panawagan mo sa pangulo? Sana ano?
5: Sana nga. Balik na yung dati ng mga fish yun ang ano natin, mga pagbukto.
3: Kahayos, ilan ang bibigay mong grado sa pangulo?
6: Siguro one, yung lowest.
3: Oo.
6: Kasi ang daming mga aspect na hindi niya pa nako-cover or hindi niya naman talaga pinagtutuunan ng pansin. Most especially yung sa mga manggagawa natin, tapos yung recent issue pa sa Paxilica. So, ang laking issue kasi niya kasi ang daming at risk or at stake. Most especially yung mga kababayan natin mga manggagawa, lalo na yung mga minimum wage earners na alam naman natin na hindi pa rin nila nakakamit yung mataas na sahod or yung pagtaas ng sahod. Kasi yung mga recent na tinaas is barya-barya lang as per yung mga manggagawa natin. 20, 30, 45 something.
3: So ano mensahe mo sa Pangulo? Anong gusto mong marinig sa Monday?
6: Siguro ang gusto kong marinig, hindi lang yung mga bagay na narinig na natin before. Siguro yung pag mga nagawa niya at yung mga factual evidences kung meron man tungkol sa mga nagawa niya. Kasi madaling magbanggit ng stat, lalo na may recent na interview din na nagbigay ng mga stat regarding din sa, for instance, yung mataas na sahod, gano'n.
3: Oh.
6: Pero yung pagtaas na yun is barya lang and hindi naman siya nagtitake into effect. So,
3: hindi ramdam.
6: So, sa susunod, dapat yung mas maayos na yung mabibigay.
3: Okay.
5: Nasahan ko, sir, yung mababa yung mabilihin, bigas, gano'n. Kasi siyempre napiktuhan din kami sa pamimili namin na mahalang mga bilihin. Yun lang ang inanap sa niya.
3: Bakit sa tingin mo kailangan?
5: Siyempre yung ganyan, sir, kailangan mababang presyo dahil kagaya ng bigas. Ang kilo ay 60. Oh, dati, magkano lang kilo dati yan? Ano lang, 20, kayon 25. Ngayon, ang taas na ng presyo. Lalo na yung mga isda, ganun. Lahat mga, ano, tas kuryente.
7: Ma-adjust po yung issue po na kailangan na ma-adjust na paulit-ulit na lang pong parang pinapoint out ng mga Filipinos since tulog po nang sa flood control po, especially sa flood control since malapit na po yung mga sinasabing malalakas na bagyo po and yun nga po yung sa Paxilica po.
3: Okay. If you're going to rate the president, one as the lowest and 10 as the highest, ano ang rating mo sa kanya ngayong last 2 years na niya sa term? Sa
7: one po. One po.
3: Bakit one?
7: Yun nga po, yung hindi naman po na ano po yung mga problems mo, hindi naman po na re-resolve. Siyempre as the next generation po ng mga magtatrabaho po, ganyan. Siyempre, magbe-benefit naman po kami sa mga gagawin pong mga projects, ganun po.
2: Okay.
3: Reaksyon,
2: gusto nga mabatian it mga ordinaryo nga mga tao sa State of the Nation address. Manugbaligyat ice cream, tindira, estudyante, mga nag-auso yung trabaho. Pero kung sa mga ginpangutan na bagsak ro presidente, di ba? Manaba imaw, roan ang rate sa publiko. Now, kita nag-expect kara mga katrupa. Nga ro, rayang administrasyon, kabay pa nga matalakay, it presidente, ro mga isyu nga kabuhay yun nga gina race it mga pumuyo. Ano rong mga ginaproblema nga ra it mga pumuyo? Mataas nga presyo it mga bagakon mga... Diba? Nanoro konkrito nga plano it gobyerno para mapahaganhagan rong gastos it pabito. Number one dun. Nga gusto ta mabatian sa presidente hindo na. Ikaywa iswildo. Rokalidad it trabaho it mga Pilipino. Diba? Kagakipra sa panawagan para sa mas mataas nga kita it mga trabahador. Aga, madugang-dugangan man, roanda ka rin nga swildo mga kapatid. Doon yung number two nga gusto tamabatian. Number three is corruption. Aga, accountability sa mga corrupt nga mga opisyon. Especially kung paano atubangon ra ro mga aligasyon kontra sa mga pilang rang mga opisyal at gobyerno. Ano si Jojo Ang, sambilog yung doon na ray, balandra na ito ra. Ha? Pero ikaapat is ro sitwasyon itaton nga edukasyon. Ag health or ikaayong gawas. No? Kasi kagakipra raya sa mga kakugangan. Kakugangan sa pasilidad, kakugangan sa serbisyo, nga nakikita it mga Pilipino pag-abot sa edukasyon at sa aton nga ikaayong gawas. Now, ikalima, problema ta sa West Philippine Sea. Ha? Kung magiging mas klaro baga, matibay reposisyon itaton nga gobyerno agin sa China o sino man nga nag-aagaw itaton ka nga teritoryo iya sa Pilipinas. Oh. Ro ikaanom, rung kinamatarong, ro rights, itaton ka nga mga igmanghod mga katrupa. Bullseye! Agrong rule of law. No? Nga pirmi lang ginatawaan it importansya it mga grupo nga kontra sa administrasyon. So ipakita man naton sa mga kritiko it administrasyon nga patas rupag implement it aton karang rule of law iya sa Pilipinas. Ha? Ag magawas karon. Pero mga pangutana nga, masabat baga di kara it presidente, hindi na sa suna, pero mga kontrobersyal nga nag-boom sa nagtaliwan nga itong mga dagot. Diba? Mga tao baga imaura it mga resulta. No? Sa mga nagtaliwan na nga pagdumaga mga katulad. Oh, bukod niya mang it pangkabilugan nga itong naging promisa na kung nagtaliwan nga dagon mga katrupa. Magaplastar baga imaw it klaro nga target or schedule para sa mga ginpromisa nga programa para sa mga Pilipino. Kasi sa katapus-tapusan o pagbaton naton sa sunang ra mga katrupa o State of the Nation Address nga magkaiba depende sa pananawan it kada grupo or pananawan it kada Pilipino. Ha? Ro mga supporters na pwede man nga magsentro lang sa mga naobra na or base may mga bago pagid nga mga inisyatibo. Samtang ro mga kritiko ro mga kritiko nga raga gaban niya man gausoy gilatara it mga isyo nga o hindi na matalakay hindi na sa suna. Ha? Kung kritiko ka, mahambag lang at kugang sa detalye. Pero dapat i-detalye natin rung kinanganon at mga ordinaryo ng mga tao. No? Kung kritiko ka, yaban-yaban, kabus, bukon it bastante. Uwa masabat. Pero rung mga ordinaryo ng mga tao, di karata natin mapatihan kung ano rung gusto nga matabo. Pero sa mga ginpang interview kay ina nga mga tawo, kung imong isipon bagsak ro presidente mga katrupa sa limang dagon or apat nga dagon nga pagserbisyo na bilang presidente. Oh, Kasi kung nag-speech ka kita, gausoy kita karait mga datos eh. Aksyon it gobyerno, no? Agro magiging basihan. Kung mauno magiging mauno mapatihan ro mga pahayag ng right presidente. Especially para sa mga kritiko ang ibang mga sektor nga nagausoy it kaklaruhan sa mga isyu nga nagakinabo sa Pilipinas, mga katrupa. Dira aton nga mga bubantayan. Ah, sa aton karami mga dindo na ah, alas 4 so oras karon mga katrupa sa Sunay presidente. Ato ning oras alas 8:32. Bullseye. Good morning anay kay Nimisio Rimbolata. Sino ro sinungaling mga tawo or si BBM? Bullseye. Basta ako sa mga pumuyo ah. No? Kasi kita mga observe man lata kita. Yung mga tao nga, ano mga, baligat ice cream nga to, mga estudyante, mga gausoy trabaho, mga observer dun. What's on that pakialam sa politika? Pero ang data kara, makatrabaho, mapataasan ang sweldo, may ginakita, bisan nagabaligya ka na ice creams, binit karsada. Maniparing warin, bisan BBM ako, pero roakon rate sa pangugo, katropa ay 0.009%. Bullseye! Masarangan. Napilitan pa nga ni ako mag-rate it makarong figure dahil very poor gid ah kung sa katon pa what na aw aron sige ay toto biron espiritu to good morning ha nagamonitor gid makaron katon sa aton karang pag pangalagad bani pare Edsel kita mo isinggit pa talaga si BP Inday Sara sa anak karang propaganda opportunista. Kay Rinico, kay inang statement ha. Hindi ka mo magpati kay Rinico nga roon, ginagamit malanan na mga kabataan sa anda karang agenda kontra sa gobyerno. Arminyo, sige. Oy, happy birthday kay Missy Jane Ningona. Oh, happy birthday, gidana ha. Kay Nisa Jane. Oh, Missy Jane Ningona, happy birthday. Good morning! Morning. Kay Aljun Dirilo Navarro, good morning. Anay na sa Rowellan Junior Barbershop, Alpatik Cellphone Repair Shop. Kay Robert Agaykap Junior, kay Nung Mike Paulino. Good. Una rin sa Banga, ha? Good morning! Good morning, kita. Kay Bibi Rose sa Sumel, good morning. Iya sa Tabayon, Banga. Kay Papang, kay Mamang. Always sila nakatotok sa aton karang programa. Good morning! Kay Mamang, kay Papang. Bibi Rose sa Sumel, good morning. Si Dodds, Walter Miral Dodds, good morning, ha? Watching makaroon. Sa El Diponso, Bulacan. Good morning! Manang linling, good morning man. Nag-monitor man, nag-propamati. Bullseye! Yan, ha? Sa atong karang pag-pangalagad. Una kay Kagawad Anisito Sunon. Una sa Poblasyon Ibahay. Good morning, man. Bullseye! Bullseye! Manong kadagahon. Sige, sa atong makaroon nga pag-propadayon, pag-pangalagad ta mga katropa sa atong karang pag-iliba, datong porsyon, hatod-dokaton itsanton vitamin C. Pero vitamin C, halinda sa alkaline nga vitamin C. Aghalin siyempre sa santon. Pero mga binipisyo, karang ginapanami gidaratong ngawas. Kasi vitamin C eh. Di ba mga ginikanan, ginapainom it vitamin C randa mga unga, ginapakaon it vitamin C nga mga prutas. Pero araw, unaon sa santon, kadali-dali imnon mga katrupa, ginapabasko graton nga resistensya. Kapimpakon mga gaoy kita nga mayad, grabe rin mga physical activities, kinangan may vitamin C ragawas naton karon. Kasi ginasukan na kararong gaoy, rupatiga. Ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery maghalin sa mga bagatian nga ginabatsyag naton. So rusabat karon santon vitamin C. Ana ray Yes to Health nga mga produkto. Mabakag ra sa mga butika syempre una sa Mercury Drug. Nationwide Rosanton vitamin C. Anay mga katropa alas 8:36 mga mainit pagid nga mga balita naton ni Gabasyara Kinyo pagkatapos yang gid itaton nga mga reminders kindly stand by. Bullseye!

0: mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320ml o na isa man ka Tansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
9: X FM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
12: Oo, oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM, limo-limong pa-premyo.
16: Ako si Hannah Angel Casillas.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
15: System pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang trini.
17: System pain. Hanggang pain. Fast and safe.
18: Sister Pain.
19: Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
21: Sa mga butika.

0: kwartya sa aton baybayon. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Gapas-Gapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Gapas-Gapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaman lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Ibusuki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginahanglan nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
6: See posters for details.
5: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review FDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
7: Santo Gold live testimony.
8: Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
7: Mambibili sa mga butika.
9: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginom it Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Pero Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
10: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
17: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Okay, balik kita mga katrupar. O aton nga oras alas... dos minutos lang. Tagali, bago mag-alas. Bullseye! Porsyon, ato na katon Itzanton Plus Gold. Hindi ganun yung pag-unkatan nga mag-inom adlaw-adlaw Itzanton Plus Gold, no? May ginabatsyag man kita o kung uwa. Kasi Rosanton Plus Gold, pang dipinsa malatara para sa aton karang nga mga posibleng bagatian nga mabuong adlaw-adlaw. Kasi hindi malikawan eh. No? So Rosanton Plus Gold, dipinsa gatay mo ra nga para hindi kita magmasakita or maglala. O mga problema nga ron sa aton nga ikaayong gawas, no? Kasi Rosanton Plus Gold is 100% herbal extract mga katrupa. May malunggay, may ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Dayang rang mga sangkap, kabubaho at ang buligra para pugan na or kontrahon rung mga masakit sa aton nga gawas. Santon Plus Gold, mga katrupa. So may ginabatsyag ka o kung uwa, panahiunon rin nyo, mag-inom na kamo karon. Kapin pa sa may mga edad-edad yun, yun. Mga ginabatsyag rin kagawas. Mag-inom it, Santon Plus Gold. Anara it, yes to health incorporated. Ang mabakay sa mga butika nationwide. Rosanton Plus Gold mga katrupa, no? Kapin pa una sa Mercury Drug available gid Rosanton Plus Gold. Ay sa tumong sa katrupa dayon, bantayan ninyo indo na ro special coverage ita XFM sa radio ag sa online. So ano ro gina-expectar naton indo na kara sa suna? Sa State of the Nation address it aton nga presidente. Ha? Kasi bukod niyang itnumero ro ginatan-aw naton di kara. Kasi magpasikat yung man or dahil oh hara manami ra nang kwan tawan tay mao ita highest score. Di ba? Bukod niyang it numbers, bukod niyang it slogan, bukod niyang it listahan it mga project nga iga pabugay. Ha? Iya sa last part nga ginatan-aw naton ruan na karang nga termino. So, mas maabo pa or sangkiri ro gina

0: wa ka nagka problema, wa ka nagka utang o kun ano nga hamat nagmaura. Di ba? Kasi rayang pag nami itaton nga pagpangabuhi nakadepende sa dagagan it ekonomiya it Pilipinas. That's why nga kita mata mga Pilipino kung nagatrabaho, nagatrabaho kita bukod yang it para sa pamilya kundi para sa ekonomiya it Pilipinas. Pero ro pong tanah hamat nagmahal ro mga bagako, hamat sige taas presyo it mga produktong pito. Di ba? Kasi bukod yang it na sa upper middle income status rubuan natot mga pagkuang kara. Dayat ang mga tawo nga iya sa pinakaidagom sandarong apektado sa tanan mga katrupa. Bantayan nato ro yung duna. Alas 9:03 sa atong oras. Cloyd Beltran, ha? Cloyd, good morning. Good morning. Manong Rolando Flores, oh, good morning na sa Mercedes Billing. Good morning. Lula Didang lahat na nag-propamati kita makarong nga gam. Thank you kita sa tutok sa atong karang programang Ball. Kay Mike De La Torre, Mike, good morning. Medyo pagpropamati lang una sa mga nagabaligya. Nagpamati sa mga nagabaligya ita Nuramangka. Sa mga nagabaligya Galit Santos. May likod it simbahan ha. Kay Kuya Ide Villarubin at kay Zima Religious Articles. Oy, good morning una kinyo ha. Nasa may shopping doon. Nag-monitor mga ron. Morning Mike De La Torre. Nakatutok. So, standby ka mo sa masunod nga programa Servisyong Katropa with Katropang Clerk. Oy, naging kabulig naton makaron sa atong karang pagratsada mga katropa. Sa technical side si Katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center, kakbay ta, katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagbasyada ito atong nga mga balitaan si katropang Nino Rogin Chudosio, katropang Clarity. At sa kahit patrol, si katropang Christian Villanueva. Siyempre, yaman sa atong nga kalibu, PNP, si katropang Ari Arcon. Sa kagan, kuamon karang General Manager, katropang Edwin Garin. Ako amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si Katropang John Alinascan. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: tapos ang pamimigay ng milyon ng M-Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Lualier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa imusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki mo nga tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premium nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa

0: And send promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review its FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadanggaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kapi ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: bodoh. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa.
4: And I'm proud Sister Pain user.
3: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
1: XFM.
0: Mga katropa,

0: makatropas XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 15 minutos, makatalimon sa oras, italas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maranyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maranyagaon, Probinsya, Itaclan. Panwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tunya pag-arangkada pagpangalakad. Programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlot Lunes. Petsa 27 sa buwan ni Hulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. Happy, happy Monday, everyone! Kamusta? Kamusta ro imbukada kinyo it adlaw it Lunes? Kamusta ro inyo karon niya agahon, mga katropa? Mahababa natin niyo so far so good? Or mahamba natin niya agahon pa lang, ginatistingan niya, gero inyo karon niya puro pasensya.
1: Exciting!
0: Well, mga katropa, ano man yung mga mood? Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Lunes. Ibihin ninyo ako sa alas G sa agahon. Live na live, raton karon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililipa. Saman karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Saman mga katropa, magwasin niyo karon niya mga radyo. Live na live, raton karon niya pagpangalagad, pag-ililiba. Saman karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, mga katropa, rato niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya karoon niya pag-welcome sa mga katropa nato naka-monitor tutok na sa naman siyang Sister Radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone.
1: Exciting!
0: Exciting morning, exciting Monday sa mga katropa man naton, yung mga drivers with lovers nga nagapuro pamati samtang nga nagataris-taris yes, sa tunya Banwat Kalibo, Probinsya, Itaclan. Well, good morning sa ton karon yung mga mamang chopper, sa ton yung mga PUV, PUJ, and tricycle drivers out there. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Sa mga katropa natin sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kutubit Magabuti, tato niya pagpangalagad. Pag-ililiba sa Isla It Boracay, Mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, tato niya Probinsya, Taclan, mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayroon niya agahon, mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa nato yung mga overseas Filipino workers akong OFWs sa mga partid kalibutan. Ano man niya oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. O, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang man ron, mga katropa. You can download it for free. Rahaton karon niya Radio Mobile App. Kaya man feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo, kama naman Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato nakatutok online. Katropang Jason Pasilanzonio, good morning. Shoutout kita sa mga katropa nato sa Alfonso Doseli Bacau. Nagapuro pamati sa makaron niya pang orasyon. Good morning mga katropa. Katropang Dang Villanueva, happy Monday katropang Dang. And of course, kay katropang Wawi Season. Nga nagapuro pamati man from Ganzon, Hamindan, Capiz. Maya din niya agahon mayung aga mga katropa. Happy pamati lang man kay Maki Relo. Nga nagalingkad, bao, nagalingkad ha, sa mga katropa natin. Nga nagalingkad una sa Banga the Beautiful. Good morning. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Mga katropa, hi, power share. Datun karon niya live kay man, the more, the merrier. Mas marami tayo ngayong umaga, mas masaya.
1: Exciting!
0: Power share, datun niya live. Sa uman na, sa mga naka-monitor sa nakaroon niya mga radyo, mga katropa, pwedeng-pwede ka mo ka-monitor tutok sa mong karon niya Facebook live streaming. Uy ha, pwede man ka mo nga i-like and follow gid mga katropa ro amon niya Facebook page. Agad niya everyday kita mag-ililiba sa mga tanan-tanan-tanan niya mga programa It XFM Kalibo. And of course, mag-agad niya updated kamo sa mga balitaan nationwide, worldwide mga katropa. So dapat updated gid kita. Pero may sa mga kaganapan. Uy, makaroon pa man na hindu na nga hapon. So naon gali ita aton karon niya pangu. pang pilaw na narangasona, mga katropa, pang lima, no, nanayunday ang karang state of the nation address, no, ita pangugo. So, hindi na ra, mga katropa, ro fifth state of the nation address, ita rayak karan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ruin karon do aton mga ginaabangan every year kung ano ro mga ha-accomplish, ano pa ro mga plano it administration, no? May mga ha-accomplish gid man ayhan, ag ano ro mga pagalinglingona na makaron niya sa mga nabili na nakarang termino, no, mga katropa. Last year di ba garo ana karon niya ging insistera ro mag-imbestiga sa corruption sa flood control projects. So, ayhan, may ha-accomplish sa investigasyon, mga katropa, no, nga giumpisahan last year. May ha-kulong gid man ayhan, may ha-pakulong, or doon-doon atong ginaburubantayan, rumang accomplishment, it administration. Ag mga nagapadayon nga plano, it administration para sa mga Pilipino, no? So grabe makara, wagat una naman ng mga hubgag protesta, no, mga katropa, especially sa Metro Manila. Kiro aton karon yung mga katapot kapulisan, it aton karon mga peacemakers naka-standby man sa mga wagat una nga mga hubgag protesta. So rin doon aton karon yung ginaburubantayan. Doon na ron na, mga katropa, alas 5 it hapon. Rabang Jory Jorko, good morning ma'am, happy Monday. Na masakit sa ulo, nasubrahan sa bar 15 pieces nga pilsin na ubo sa ramasakit ro ulo, hangover ro Monday. Ay ta, okay mo katapang Jory. Isa lang masasabi ko dyan, deserve. Deserve ang hangover na iyan, Monday na Monday, hangover ang karapang Jory. Hindi yan nakaka-fresh, wow. Dapat ay Monday pa lang ay fresh kita, no, mga katropa. Good bilunga Domingo, fresh ang atake. Pero may mga kilaga mat kita nga hangover pero fresh mat asa gihapon, sana all. Ay nasubrahan abi si karabang Jory, hamak mo 15 pieces nga pilsen. Ay maski hambaw mo aron nya pilsen beer yat aron ay buyog maning ugo karon karabang Jory kung hisubrahan. Sige yang indahin mo ang hangover na yan. Karabang Reynaldo Rigalado, good morning ma'am guwapa, pa shoutout man kami iya sa barangay Lumaynay nga permigid na gapinamati sa bilog nga family Rigalado di La Vega Gallardo. Ag sa danan yung taga Lumaynay, thank you gid ma'am, you're always welcome, ha. Karabang Reynaldo Rigalado, sa mga katropa natin out there, mga solid katropa, good morning. Karabang Rene Rosgal from Hong Kong, good morning gid anak imo, ha, katropang Rene Rosgal atun karun niya katropang overseas Filipino worker from Hong Kong. 26 minutos, mga daliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa tunyang pagpangalagad, sa tunyang pag-ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw ita, Lunes. Ato niya pag-uistoryahan, naray karang bagong launch, it Akelco, nga mobile app, it Akelco, mga katropa, kung siin, pwede ka nun na makabot imo mga query, pwede mo na ma-monitor doon yung billing. And abo pa nga mga dugang, no, nga gusto mo masayran without mismo mag-agto sa Akelco. Magpila igto. Pwede ka ba nakabayad through this app, mga katropa. Ma-monitor mo, hinuno ka mo utdat kuryente, charot.
1: Exciting!
0: Pero pwede, ha. Mamonitor ninyo rin yung due date, gid, mga katropa. Ag gina-notify, gid, ka mo sa mga mga importante nga mga reminders. So, updated ka mo through this mobile application, it Akelco. So, bagong launch ra, mga katropa. May gimpatigayon niya press conference do Akelco ko Friday. Kung si Adda Karangagin Plastar, ro naungdan do katuyuan ni try karanga mobile application. Hausisa man karo ro Akelco kung ayhan. Daya karanga mobile application makabuli gid man especially sa may mga query, sa mga gusto nga may kutan-on, may ireklamo, real time ayhan ro anda karanga pag-action, mga katropa. Nga sayon man hatun may mga experiences ro iba nato nya mga katropa. Nga tawag nga ni what gasapat, na online pa ayhan. So may mga makaroon niya mga pagpangusisa sa raya karang mobile app. Ruana karang real time nga action, real time nga pagsabat sa mga query. Basi baga, although this is AI generated, kung ikaw abimanahay mag-contact sa mobile app, pero after that time, may naka-duty gid mat nga personnel man nga nagasabat sa inyo karon yung mga query, mga katropa. Do yun do aton karon nga bantayan pagid. Try abin ninyo dahil mga katropa download. Pero ko Friday, ha-launch na ra eh. I don't know kung available na for downloading, no, mga katropa. Basi, baga, puro kang, parehas baga nga, no, nga, naga-text siya kita tatong reklamo. Ginabutang natin sa anda karon yung mga sa charter, ano, sa anda nga citizens charter, no, mga katropa. Ginabutang natin sa anda nga mga box o atong reklamo. Basi ba, hasta malang man di karon kung iya man kita magreklamo sa mobile app. Sure, yun, no, atong karon yung mga ginabantayan man. Kung efficient, effective, right, karang nga, mobile app. So, stand by, tuto ka mukha, mga katropa. May pagpahayag karon do, a Kelco. 29 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Kay katropang Arnold Altivo, may nag-umaga po pala sa iyo, my lovely princess, mahal ko, presensya na po kayo sa akin. Ngayon lang po ako nagparamdam sa iyong program. Ay, busy. Busy si katropang Arnold. Okay lang yun, katropang Arnold. Ganun talaga ang ating buhay. Minsan, hindi tayo araw-araw available para sa isang tao. But thank you for still showing up, ha, katropang Arnold. Kahit na busy, you make time to show up. Ganun naman talaga pa rin ha, ang buhay. May mga instances talaga, mga katropa, nga kahit man o kita busy, man o kita it mentally, emotionally unstable, we still show up para sa mga tawang importante, katoy. No? We still show up, we still make time nga makaibahan ro mga tawo nga importante sa aton karon nga kabuhi, even though nga maskin sa aton nga kaugalingon ay kuwang kitat oras para sa aton nga kaugalingon. Charot, talaga naman talaga na, mga katropa. Thank you for making time, katropang Arnold. Thank you at isa ako sa mga nilalaanan mo ng iyong precious time. And I agree, mga katropa, each and everyone's time is precious. So kung nag-make time kay moro tawo, you should appreciate it, yun, mga katropa. Agpahalagahan mo. Importante gid abi, mga katropa, para man ka ako na importante gid aro respeto sa oras it kada isa ga. Wakat karapatan nga sayangon do oras it sambilog, no, mga katropa. Wow, pinanghugutan. Pero I do believe, mga katropa, nga we should respect each and everyone's time. Pero oras it kada isa kay precious do. Masako ron sanda buko nya tat ikaw para kimo. Agbuko nya tat para kimo ro oras it kada it isang katawo, no. So you should value do time itsang katawo, especially kung sa kahabaon, sa kabisit anang schedule it anang pang-adlaw-adlaw, hasingit ka nana sa anang nga schedule. Doon yung mga taong still makes time. Importante ron. Although, ano na nato doon nature nga mag-make time, no? Magtaog dito oras sa mga taong importante katon. So, dapat, kung ikaw hataw at oras, ay, you should value it. You should respect it, mga katropa. Especially sa may mga scheduled nga raho nga mga pagkilita ay. Tapos gulpi ka nga makancel. Ay, pet peeve yan. Okay lang ako magcancel ka kung wapata nakapanaw o isang tao. Pero kung yung pinahuwat, buhut ah. Ay, wala. Hindi mo rin nirespeto ang kanyang oras. Katropang Sally Ignacio Katubay, good morning from Bindonggohan. Ano, sa Tigayon, na shout out gina kay Darlene Pomoseno, kay Gemma Hinero. Uy, good morning gina na, ha, mga katropa. Happy, happy monitoring gina na sa mga katropa natin sa Bindonggohan. Uy, medyo makanamit ang katropang Sally, ha?
1: Exciting!
0: Si makaabot, iya ka mo na, kapitbagay, malang kita, iya malang kami sa Tigayon.
1: Exciting!
0: Sa mita, may kamising kanamit to, nga ron nga, Bindonggo. Nama lang sa unahan, sa Bindonggohan, sa Tigayon. Kanamiton mga pagkaon niya sa Tigayon. Katropang Aljun Dirilo Navarro, nasa Poblacion Banga, sa Ruel and Junior Barbershop. Good morning, happy, happy monitoring everyone. I miss you more, Katropang Arnold. Miss na miss ko kayo lagi, kayong lahat ng mga katropa ko. Miss ko kayo araw-araw. Mahal ko kayo araw-araw. Chats. 33 minutos makataliwan sa oras alas 9 sa Agahon. Mga katropa, standby tutok sa pagpahayag. Itry ka nga akel ko. Si Sir Earl Regalado, Magalis Akelco, may kaangtanan sa nakarang bagong lunsar nga Akelco mobile application. Magapanong balik kita after yan, magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.

0: Si para sa iyo, Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala. Yun po. Tapos relax na relax ako na wala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Exciting!
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: sa mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 41 minutos. Mga katalimang sa oras, it alas 9 sa agahon. May isa to niyang pagpanumbalik programang serbisyong katropa sa gihapon makaiba ninyo, katropang Claire Tiad. Ang mga katropa sa to niyang pagpurupadayon, naraya na karang porsyon, hayatod man anay katon, it raya karang santon, Gold Herbal Capsule. Uy mga katropa, pang pabaskog, it aton karon nga ikaayong ngawas. Dapat ay protektado kita sa mga masakit, mga bacteria and virus nga pwede naton mabuo sa palibot. Dapat mabaskog ro immune system naton. Mag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule, 100% herbal extract. Raya may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, ay ginapabasko gidro aton niya enerhiya sa gawags aga resistensya, ginalimpyuhan ang kagawas ay ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanse ro blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusuon yani sa may mga high blood di karon na mataas ro sugar level o kun may mga hypertension manami gid maginom kamo Santon Plus Gold Herbal Capsule. Agud niya makalikaw man kamo ita angkon it masakit sa tagipusuon. Ro Santon Plus Gold Herbal Capsule ay manggaranon man sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Mga katropa, inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga diabetes, sa may mga high blood, may mga ginaburubatsyag sa nang tagipusuon. Inom ka mo kara 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. Mga katropa, sa mga gusto ka, mga ma-maintain niya, mabasko, guranda ka rin niya immune system, inom ka mo once a day, 30 minutes after your meal man sa gihapon with warm water. Mga katropa, ro Santon Plus Gold Herbal Capsule ay available gidra sa tanan niya mga branches it Mercury Drug Store. Kung gusto gid aninyo nga sure ball nga indi ka mo mag-inuso ay di gid madugaan it stock ko na karon sa Mercury Drug Store. Ang may mga baligya man kara sa mga butika, sa ibang butika sa inyong lugar. So, pero sa Mercury Drug Store, huwag dat kaubusan ka na supply at legit na legit pa. Pero pwede man kamuha maka-order ka na sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, yan ninyong pagpilakan, roan na karang blister ha, o kung roan na karun nga, sugudlan. Hey, pwede pag ninyo ron niya magamit as your raffle entry sa nagapadayon naton niya Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Mga katropa, ro Santon Plus Gold Herbal Capsule, hey, roan na karun niya sangka blister o kung sangka banig, hey, pwede ninyo magamit as your proof of purchase. Magwas ka roan, pwede man na ro sangka blister o kung sangka banig, it premium D3 soft gel caps. Sula, sangka blister o kung sangka banig man it serbo. Dietary herbal supplement for men, aglima nga sachet. It's Santon Plus Gold Coffee Mix. Legit, nga epektibo won. Raraya ka ng mga produkto, walang tapon. Pwede pag ninyo mga gamit, anda ka ng mga sudlan, ag magdaog it pa-premyo. Every week, sa ito nyo, weekly draw, every Friday, may magadaog it 3,000 pesos mga katropa. Ag may managahugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prices para man karon sa grand draw. Isugod dyan magsasasangang ka sobre haro inyo karon yung mga proof of purchase. Isugat rin mong pangalan, address, isugat kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number ag permahan. Ihugog rin yung karon yung mga entries sa amon yung mga drop boxes. Maya karon sa amon yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mayo naman kita nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center and every Friday 9 a.m. ro pick up time. May ato man nga drop box sa may Rowell and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga, and every Thursday ro ana karon nga pick up time. So mga katropa, baka sa won magpasakop na sa aton karon nga pa-promo, magamit it mga Yes to Health participating products ag magdaog it 3,000 pesos weekly ag dagakuan nga pa-premyo sa grand draw sa nagapadayon naton nga si Anton and XFM libo-libong pa-premyo. 45 minutos. Mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Tell you, Poldo Martinez Jr., good morning. Gidana ha. Ag sa mga katropa nato, na nasa Aliputos, numan siya. Good morning, everyone. Karapang Rita sa Adok Salvador, good morning. Nagaburo biyahe sa makaroon niya pang orason. Keep safe, gidana ha. Katropang Rita sa pag-drive. Ang mga katropa, hamakuhan ni ko Biyernes, may gimpatigay niya press conference do Akelco regarding no sa nakaroon niya paglunsar. Itraya ka ng Akelco mobile application. Si Sir Earl Regalado, imo kararo nagpresenta mga katropa, may kaangtanan sa mga naungdan. Anong meron sa raya ka ng mobile application? So mga katropa, makaroon sa Euro natin kung ano parang mga gina-offer? Ano parang may una sa raya ka ng mobile application? Mga katropa, pamatian natin si Sir Earl Regalado. Magaling karon sa Akelco.
1: Today we will be launching our first or second version of our Akelco mobile app. So this mobile app has been released by App Store already, Apple App Store and Google Play Store. So you can download it already. No, pwede natin ma-download sa Play Store kung inyong ginagamit ay Android, and in App Store you can download it also if you are using iPhones, so iPhone users. Okay, so I will be only introducing to you the what is all about or the contents of our mobile app. Next. First. Next thing. So, our vision and purpose of this digital app, or mobile app, is to create a centralized platform to modernize the relationship between the cooperative and its members or member consumers, transitioning from traditional paperwork to seamless digital interactions. So, accessibility. It aims to eliminate geographical barriers by allowing consumers to manage their electricity accounts, monitor consumptions, and access services from any location. So kung maskin sa inyan kita, if you have only internet connection, you can access the services of Akelco. Then operational efficiency. By automating routine inquiries and transactions, the app seeks to streamline Akelco's internal processes and reduce the administrative burden on physical branch offices. So, ma-lessen na ato niya mga inquiries, ato niya consumer complaints, nga yung ka-ato ito sa opisina. So, mabos-bosan. You can make a request or make a for example, report a power outage in your area kahit muna ka lang sa inyong bagay, may signal ka. So, all you have to do is just use the Akelco mobile app. So, target audience, siyempre our residential, mostly residential consumers and also commercial consumers. So, commercial consumers natin, kibahan yung mga public building or streetlights. And we will be also integrating it to our field personnel or maintenance personnel. Kung may mga complaints pa, ay kung may antaman yung dayang cellphone, lahat ng maintenance, they can, the our consumer's welfare desk can forward the complaints sa ato niya field personnel o sa maintenance yan na dispatch sa mga area. Siyempre, what is underwhelmed, kung may mga tawag sa mga area o sa iba-ibang lugar, our consumer welfare desk na naka-receive it complaints or reports can forward that report to our maintenance para mas madasi. Instead of tawagan pa natin o yung radyo pa natin, mas mayat man niya, pwede man niya i-text natin. Kasi pag sa text, it is recorded, mayroon ticket number yan, may OR number para mana atau matra kami haris pandihan ba yang arang matra haris yang arang tawag di ba sumama tabi sa kolse na ano ba lipatan. So do yun may tracking kita pwede na at mabalikan kung haris pandihan di man o saan ka report o consumers na outage report. And so enhance accessibility, no, 24/7 pwede ma pwede mo ma-check for imong billing, imong accounts for single account din mo sa imong single access mo, you can add several accounts. Buwa, kung ikaw mismo ang consumers, may imong limang kabahay, may limang pa service connection ka, you can add it all. Lima ni mong accounts, you can add sa imong account management at mobile app. Then, improve operational efficiency, streamline payment processes and service requests, reducing the need of physical office visits and manual paperwork. So, no need yun mag-add to sa opisina para magbayad. All you have to do, use your mobile app to pay your bills. Kung na lang, basta may sunod rin yung e-wallet, you can use that app and then pay it using your GCash, PayMaya, or your bank online transactions. You can use that. You can scan the QR code and then it will be automatically deduct that your bill amount to your bank account or your bank or your e-wallet. Kung gagamit ka GCash, just scan it, the QR code that will be generating by the app. Then download the QR code and upload it to your e-wallet application like GCash or PayMaya. And then we have real-time communications enables instantaneous broadcasting of, for example, power interruption notices, restoration updates, and corporate announcement to all users. Makita nyo, name pa kayo. Move on sa first page. Sa atong mobile app, Abingan, iyari ka lang pinaka-main features ni itong mobile app. No? We have the billing inquiry, we have pay bills, service requests, and the hotline. So sa billing inquiry, ma-view mo ta ng imong bills monthly. You can view it monthly and you can pay it. Makita mo rin imong kilowatt hours monthly at the same end. Kung paid na, so status itatang yung bills yun, and also with your kilowatt hour consumption and your meter number. Monthly. Ito yung mga pinaka-main features as in billing, payments, service requests, if you have service requests. And hotline, if you want to call Kelco. If you're from the mainland, Kelco, or from Boracay. Magkaiba kasi yung contact number, hotline number natin from either sa mainland or in Boracay. Okay, next, but next.

0: Ministry kayo na monthly, makita mo yung lagi, makita mo man na yung kilowatt-hour consumption monthly. And also your payments, kung bayad ba ka rin yun yung mga billing for the month. Also, the payment status, kung paid, or overdue na, or unpaid pa, pato niya ang bills. Also, next thing. Siyempre, kailangan natin niya, to access it, mobile app, need to register. So, after downloading it and installing your the mobile app, you need to register. And then you can add multiple accounts to your, or your account in a telco. So, pwede mo lang na makita nyo galing yun kung wapay mo na approve, still pending para status. Then, ito na, make multiple electricity service accounts to a single master user ID. So, ito yung single account nyo na gagamitin is your email address. Why is it email address? So, we can use that email address kapag halimbawa, nalipatan nyo inyong sarili na password. You can recover your password by clicking forget password and you can check it in your email and you can reset the password. Siyempre, not all the time, nami-memorize natin ito mga passwords at accounts. So, do yun, ito ay mamasend. Kung ano rin magiging register niya email, ito ay mamasend if kung gusto mo i-reset yung password. Okay? So, may ato pa niya credential management ka lang. Okay, ayan, to be, ano pala, charts. Pero at-all, makita niyo man rin. At-all man yung bills niyo ko, makita niyo. From the start niya, patakot ka mo service connection niya kayo, kaya po makita niyo rin yung billing. Yun yung history of billing. Okay, real time man, ato niya pa monitor, separate per kilowatt hour, yung kilowatt hour consumption, yung ma-compare niya from the previous months, yun yung consumption at kumpila rin yung in-buy-run to previous months. So, you can do that comparing yung mga consumptions. Maybe we can upgrade it in the future kung gusto na lagyan natin yung chart, makita niyo. Next. Okay, part 3, payments and transaction services. Then, okay, the app integrates various digital payment methods using sa pagkaroon, to follow na ngayon ang major credit and debit card na pwede natin gamitin. For now, generate po yung amount if you are going for banks and e-wallet like GCash and PayMaya. You can use that. Then, secure processing. Kung ako yung video pa nag-process, it takes a seconds pa naman to. Pag-scan nyo QR code or upload, it takes seconds pa naman to verify nyo o ano. Na mag-check kung siya magbawas sa inyong account. Okay, then. So, ginagamit natin karoon na QR code kasi para hindi kita mag-encode pa. Para sa kung mabayad ka pa, kung amat bayad dika sa ina-encode mo pa kung ano man. Ina-encode mo para kung anong amount. No need na, ikala sa mobile app. Kasi sa pag scan mo QR code, all the information needed, talagod nyo na sa payment gateway. So, daya na lang na akil ko at naton, connect mo sa payment gateway ni partner ni akil ko. So, ito kang daray yung lupa process collect payment, mabawas at kasi mong gamit niya app for payments, then ibalik tayo kay akil ko collection, i-paid na. Automatic pa na sa account sa billing pay mo, automatic mag-pay man sa system. Ngunit na compare sa GCash na ano, kung nabayad ka ba yung GCash, next day mo pa rin masailan yung pay na ito sa system kasi next day pa, o next working day pa, i-report ni GCash ka mo. Pero kung iyan is mo kayo, akil ko nga mobile app, automatic na pag nag-paid ka using the system, automatic na rin sa akil, kay akil ko na system nga mag-paid man. And then you can check that kung saan ka pang area, pwede mo matunan sa office, yung check kung siguradong paid dito ng baga, rado yung bayan na to. Kasi automatic kung paid ka, sa sistema niya, kaya ko ma-paid man. Comparing to GCash o paying maya yung mag-report pa, it takes pa another 2 days, 3 days para na-paid sa system. Ito, real-time ato niya synchronization, ito ato niya transactions kaya ko. Next. Historical accessibility, okay, past payment records, makita nyo, mag-view nyo ang transactions. Okay. Next then. Yan, parang ledger na rin ang itsura kasi ng, ano, ng history ng pay billing and payments. And then also, push notifications. Okay, next sa first page na ito natin. So, may makita ka mo rin karang bell. So, kung may magbuha karang niya red.
1: Uno minutos, mga taliwan sa oras at alas 10 agaw. So, nabatean natin mga katropa, mga naungdan, anong meron, anong in-offer ng itong Akelco mobile app. So, easy access imaw sa mga gustong magbayad. Pwede yun man online. At kung gusto ninyo nga real-time, rugagwa sa system at Akelco, ay kung Gcash, sabi ko na, ibig ko delay pa, no? Taga ginagawa ito nga nakabayad ka. Pero kung sa mobile app, nakapadiretso magbayad ag sa ano mga katropa may aton una nga 24/7 billing ag account management kung saan na pwede gid ka muna nga magbayad pwede nyo nga ma-monitor inyo karon nya buganan nya billing status it magbayad ag kilowatt hour consumption ag meter number so mga katropa hay kakip karon madasing online payment kung saan pwede magbayad it bill gamit ro QR code nga iga-download halin sa app ag iga upload sa mga wallet, e-wallet, kapare GCash, ag PayMaya o kung pamaagi sa online banking. Ag real-time notification and advisories, mga katropa nga ni you are well updated, gid-ana, kung ano ro, dagagan yun sa imong bill. Sa mga disconnection, mga scheduled power interruption, o kung ano pa niya klase, announcement and advisories ang may mga rate announcement ay una gidron sa mobile app. So download na kamo mga katropa. 2 minutos mga taliwan sa oras it alas 10 sa agahon. Uya, kay katropang TJ Nuno Itanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. May ready na nga pag-monitor katropang TJ. And of course, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, Bigaa, Malinaw, Dangkalan, Malinaw, sa Tanan-Tanan, sa mga taga-Tambuan. Good morning, everyone.

0: drama. Kanamiton ra nga drama hagat katon. It XFM Network Philippines, Endless Love. Nagika-partner kabulig naton technical side, da katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jan Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous. Maalwan mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aiwan kinyo tanan. It mayad ed niya gahon. Keep safe everyone! Happy, happy Monday! Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako po si Junior.

0: Lipton Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, X

0: Sakit na nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: X

siya sa mga babae diri? Pero sa akon, hindi. Tag-ama to nga sulat o pamatuod, naging gisi ko. Kagsigurado na may gusto siya sa akon. Naging paagi lang niya sa sulat ang pagpahayag sa malatyago niya sa akon. Gusto? Nadumduman ko. Nagaplano gali ako nga istoryahon siya. Kag kinahanglan, hindi ko na magpadugayon. Buhaton ko ina subunggid.

0: Bah, isahanon ka lang ang nagkato, Dre?
1: Oo. Nga, ah. May gusto ko mabuhaton ng malain sa akon.
0: Bah, nga bala nga amugid sa ginapaminsar mo. Tama sa imo ka adelantada. Wala man ako sa malayan niya ginapaminsar batok sa imo, ah. Nga, ano ba lang pagdumdum mo sa akon? Rapist?
1: Maayon na lang, ina, nga mamensar ako sa malain sa imo. Sa pensaron ko nga isa kakasanto para nga makahalong ako.
0: Kung naghahalong ka, dapat wala ka nagkatudri nga isa hanun. Pero antes pa maglawig ang ihambal ko, ang mayo pa, ihambal mo na sa ako ng rason kung nga nga nagkanto ka dere.
1: Gusto ko ikaw ang masugilanon.
0: Ihambal na lang dayon. Kaya nasiga, kami katuan pa ako. Ginaawat mo pa ako.
1: Nga kinahanglan mo ako ng sulatan? Kagbuhaton ng mensaherong pakaisa ko? Ang mabalay ng rason kung nga ginabarkada mo siya para buhaton ng tagadulong sang sulat? Nakita ko, nag-ugtom siya. Naakig siya sa ginhambal ko.
0: Diyan sa duwang unahon ko sa pagsapat. Ang una o ko nang ulihi?
1: Bala ka!
0: Nagsulat ako para magpangayos ang dispensa sa mga ginhambal ko sa imo. Gagkon nga ginpaagi ko sa sulat, tungod kong personal akong magpangayos ang sorry. Nakaibalo ako. Nga wakalan mo lang ako. Madali ako mapikon kag maakig sa imo. Kag kung maakig ako, mangayo ako liwat sang sorry. Ikaduha nga sabat, wala ko ginabarkada si kulit para buhaton nga magdulong sang sulat ko. Malapit sa ako ng batang ina, kag-utod ang pagkabig ko sa iya. Nga abibuhaton ko siya nga mensahero, kay may bibig man ako para gamiton sa paghambal sang balatsyagon ko.
1: Ara man lang gali. Nga di pa sulat-sulat ka pa. Kung gusto mo nga magpangayos ang sorry, tani, ikaw ang personal nga naghambal.
0: Nahambal ko na sa imo ang rason, hindi ba na? Ginalikawan ko ang kahakig mo. Kagbase kung maakig man ako.
1: Hindi ako pagsinggit
0: eh. Buta. Wala man ako sa ginhimo nga malain sa imo. Apang akig katama sa akon? Hindi ayan. Nagapanamkun ka? Kag akong ginaparamkunan mo?
1: Ano? Anong pagdumdum mo sa akon? May bana?
0: Siguro, wala. Pero posible na nakaangkon ka sa nobyo. Kag nag-away ka mo. Gani, pati ako, ginadiskitahan mo. Nga, pareho wala kami kagwapo sang nobyo mo.
1: Nagausik lang ako sang tion ko. Dara ka na gani.
0: Madali lang. Madali lang, miss.
1: Nga, ah.
0: Total, ginistorbo mo na gidman ako. Lubos-luboso na lang naton, Miss Agoncillo.
1: Bi, paano mo nahibalan ang apelyedo ko? Sino ang nagsugid sa imo?
0: Wala. Pwede bala ko nga makapamangkot sa imo, Christy?
1: Ano na?
0: Nga bala nga akigagid sa akon.
1: Tugod wala ko naluyagan ang ginabuhat mo nga pagtulok sa akon nga wala sang pulok pamisok.
0: Ote, kung tulokon ko ikaw nga nagapamisok, hindi ka na maakig sa akon?
1: Piluso po. Manhid ka bala?
0: Hindi.
1: Timanggali! Pero nga hindi mo yung mahangpan ang ginahambal ko.
0: Ano ba lang ginahambal mo nga wala ko nahangpan?
1: Hindi ako gusto nga tulokon mo ako. Tugod hindi ako sa imo. Amoy ng buot silingon sa ginahambal ko.
0: Nga, sino ba lang naghambal sa imo nga gusto ko ikaw? Wala man ah. kita nga duha man lang ari diri.
1: Kigamugin ako, no?
0: Kaga nga buhaton ko, ina. Gusto ko gani ikaw nga mangin abyan, eh. Dason, paakigun ko pa ikaw?
1: Pwes, hindi ko ikaw gusto nga mangin abyan.
0: Kung hindi mo ako gusto nga mangin abyan, managpangaluyag na lang, pwede?
1: Oh, dara ka na gani. Pwisit ka ng lalaki nga to, ay. Suya ko, eh.

wala ka gihapon sa ngidbago, Christy. Dasig ka gihapon mapikol. Abang, nalipay ako. Gamakita ko nga nagapalamula ka sa kaaking sakon. May mos lang gana ako, ha. Pagkatapos, bagad to ako sa balay ni Manong Badong.

0: Nagkadto ka bala diri para paakigon naman ako?
1: Bah, hindi ah. Nagkadto ako diri tungod...
0: Tungod gusto mo ako nga pangaliyagan? Abi ko anay kung hindi mo ako pagpangaliyagan, kaya hindi man ako makagalanyat para sa imo. O di? Nga nagkadto ka diri?
1: Ara ka naman bala mo. Nga ba lang nga ginapangunahan mo gid ang matuod ko nga tuyo? Wala ka pagani na kay balo kung ano ginang tuyo ko, nagasagad ka na iya sang wakal. Pwede ba lang nga magpamati ka na sa ihambal ko?
0: O nga ah! Sala ba lang pamatsyag ko sa tuyo mo sa akon? Oha! Kung todong pamisti mo, taga kung gusto mo nga masugilanon, alagaling buhot sa lingon sina, kundi mga luyag ka sa akon.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System

0: Nagganta ako diri. Para nga mag-sorry.
1: Oh! Sorry na naman. Natak-an ako mamati sa sorry-sorry ngayon na. Pero sige. Sorry na kung sorry. Pinapatawad ko na ikaw. Ganit, pwede ba na? Maghalin ka na. Kay matulog na kuya.
0: May ambal pa ko ha.
1: Ano? Mapaalam ka? Kung pwede ka na makapangaluyag sa akin? Pwes, hindi pwede. O sige na, halin na.
0: Makapila na niya akong ginapalin.
1: Oh? Ano pang ginahulat mo? Lakat na! Uy, nagpalik siya sa pagpungko? Ginapaakig mo gibala ako?
0: Madali lang. May ambala ako sa imo. Basi gusto mo nga mabatian?
1: Hindi ako interesado. Kani makahalin ka na.
0: Sa banta ko, hindi mo na kinanglan nga may baluan. Nasad to pa man. Kinaigugma ko na ikaw.
1: Anong buot mo silingon? Naging higugma mo na ako sad to. Nagahigugma ka sa akong sad to pa man? Samtang subong lang kita nagkita ay?
0: Nalipat ka na matuhod, Cristy Agoncillo.
1: Ano ba lang ginasiling mo nga nalipat ako? Pwede ba lang atagon mo? Kay hinali mo lang ang ginpalibog ang ulo ko.
0: Wala ka naging pala nakatanda sa akong?
1: Wala.
0: Ako si Oliver Alvarez. Naging classmate mo sa high school.
1: Ano? Hindi ako makadumdum.
0: Madali lang.
1: Bigin kuot siya sa iya bulsa.
0: Oh, para sa imo. Drawing queen ha. Ikaw kag ako. Okay ba lang?
1: Nagsala ka sa imo pagpati, Oliver. Wala kita gintigana para sa isa kagisa. Tugod, hindi na ako maghigugma tubtubsan o.
0: Ato na siya. Gidbayahan niya ako tayo. Siguro. Ginasakitan ka man. Tugas ang paghigugma kasubong ko, Cristy. Kagsubong. Pilit mo agin patay ang paghigugma sa kasing-kasing mo sa kasubong ko. Ginsikway ko na isa kapes ang paghigugma. Apang nagabugtaw na subong ang kasing-kasing ko. Kagbukahon ko man ang kasing-kasing mo. Para pareho nato nga mabatsagan luwat. Kung daw ano ang kalipay, kung nagahigugma.

may intention si Oliver na pangaluyagan ako. Kagayon hindi ko gusto nga matabo. Kinahanglan likawan ko siya. Babutang ako sang pader sa tunga naman. Apang paano ko ina mapuhat? Kun amo sini. Ngilway siya nga nagagwa pasulod sa bala ni Tuy Badong. Isa lang ang solusyon nga nahibalan ko. Agad makalikaw ko sandalayon sa iya. Kag ina, amang pag-upo na lang kay mama, pauli sa amon.

0: Ano?
1: Oo. Mabalik na kuno si Tita Emilia kag si Manang Cristy sa syudad.
0: Paano nang kasing-kasing ko? Paano nang pagigugma ko? Naliwat ka na buhay. Diri sa kasing-kasing ko.

0: Oye, ¿aló? ¿Ma publica la señor?
1: Oche, Badong. Madugay na ako diri sa inyo. Kaginakahidlawan ko naman ang makita ang mga ginikanan ko kag mga uton. Gani, nagdesisyon ako ang mapauli anay sa amon. Kag nagapasalamat ako sa bulig ninyo sa akon. Hindi ko gitbalintan ang kayo ninyo.
0: Mo bala? Saan doon ang plano mo nga maglakat?
1: Buwas na mismo, Joy.

0: lakad.
1: Madula mala ako diri sa makadali ah. Babalik pa man ako diri. Kagdalan ko ikaw sa madamo nga pasalubong.
0: Hindi na ko sa imo eh. Hindi na kaya magbarkada sa imo. Nagsunggan ko yung simo.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: Secrets of Health.
1: Pag-abuti na Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
0: Plus gold.
1: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, sa Sunthon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3, sa premium D3, and the Sunthon Vitamin C. Which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super, nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Sunthon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josil, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag-utanon. Amuning mangustin kag-muringa o kon malunggay nga may madamo kisa nga benepisyo sa aton sa nga lawa. Sir Josil, tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Dira sa Sunthon Plus Gold capsule, kompleto ni na siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sunthon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The secret.
2: We have 3 variants of coffee. Sunthon Cold Coffee Mix. Amoni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amoni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
0: Anti-oxidant,
3: anti-aging. Sunthon Gold Coffee Mix.
2: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetener stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct Sir Josil, kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistance Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Sunthon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 coffee mix.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sunthon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Amun yung bintaha yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nagsunod sa itong programa, wani sila nagsupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali ko may mood swing ang isa katao. Kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagwino po, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
2: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nag-activate sa brain functions ta.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
3: The secret of health.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, 48 minutos makataliwan sa oras it alas 10 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Centro. Centro.
1: Mayung Udto. Mayad-ayad nga Udro Adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayad-ayad nga Udro Adlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udto. Probinsya Iraklan, Banuit, Kalibo. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton mga karon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang Lunes. Lunes na naman kita karon mga katropa. Ulihing Domingo lang. Itraya karang Hulyo 2026. July 27, 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman, ako si katropang ninyo Rogin Teodosio. Well, banwaro aton karon nga pagtamyaw pagabi-abi anay sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito. Itaton karon nga probinsya karon itaklan. Sa kabisera naton Manuwait Kalibo, kama naman sa may isla naton it Boracay. Aga syempre sa mga kaingod naton yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo tanan-tanan. Mayong Udto, kumusta ro aton karon nga agahon? Kumusta ro aton karon nga bilang inoras sa nakataliwan nga agahon? Sa aton karon nga mga suke man nga nakatutok na ka-monitor sa anda karon nga mga panimagay sa makaron nga pang orason, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Sa aton karon nga mga nakatutok na sa anda karon nga mga transistor radio sa makaron nga pang orason, nagasigabong naro XFM Kalibo 96.5. Ginaobra kita makaron nga background samtang may mga ginakakasakuan. Ay iba ka rin nagakinot ilabas, nagailabas, aga what plano nga mag-ilabas. Ay nagadieta. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo. Sa mga nagapreparar, nagapupahaom karon magsuod sa anang mga trabaho. Kama naman sa mga kakabugtaw nga. Wow. Abaw, mo, pagkat nagabugtaw si, ano ho, si Buknoy. Sino si Buknoy? Kung invento ko malang to. No, mga katropa. Sa aton karon yung mga suki man nga nagapupungko makaroon nagabubantay itanda karon yung baraka sa mga vendors naton, sa mga sari-sari store owners. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon yung mga suki man nga nakamonitor katon ang mga mangunguma, mangingisda sa mga kabukiran, sa mga kaganasan. Sa mga pangisdaan, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo sa mga nagapamatikaton sa pribado o pampubliko nga mga opisina. Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton nga adlaw karon it Lunes? O nag-uumpisa guman ro aton karon nga adlaw sa sang Domingo nga ra mga katropa. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan at pagpanamyaw ro aton karon nga mga suki man nga mga drivers. Nga nakamonitor kato, nagasuroy-suroy sa makaron. Iya sa aton nga mga nagapanguna nga mga daganon sa Banuet Kalibo. Ro aton karon nga mga drivers una sa Eastern ag Western Terminal. Sa mga terminal naton it van. Kama naman sa aton nga mga drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, bus drivers, van drivers, mayong Udto Kinyo tanan-tanan. Siyempre sa aton karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera, sa aton karon nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga municipal markets naton, mayong Udto sa mga talipapa nga nagasigabong mano anda karon nga mga radio, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo. Sa mga nakatutok man katon sa aton makaroon nga Facebook Live, pwede ka mo nga magkomento, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gusto nga ipaabot sa aton karon nga pagruratsada sa aton nga comment section sa aton nga Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Pwede man ninyo ron i-like at i-follow para mas maaboro aton nga mga butan it aton karon nga mga balitaan. Iya sa aton karon nga may probinsya karon it aklan. Siyempre, sa mga nakatutok man katon nga mga overseas Filipino workers sa iba karon nga nasyon, mayad-ayad nga agahon, Udro Adlaw, hapon or gabi eh. Kung siin man kamu karon nga nasyon, abay mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo halin iya sa Pilipinas. Wow! Nagaburbantay yun manasanda sa mga nagapanguna naton karon nga mga balitaan nga pagatalakayon. Rumanga na ka monitor man sa aton nga XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live, kay Sir Wawi Season, good morning gid ana ka monitor, nakailabas kagon. Una ra sa Ganson, Hamindan Capiz, mayong udto ha. Kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad sa California, USA, mayad-ayad nga udro adlaw na ka monitor, nakatutok man katon makaron nga udro adlaw. Syempre karon kay Dang Villanueva, ro aton karon nga mga suke nga naka-monitor katon ha. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta ro aton karon nga agahon? Ah, nakailabas na kamuro na. Ah, sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, amat-amat na kamu karon itaya karang ilabas. Amat-amat na kamurunat po pahaom. Ag sa tanan-tanan naton nga mga suki, kunsiin man kamu nagapamati anuman do mga platforms nga ginagamit ninyo sa pagpamati makaron sa radio, sa social media, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, ibhinin niyo ako sang oras ag tunga. Nga pagratsada pila karon ka mga balitaan nga aton karanga pagaog istoryahan, aton karanga pagatalakayon, sa aton karanga pagpangalagad makaron nga adlaw itdaya karanga Lunes. Ro ikalima karon nga State of the Nation address it aton karon nga pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Makaron nga hapon ginabantayan yun. But anyway, ano rong mga balita nga aton karon nga pagaog istoryahan? Pagapadangman, pagatalakayon sa aton karanga pagratsada. Una na kita sa mga dagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Raya karanga senior citizen patay matapos nga bunon it ana mismo nga kainuman. Una karon sa barangay Tinapuay sa Banua itdaya karanga Banga. Standby kamo karon ay aton nun nga pagacheck yaron. Sa dugang naton nga balita lokal, search warrant gin service sa sangka panimagay sa Banua Tangalan, mga baril or baril ag mga bala na recover. Standby kamo sa pagpahayag karon ni Police Captain Mausig itaton karon nga Tangalan PNP. Sa iba pagid nga balita, speaking itangalan PNP man gihapon ay may update sa raya karang nadakpan karon nga mga minor de edad nga estudyante nga nag-cutting classes ko Biyernes, nag-adto sa Hawili Beach, dagarosang kasashay itday karang suspected dry marijuana leaves. O daywarob aro ano nga re may bypass nga natabo pagid una sa may Tangalan ko nagtaliwan karon nga adlaw ba. Grabe ta sa accomplishment ro aton nga Tangalan PNP. Akudo sa aton nga Tangalan PNP ro raya karang mga preskina pag service search warrant ro mga drug bypass operation mga katropa. Sige, istoryahan naton dun sa aton karang pagpangalagad sa iba pagid naton nga mga balitaan man. Raya karanga panugutan it Akelco magataas makaron nga bugan it Hulyo. Pero pangutana, ano do daya karanga rason, ano ro raya karanga kabangdanan, amat nagtaas do daya karanga panugutan. Standby kamo karon sa iba pagid naton nga mga balita, balita national nga aton karanga pagacheck yaron. Ginabantayan naton makaron do daya karanga State of the Nation address itaton karon nga presidente makaron nga adlaw ag dodaywa karanga kongreso madaba ag mataas nga kapungan nagbukas na sa anda karon nga sesyon. Aro ginabantayan naton sa sona. Oro mga pangutana it iba karon ano ang sana mo sa sona ni President Bongbong Marcos? Sentro, sentro. Ang sana ko ay sana ng maraming Pilipino. Aron gid ana. Ano ro mga sana it mga maraming Pilipino? Sana bumaba na ang presyo ng mga bilihin. Sana tumaas ang sweldo. Sana makulong na ang mga kurap. Sana ay maging milyonaryo tayo. Ay, tidugang nato. No? Di ba habang nandakatropang siya minay, i-manifest mo ko, no? I-manifest nga, i-manifest mo lang. Ay, kita mo, sa kakamanifest it akong kilaga, may bag-ugo tara imo karon nga hampangan. Sana all, katropang Shamin. But anyway, rin yung mga sana o mga sana all. Rin yung mga sana it mga Pilipino. Sana mapababa na ang presyo ng bilihin. Sana tumaas na ang sahod ng mga Pilipino. O, di ba nga? Kasi sambilog sa mga gina-expectar naton, talakayon it presidente, pabugag na kara. Oy, Pilipinas, unaon sa upper middle class income countries. But the question is, nabatsyagan nyo ba nga ruyon mga katropa? Kasi ko 2018, repurchasing power it mga Pilipino, worth 100 pesos do. Halimbawa man, 100 pesos ko 2018, nga imong mabakal, said mo kung pila lang reward it 100 pesos ko 2018 kumpara sa 2026, it's only 74 pesos. O makon mo ron, downgrade. Sa dating 100 pesos, mga katropa, makaroon 74 pesos yun lang. So meaning to say, kataas do aton karon nga inflation, mataas ro aton nga mga bagakunon, dugangan pa it pagtaas itaya karanga presyo it langis. Sentro, sentro. O kung kamo magtaot grado sa performance ni BBM sa limang dagon, ano ro inyo karon nga grado nga igatao? Si Senator Robin Padilla, dos gang kuno. Una ko siguro magtao it grado kay PBBM. Kamulat a. Ano inyong grade nga itao? Pasado ro 10, failed ro raya karanga 1. A group 5 high. Do passing rate high 6. Ro 5 high pasang awa. Ba kun sa mga eskwela ka karon ka tropang Shamin makaruyon gid aron, di ba ga? Makaruyon gid aron plus tada. Anyway, hay raro mga balita naton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-talakayon. Sa aton karon nga pag-rurat sa das, aton karon nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw. And syempre mag-check man kita karon it mga reports si aton karon nga mga patrol reporters nga nakatutok na. Naka-standby na sa nagkaroon niya tag sa karoon ka mga area of responsibility. Nga ginatutukan ni tatun karoon niya patrol with katropang Ray Hercules at katropang Christian Villanueva Songs. Napalingon si katropang Christian. Wow. Yun, si katropang Christian, igdro kaina sa search warrant. Imoro nag-witness igto. Makar na iyaon imaw. O sige, good morning anay sa mga naka-monitor katon. Makaroon niya Odro Adlaw antes kita magpadayon sa aton karanga pala tuntunan. Good morning karon kay Althea Tambong. Crisis ang Pilipinas, lahat na lang tumataas. Paano na lang kami na mahihirap? Balik na lang sa Kinky or Solar. Actually, side mo katropang Althea, kung magbalik ka man sa Kinky, represyo itaya karanga gaas, kamahal man gihapon. Ay, ano lat aromayad? Kara, di ba may una nga ni karon do iba nga ginahambag solar? Pwede siguro invest kita sa

0: oh, paano kami makadeserve it better kung naamon karon nga mga leader hay we don't deserve. Sige, tama taron katropang Altea. Kung gakingki ka, mataas man dugaas, ay nagadinungan man imo sa taas ita langis. Ay kung solar, invest ka lang sa solar. Diba ga? Hagos kagabanan yung tangan ni Macaron, solar rot araw ginagamit eh. No, habang ni katropang Kelvin Ben, nagtaas ron hay pang itsa sa mga ayuda. Ay taulat ahay paalin lat abi. That's the doon do ginatawag ko noon naton nga patronage politics nga ginatawag naton. Kasi kita mo nagapupakalimos sa mga Pilipino sa mga opisyal. Kasi para syempre may utang na loob ka sa daya kara nga madason karon nga eleksyon. Ruyon taro ka matuoran karon. Hamatwa naga-improve. Ro aton karon nga kabuhit mga Pilipino ro naga-improve gat ahay ro kabuhit mga pipila. Aro manggaranon, nagamanggaranon, dupobre, nagapobre. Kasi the priority it aton nga gobyerno is what ana sa mga Pilipino. Ay, tao lamang. Tama ro na, katropang Kelvin. Kay Erica Season, may adayad nga Udro Adlaw. Kay Rod Salvador, nga naka-monitor katon samtang nagabubiyahe-biyahe. Always kitang naka-inom it dahil karang nga kape naton. Ag speaking, itaton karon nga kape mga katropa. Ruraya karang nga Santon Gold Coffee Mix. Para sa aton karon nga mga katropa ha, ag mga loyal naton karon nga mga tagpagamati Tax FM Kalibo, Rosanton Gold Coffee Mix, good news mga katropa, umpisa makaron nga July 27, 2026. Roma nami ag paborito naton nga Santon Gold Coffee Mix ay available on sa tanan nga mga branches at Mercury Drug nationwide. So meaning to say mas gin pagapit pagidro daya karang pagbakal ninyo ag mas gin pagapad pagid rumanga pwede ninyo adtunan para nga makabakay kamot Santon Gold Coffee Mix. Actually sa amon karon nga pa promo rung Santon na Next FM libo-libong pa premyo abong nagausoy sa raya karanga Santon Gold Coffee Mix may naga contact iya kamon o katropang ninsma na si inma na kami karon pwede makabakay itay karanga Santon Gold Coffee Mix hayro amon karon nga ginaturo sa mga butika usi-usi ang kamuruna pero mas gin pagapad pagidra makaron kasi sa tanan nga Mercury Drug Store sa bilog ng Pilipinas, sa iya sa bilog ng probinsya Itaclan, sa igto sa Katiklan, Altabas, Buruanga, nga may Mercury Drug Store, pwede na kamukaron nga makabakal mga katropa kasi nationwide ra imaw nga available yon sa Mercury Drug Store. May dakun una kamumatod sa Mercury Drug Store, may una na kamukaron nga kung nag-grocery ka mo, diba ga, may grocery man sanda, ay agod sang agtunan yung ninyo, kung nag-usi ka mo Santon Gold Coffee Mix. Nga ni, ano para inyo nga ginahugat sa aton nga mga katropa magagtuon kamo sa pinakamagapit karon nga Mercury Drug branches sa inyo karon nga lugar ag usuyon no Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Santon Gold Coffee Mix available yon sa tanan karon nga mga Mercury Drug store sa aton karon nga pungsod Pilipinas an iya sa aton karon nga may probinsya karon Itaclan
1: Centro. Centro.
0: Well may adayad nga otro adlaw kay katropang Filipa Vicente Pamatian nga nakatutok una sa Tala Store nagakukanta-kanta itay karang tala-tala ni Sarah G. Oh, ambay na good morning katropang nin sa bilog pa nga dapat dugaon iya sa Pilipinas sa dupamahaw system kon eleksyon do indo dahilan agi natunaan it corruption ngani tao mataman nga ni amat makaruyon sa aton nga sistema iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas kasi puro kita reklamo hararo sa bilog karon eh puro kita reklamo nga kesyo makarama kato pero we keep on electing roraya karanga mga opisyal nga paumanuman man nga nagahimo ag may mga allegation itdaya karanga mga kamagamagahan or corruption no so at the end of the day gabalik man gihapon katon do pangutana paano naton gustong magbag-or aton karon nga pungsod Pilipinas ruunang sabat karon i-eleher ninyo rosakto og tama nga mga public officials para at the end of the day hindi kamo maghambag ay wa tama na ako kana karon nag ay wa tama na ako karon kana nagboto oo iba tama na ra akon karon nga ginbotohan di ba matinaw par imo karon nga konsensya mga katropa. But anyway, sa bilog makaroon sa ginabubantayan naton nga pinaka-issue nga gusto

natin masabat itayang administrasyon. Hayro Raya, kasi nagguwa sa survey nga 57% it mga Pilipino gusto na ng matalakay. Itatun karon nga presidente sa anang State of the Nation address, pero presyo it daya karang nga mga bagakon. Kasi hamat do presyo it mga bagakon. Unang-una, Raya ro pinakamagapit katon nga mga Pilipino. Kasi adlaw-adlaw kita nga nagabakal. Adlaw-adlaw kita nga nagabakag, I don't know, sa iba nga may una mat ang kagaparan, kaganasan, nga wow, tasanda nagabakag itbugas, nagabakag itbugas, nagabakag itsuga. O kunano paruna karun mga katropa, nga pang adlaw-adlaw nga mga essential sa aton karun nga kabuhi. Pero, doon nga ni, in just pilang dago na, from 2018 to 2026, rodating nga 100 pesos, katumbas lat ako nuna na makaroon kung magpamakal ka, 74 pesos mga katropa. Makon mo ron? So meaning, nagtaas git at mayadro raya ka nga mga bagakunon ag nagareflect man doon imaw, saraya kara kung makita man ninyo, saraya kara nga tawag naton, ruraya nga inflation rate naton. Sambilog pa, dugangan itdaya kara nga mataas nga presyo it produktong petrolyo kasi di karuyo nagaumpisa rutanan. Ha? Doon do gusto naton mabatian sa presidente kasi permi natong nababatian. May bago na naman manda kitang ayuda, tawan abi kitat ayuda. Tawan kitat dayad, tawan kitat 5,000, tawan kitat 2,000. Lipay-lipay na kita. Pero remember, nga doon nga ron nga 5,000, doon nga ron nga 10,000, hasta inuno mo malang ron magamit. Dadapi na always ko nga ginahambag, di baga, sa mga loyal listeners naton iya sa aton nga palatuntunan, nga permi naton nga ginahambag, nga we need a long-term solution. Kasi kung may long-term kita nga solution karon, ha, mga katropa, hindi ang mag-abot sa punto nga magmakaraya ro mga Pilipino, nga nag-rutawag naton ay tama ro hambat ibang rong isang kayod, isang tuka kalat imo. Di ba ga? Ano ro ginahimo it dayang administrasyon pag-abot sa raya karang ekonomiya? Pagpabaskog it aton karon nga ekonomiya, kasi kung mabaskog ro aton nga ekonomiya, nag-crear dayat maabo karon nga trabaho. Ha? Nag-crear do yun it investment, pamumuhunan nga ginatawag naton. The more nga abong nag-invest iya sa aton nga pungsod Pilipinas, nag-crear imaw itaya karang trabaho. And with that, kung may trabaho, mga katropa, may ginabaton nga sweldo. Now, sambilog gumandayon nga magiging problema, pila imo nga ginabaton nga sweldo. O may trabaho kagun abi matuod. May trabaho kagun. Okay yun. Sa impamatsyag, naghagan-hagan, ay sagamat, may trabaho yun ako. Pero ro, sambilog gumanda yung pangutana, pila ro imo nga sweldo. Ha? Ro akon baga nga sweldohon is makasustiner sa mga nagataas nga bagakunon sa aton karon nga pung

0: above minimum ta na kare. Oh, mecha ano gid ra imo maximum wage yu ta na kare.
1: Wow.
0: Ibaw abang partner makar niya sa teko eh. So the minimum wage sambag ni AI. Ay kun mag search o makara sa Google rog gagawa ut ay AI overview. Eh sambag ni AI. Pero hindi. Sa raya karanga datos si Region 6 National Wages and Productivity Commission dudaya karanga minimum wage rate itaton karon nga Western Visayas is 550 pesos. Ha? 550 pesos sa sangadlaw abimana. May increase da nga 37 pesos una kasi nag 513 da tapos makaroon do latest as of the last year November 2025 550 pesos haron do yun karon nga ano naton nga sweldo. Now sa sangadlaw 550 pesos ri imo karon nga take home pay
2: sentro
0: bilang mabatunan karon sa kinsenas katapusan. Ah, pilaing mabatunan sa kinsenas katapusan ito yun nga ron nga imong sweldo 8,250. Kasi do iba matabi hayro andang nga day off is with pay yun mataro andang day off. 5,000 or 8,000 to feeling ko ay do ang mga kailangan ay bukot apektado at dahil ka nga inflation na eh. Dahil nga nagkakapikapi at arasanda. No? Anyway, wa pa karon buhin. So meaning, sa 1 month, rin mo nga sweldohon is 16,500 pesos. Iyat aron sa Western Visayas, ha? Ah. May una pa nga nga sweldo karon at 14,000 na below minimum sanda. Ha? Below minimum sanda karon mga katropa. Now, ru aton karang pangutana sa 16,500 pesos nga ron sa 1 month. Wa pa karon mga katropa ron mga buhin ninyo, PhilHealth, pag-ibig, ano pa, SSS, pila lang ro imo nga take home pay dayon. Paano kung may mga utang ka pa? Paano kung may mga bagayran ka pa? Oo. So sa pamatsyag ninyo, makasustener sa sangbuwan do 16,500. Or take home pay mo lang gid abimana is 14 or mga 13. Ha? Kasi hay may SS, may pag-ibig, may PhilHealth ka pa karon nga ginabawas kimo. No? And yet, we are classified as upper middle class income, mga katropa.
2: Sentro.
0: So do yun do mga gusto naton mabatian. Saraya karang State of the Nation address it aton karon nga presidente. Kasi dayar pinaka-importante sa tanan. Hindi man kamo mangawa matud, hindi man kita mangawa, kun haman it do mga gusto nga mabatian. Itaton karon nga mga Pilipino
2: sentro
0: ha nga rupag sabat sa presyo itdaya karang mga nagapangunang bagakon pangaywa ro corruption ha well abong nagahambag bukon sa that satisfied sa pagsabat it sa corruption naman kasi mana matya pili at aruraya karang mga napakulong
2: sentro
0: abong nagahambag nga medyo selective mana ruraya kara nga mga nakulong, mga napasaka at kaso.
2: Sentro.
0: Do yun. Ru mga gustong mabatian it mga Pilipino sa State of the Nation address it aton karon nga presidente. This is the fifth, ikalima nga State of the Nation address it aton nga presidente. Ha? May last pa imaw rayon nga State of the Nation. Antes magbag-ugumando liderato. Oh. Ay tao kun magbag-uro liderato guman ay sa inyon man rudagagan, ro direksyon itaton karon nga pungsod Pilipinas. Anyway, oras naton alas 11:16 sa Odro Adlaw ro aton karon mga katropa nga oras. Well, sa iba pa gid naton nga mga balitan hindi na standby kamo karon sa aton nga mga katropa sa special coverage. Magpamatiga man kamo iya sa

0: XFM Kalibo, sa inyo karon nga transistor radio XFM Kalibo 96.5, ag sa amon karon nga mga official social media pages, una sa amon nga YouTube channel XFM Kalibo, sa amon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5, para karon nga maging updated kamo sa mga magakarinabo hindi na ano ro daya karang mga pagatutukan itdayang administrasyon sa raya kara ng State of the Nation address. Well, anyway, sa oras naton, alas 11:18 na sa Outro Adlaw, may ginpatigayon kay na nga search warrant na una sa Banuet daya kara nga tangalan ginatenderan da ni or ginrespondihan na itaton karon nga ni katropang Christian ag may pakikipag-angot siya Sandar o Romedia kay Police Captain Jason Mausig. Oo, tag 10, tag may video. Ano ro plastada kara? Ay gaint aron na dakpan. Bo sa daya kara nga subject. Pero so nara si Police Captain Jason Mausig, rohepet aton nga tangalan PNP sa anang pagpahayag. Sentro, sentro.
1: Kunting background muna sir sa operation kanina, mga anong oras na start, ano pong nangyari doon?
2: Good morning po ano sa inyong mga tagapanood po. Bali po kaninang umaga, kasama yung ating representative from media si Sir Christian ng anong radio? XFM. Pagbaba namin doon sa area, napesto pa lang kami, biglang itong isang lalaki na ay tumakbo doon sa likod, nakita ng tropa na may dalang sling bag. So yun nga, yun ang inantay natin yung mga witnesses from barangay, yung mga yung barangay kapitan natin si si punong barangay Moises at saka si Moises Batoy Jr. at saka si Kagawad Paulo Piano, ay inantay natin na dumating at yun nga in-implement natin yung search warrant number 26-034 for violation of Republic Act 10591, an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition and providing penalties for violation thereof, na pinirmahan po ng ating executive judge na si Judge Patnubay po. So yun nga, habang inaantay natin yung ating mga witnesses, nilagyan na natin ng ARD na video at saka personal kung saan niya nilagay, kasi nakita ng tropa kung saan nilagay yung sling bag. Inilagay doon sa isang chicken cage dun sa likod ng kapitbahay nila. Yung subject ng warrant natin.
1: Okay. Yung subject ng warrant, sir, of verification, sino doon sa dalawa, yung bata o yung matanda?
2: Ito pong si Gary po.
1: Yung bata?
2: Gary Dado, yan po yung bata. Former member ng CAPGO. Sabi niya kanina is 5 years siyang nag-CAPGO. And then yung matanda na tumakbo, ang kin niya po yun talaga yung lawful owner ng bahay na sinerge natin. So siya pong may-ari ng bahay at tinakbo niya yung baril doon sa likod ng bahay ng kapitbahay nila. Nakamag-anak din po nila.
3: Nakita sir yung si Rodolfo na doon siya nanggaling sa bahay niya na may tumbag.
2: Opo. Nakita siya nung dalawang personnel natin na tumatakbo galing doon sa loob ng bahay niya.
1: Bali hindi pa na-implement the time?
2: Hindi pa po na-implement kasi kadarating lang po namin yun. Yun nga kasama si, ewan ko lang kung nakuna ng camera ni Sir Christian kasi pinabuksan ko lang yung camera sa kanya bago kami dumating.
4: Okay. Ano yung nakalagay sa bag, sir?
2: Upon search, pagdating ng mga witnesses natin kasama si Sir Christian, ano, ayun nga nakita yung caliber 45 with the serial number. Caliber 45 with serial number 824623 with magazine inserted containing 7 live ammunition at saka isang live ammunition na nakita dun sa loob ng bag niya. So tinanong ng personnel natin kung may document, may mga registration at saka may autopsia. Ang sabi niya is wala.
1: Sir, pa-clarify, yung information namin kanina initially, basiyo lang yung na-recover doon sa loob. Live ba yun? Ano?
2: Ayun na nga po, ano, yung nag-start na yung ating search, pumasok doon, after nung pag-search doon sa likod yung nakuha na baril, So nagdiretso na po sila sa loob ng bahay. At yun nga, pagpasok doon sa loob ng bahay, sa kwarto nung subject for search natin is nakuha yung empty shell, isang piraso po.
1: Okay, sige. Sir, bakit nung karagdagan sa itong si Gary, ano po yung reason behind bakit po natin siya naglayan ng search warrant?
2: Meron po tayong complaining witnesses nung actually nag-umpisa po ito bago pa ako dumating dito as officer in charge nung June 15. April pa lang, meron na itong complaint dito sa police station. Yun, itinuloy lang natin yung trabaho na nabilbil ng ating nakaraang chief of police at ngayon nga naisagawa natin yung search warrant po.
3: Ano yung specific, sir, na reklamo sa kanya na yun yung naging basis natin sa pag-apply ng search warrant?
2: Ano to eh, galing sila sa ano nun, galing sila sa Lamay, sa wake ng kamag-anak din nila. And then, pag nung pauwi na sila, according dun sa witnesses natin is, binunod, ano, parang, para bang ano, lasing nakainom kasi sila nun eh, ang sabi is, sa Tagalog, sabi, patukin mo, paputukin mo nga, sabi nung isang kasama. So pagka, ano, binunot niya yung baril niya sa isang sa sling bag niya at yun nga, nilapitan niya itong complaining witnesses natin at kinuwilyuhan tapos daladala yung baril niya. So natakot, kaya hindi naman nagpa-record sa barangay, siguro natakot siya doon sa barangay kasi malapit lang siya doon sa barangay tapos yung tinitirhan niya is agawat doon sa barangay.
3: Sa parang posibleng natakot din nung witness kasi dating kapgo, sir, yung subject na daw sa search warrant.
2: Opo. Dating kapgo po yan, parehas pong dating kapgo yung nahuli po natin.
4: Mm-hmm. Ilang years po sa servisyo itong sa person, si Gary po?
2: Si Gary, ang sabi niya is 5 years siya. Itong si Rodolfo, yung angkel ng subject for search natin is 22 years na siya sa kapgo.
1: Nung nakuha na siya sa kapgo, sir, ano yung present na trabaho ni subject person yun?
2: Ano yan, na nagtatrabaho yan sa Boracay, ang pagkakalong ko, i-trike driver yan sa Boracay. So umuwi yan dyan, dyan tumutuloy sa angkel niya. Pag umaalis yan, iniiwan niya yung gamit niya dyan sa angkel.
3: So paano siya mangyayari, sir? Kasi yung subject sa search warrant is si Gary, tapos si Rodolfo, siya yung tumakbo ng baril. So this yung case lang, sir, yung isasampan natin?
2: In relation sa 10591, kasi yung isa is parang iniwas niya yung baril doon sa loob ng bahay. Pero alam namin na kay Gary yung baril na yun dahil meron naman tayong mga witnesses dyan. Ayun nga lang, tinakbo niya sa palabas yung baril. So magiging accessory siya dyan at saka pwede nating pailan ng obstruction of justice in relation doon sa 10591.
3: So mas mababa ikumpara sa kay Gary yung ipapailan tinakaso sa kanya?
2: Opo, mas mababa po kasi accessories lang siya o accomplice lang siya doon sa krimen na ginawa nitong si Gary.
1: Wala kayang pardon, sir, kasi hindi sa kanya physically na-recover possession.
2: Meron po tayong witness na magsasabi na sa kanya yung baril.
4: Sir, ano po yung posibleng rason bakit po si Rodolfo yung tumakbo ng baril?
2: Pamangkin niya kasi itong subject natin kasi baka, at saka isa pa, pag umaalis kasi itong subject natin, kumbaga ito, kung ilang ito, mga once or twice, parang isang araw o dalawang araw lang nag-i-stay dyan sa bahay nila at babalik na naman ng Boracay. And then pag umalis siya, iniiwan niya kasi sa angkin niya yung baril niya.
4: Hindi niya dinadala, sir?
2: Hindi po niya dinadala.
3: So posible, sir, na nabigla rin itong angkin niya pagdating ng mga pulisya, naisipan niya itakbo itong baril para itago?
2: Possible po kasi siya ang local owner ng bahay po.
1: Gising na kaya siya, sir, at the time pagdating ninyo?
2: Yun ang pagkakaalam kasi namin nung gabi, kagabi sana namin ito i-implement kaso hindi agad nakauwi yung subject kasi napagalaman namin na nag-inom pa dyan sa kung saan dyan kasi parang nanalo yata sa bulak.
4: Sir, may pag-amin po ba sa part ng subject person na sa kanya yung baril, sir?
2: Ang kanina, sabi niya wala daw siyang baril, hindi daw sa kanya. Yun ang sabi niya.
4: Sa part ng tito niya?
2: Ganun din. Hindi daw sa kanya, wala daw siyang baril. Pares lang
4: siya. Wala daw sa kanina yung nagmamayari ng baril.
1: Nonetheless, mananagot pa rin sila sa sampan ng kaso sa RA 10-5-10-1.
2: yun pa rin po. Kasi during the nasabi sa akin ni Sir Christian kanina yung sa executive natin na media representative, nakausap niya yung nanay, yung asawa ni Rodolfo, yung local owner natin dun sa bahay, ang parang nabanggit niya na yung baril ay talagang kay Gary at binili niya ng 15,000. Nakuna naman siya ng may video yan, may video footage naman. Tatlo yung camera natin sa loob, kaya sigurado na hagip yung pag-uusap.
1: Most probably, kailan require yung kaso, sir?
2: Most probably bukas po may time.
3: Mga taga-tangalan?
2: Yun po, no, again, nagpapaalala po yung ating Tangalan Municipal Police Station dito sa nagmamay-ari pa ng mga loose firearm dito sa Tangalan po, yung mga walang lisensya. Kung maaari po, isurrender po ninyo yan sa amin, at dahil pag yan ay napag-alaman ng inyong kapulisan na kayo ay nagmamay-ari ng mga illegal firearms, maaari po kayong applyan ng kagaya po na in-implement natin na search warrant, na maaari po ninyong ikakulong balang araw kung mahuli po sa inyo.
3: Maraming salamat, sir.
5: Sentro.
0: Alright, so si Police Captain Jason Mausig Rojepe taton karon niya tangalan PNP Station. No? Saray ka rin ang pagserbi, search warrant kaina una sa sangkapan ni Magay sa may bahin it dahil ka rin barangay Lanipga sa Banuat Tangalan. Oras naton, alas 11.29 na sa Udro Adaur, aton karon niya oras. Aton karon niya pagpanumbalik, piladugang naton niya mga tagagupang doon niya mga balita ag tupiko, balikan naton after gamang kara. Standby.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario from July 1 to September 30, 2026. All MLualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Pro. Magkatulang sa Ibusuki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man katansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Sulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki imo nga tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
3: See posters for details.
2: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it sa FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santan Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgigay pwede sa akong sang Sister Pain. Pero siya, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.

0: Oras na naton, alas 11.35 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Gihapon ako si katropang Nino Rugin Teodosio. Good morning kay Aljun Derelo, una sa Banuit Banga, sa Royal and Junior Barbershop, nga nagapinamati, gidaana. Mayadayan niya Udro Adlaw, nagasigabong gidaroanda karon niya radio. Kay katropang Rud Salvador, iya sa amon, abo iya, katropa nga nagasuki it Santon Gold Coffee Mix. Thank you, gidaha. Pwede ko ninyo rumabakay sa Mercury Drugstore. Agtawang kami sa Mercury Drugstore aga usuyin Rosanton Gold Coffee Mix. Well, sa iba pagit natin yung mga balitaan banwa ngaton karang pag-check yaron e balik ka natin si Police Captain Jason Mausig. May daywang or tatlong minor di edad nga rang estudyante nagkating classes kadlaut Biyernes nagagto sa Willie Beach daga rusang kasashay at suspected dried marijuana. Ang may 18 years old man nga arestado sa separado mat ang operasyon sa pagbaligya man it dried marijuana man sa Hawili Tangalan man Yapon. Nag-inabot or nagabaligya nga rat mga illegal nga droga. Harap pamatian nato na si Police Captain Jason Mausig Hepe Tangalan PNP sa pakikipag-angot ni katropang Clarity Ada.
2: Jason Mausig, sir, ano po talaga yung nangyari nung Friday kung saan po no, sinasabi tatlong mga individual at lumalabas na dalawa dito, minor de edad sir, na naaktuhan mismo ng ating mga kapulisan na nag-roving sa area sa may Hawili Beach na yun nga sir, may mga sa posisyon nila meron pong nakita na suspected dried marijuana leaves po.
3: Yes po ma'am, totoo nga po nung Friday, habang nagkakandak po tayo ng intelligence monitoring dun sa area kasama yung ating mga intel operative, yun nga, mayroon tayong mga tatlong estudyante na nasita doon habang nakahiga sa kanilang mga duyan. Nakita na kasi namin yan sila nung dumaan kami, nakita ko na ng mga estudyante kasi kaya ko naman nasabing estudyante kasi may backpack, may sapatos, may daunan ng pagkain, nakaputi ng damit. So, nung pagbalik po namin, sinadya namin lapitan yung mga estudyante para sana pabalikin sa kanilang eskwelahan. Around 12:30 PM na po yun.
2: Apo.
3: So, yun nga ang naging dahilan kung bakit... tinanong natin sila, nagpakilala tayo na member ng Tangalan PNP at tinanong natin kung mga estudyante ba sila. Eh, sabi nila, hindi daw sila estudyante. Tapos tinanong ko kung taga saan sila. Nagkalibo, sabi niya, tumayo yung isa sa baba at yun nga, nahulog yung isang item. Yun ang naging dahilan bakit nahuli natin, nalaman natin yung ano. Yun ang naging dahilan, yung nahulog. Tinanong natin kung ano yung nahulog. Yun, nagtakbuhan sila. Trinay nating aristuhin na yung isa naawakan natin. Kalaunan, nakadulas sa kamay natin kasi medyo nakaubad kasi ng damit. Kaya nakatakas din.
2: Mm-mm. Ano to sir, meron
3: siyang
2: ginamit na ano, masasabi natin get away vehicle or tumakbo lang po talaga?
3: Ang sabi nila sa interview namin, tumakbo sila dun sa parang binaybay nila yung dagat. Nakarating sila dyan sa likod ng munisipyo, tapos dumiretso na sila sumakay ng series bus dun sa highway.
2: Alright, so... yung nangyari sir, wala, hindi naman sana talaga intended na kapkapan sila or body search, like nahulog lang talaga itong sachet sir, that's why doon na lang talaga nalaman na meron pala silang illegal na bagay na pinoposes sir.
3: Opo, yun nga po, accidente lamang po yung sa kanila. Pagkakahuli sa kanila na gumagamit sila ng illegal na droga. Yun nga, yun ang naging dahilan kung bakit nagtakbuhan sila.
2: Mm-mm. Sir, may idea na kayo ilang taon na at nag-aaral pa talaga itong mga bata, sir?
3: Yung dalawa po na nag-surrender, actually nag-surrender po ito. Kasi nag-conduct tayo ng hot pursuit nung after na natin na makandakan ng full search dun sa after na dumating yung mga insulating witnesses natin, nag-conduct tayo ng full search dun sa area. Nakita natin yung mga identification card at yun nga, habang nagka-conduct tayo ng hot pursuit, yun, nasundan natin sa Numancia. And then at around mga 4 past 4 na yon, voluntary surrender man sila doon sa NSWD ng Numancia po. Mm-hmm. Sa Numancia MPS.
2: Sir, ano po yung yung mangyayari sa itong mga minor de edad? Syempre minor de edad pero illegal na droga po, no, yung involvement nila. Ano po yung magiging hakbang dito ng tangalan PNP?
3: Ayun nga po, no, Friday ng gabi rin, mga siguro ating gabi na pumunta tayo sa RFU 6 para ipa-drug test at saka laboratory test yung na-confiscate natin na suspected to be marijuana, leaves. Yun nga, inaantay na lang natin yung result at saka yung assessment na gagawin ng ating MSWDO bukas, Monday. And pag nakitaan nila na may discernment, mag-i-issue yan sila ng certification and then ipapail na po ng WCPD natin yung kaukulang reklamo po sa kanila.
2: Mm-mm. So, sir, yun yan na sinabi nyo, may discernment. So, most probably, mga 14 above, sir, 14 years old above?
3: 15 years old po yung isa. Yung isa po ay 16 years old.
2: Okay, so pwede na.
3: And then yung isa na unidentified pa talaga. Na-identify na rin namin yung isa. But, yun nga, for further validation pa kasi nakuha lang natin yung first name at saka yung last name. Hindi pa talaga complete name yung nakukuha natin dun sa isa.
2: Sir, sinabi ng...
3: Alam na rin po namin kung taga saan.
2: Apo. Sir, sinabi po ng mga bata, bakit andun sila sa area? Supposedly, may pasok sila, sir, nung Friday. Sinabi po ba?
3: After po ng, after ng search na, ginawa natin, nakita po natin sa bag nila na may mga towel, may damit, so... At sabi nila, bumili din sila ng sabon. Talagang maligo. Parang plano nila is mag-picnic. Mag-picnic po ang plano nila dun sa
2: Pero lugar. Hindi sila nag-cutting, sir, cutting class?
3: Ayun nga, na-interview ko kahapon yung isang print head teacher, isang teacher nila dun sa school dito sa Numancia. At according sa kanila, hindi pumasok noong araw na yun yung estudyante.
2: Mm-mm. Sir, ano yung background ng mga batang ito, sir? Doon sa school, ano yung background nila? Kasi may mga, meron silang mga illegal na droga. Sa school, sir, kamusta yung record po ng itong mga bata?
3: Sa family muna, ma'am. Mm-mm. Sa family, okay man ang background ng family kasi... yung isa OSW ang nanay at ang tatay is businessman.
2: Mm.
3: And yung isa naman is medyo maayos din ang buhay kasi yung nanay naman ay asawang foreigner at sinusuportahan naman sila ng maayos sa aking assessment. And dun sa eskwelahan, upon interview dun sa head teacher, ang sabi is parang yung isa si Alias dyan, parang may previous record sa school.
2: Bullying.
3: But hindi niya naman nasabi kung ano yung record. But meron daw previous record sa school.
2: Sir, may possibilities na yung nangyari nung Biyernes e konektado sa na-materialize po na drug bust operation nung Sabado kahapon.
3: Inaalam pa rin po, kasama rin po yan sa inaalam din natin na imbestigahan kung connected silang dalawa. But initially, wala man silang connection kasi itong nahuli namin kahapon is from Ibahay. At ang area of operation talaga niya is Ibahay. Mayroon lang part dito sa Tangalan na meron siyang trusted na pinagbibintahan.
2: Sir, pero kayo dyan sa Tangalan PNP, may mga ano ba lumalabas sa monitoring na yung Hawili Beach parang ginagawa na lang noon na ayun nga yung iba nagsisession, may possibilities magsisession sana, bentahan or transaction, sir, ng pagbibenta ng illegal na droga. May mga lumalabas po ba sa monitoring natin?
3: Ayun nga, marami. Yung area kasi na yun, maganda siyang tambayan, yung area na yun, dyan sa Hawili. Kanya lang, madalang yung pumupunta doon kasi medyo yung pinakadulo yun eh.
2: Yung baba.
3: Wala namang...
2: Itong bato, sir.
3: Yung baba ng Highland Tangalan. Delikado kasi doon, although maganda yung lugar niya, delikado kasi yung pababa. May mga bato dyan na nalalaglag eh. Galing doon sa bundok. So, delikado. So, although maganda siyang tambayan. And nalaman din natin na yung lugar na yon ay parang tinatambayan din ng mga may ginagawang sabihin natin medyo kalokohan siguro. Kasi nung nakakita kami doon na parang may mga kundom pa nga doon sa lugar. Okay. And yun nga, nabanggit din ng mga barangay official doon na may mga ganun ng mga sitwasyon. Medyo illegal yung ibang ginagawa.
2: Sir, itong ano yung record naman ng itong subject person natin sa drug by bust operation?
3: Ang trabaho nito ay fishbagger ito eh. Fishbagger sa Pandan. Kung hindi ako nagkamali sa Pandan, siya nagtatrabaho sa kanya ring kamag-anak doon. And ang monitor natin sa kanya is ang operation niya ay sa Ibahay. So may isang part lang dito sa Tangalan na trusted niya na nabilhan siya.
2: Okay. So ano sana sir yung ano yung sabi niya, ano yung ginagawa niya sana diyan sa may Hawili Beach bukod no sa kung inaamin niya sir na makikipag-transaction sana.
3: Initially hindi naman siya umaamin sa
2: transaction.
3: Ginawa niya.
2: Oo,
3: sa transaction.
2: Alright. Sir, magkano po yung drug by bust money at ilang sachet po ba yung nabili sa subject?
3: Ano po yan eh, ang by bust money dyan is 100 pesos and yung budol money is 1,000 with a total of 1,100. And yung nakuha sa kanya ay isang sachet or pack ng marijuana. Leaves, dried marijuana leaves. Siguro ang estimated niyan ay 200 to 800 pesos ang worth niya.
2: Okay. May mga recoveries po ba tayo, sir?
3: During the body search, after na dumating yung ating insulating witness from the fiscal's office, kasi nantay pa natin yung taga-fiscal's office sa paliban doon sa dalawang kasama natin na taga-media at saka isang barangay official, inantay pa natin yung representative from the fiscal's office. Siguro dumating siya mga past 4 na dumating. And then after natin mag-conduct ng search, may nakuha po tayo ang ating seizing officer. May nakuha po one piece sealed transparent plastic sachet containing suspected dried marijuana leaves and fruiting tops. And another yung one piece ng cigarette foil rolled na medyo nasindihan na yung dulo eh. Nasindihan na yung dulo ng cigarette foil.
2: Alright. Sir, estimated yung na-recover po na karagdagang isang sachet po no, ng dried marijuana leaves.
3: Lahat po siguro.
2: Estimated value siguro, sir. Magkano po?
3: Lahat po siguro mga 3 grams lahat ng na-recover. Kasama na yung na-recover during body search na po. Siguro mga 3 grams na yung estimated 3 grams siguro po.
2: Magkano yun,
3: and,
2: sir?
3: And siguro ang halaga po nun is nasa 800 pesos, mga 1,000 or 800 pesos.
2: Mas mura pala siya, sir, no? Kumpara sa suspected shabu.
3: Apo, mura po, sir.
2: Doon, sir, sa mga, ano, no, mga minors, isang sachet lang po yun ng dyed marijuana. May, ano, sir, may indication na nagamit na or may bawas na po?
3: Yun pong, ano, yung sa foil, kasi na parang nasindihan na yung, ano, cigarette foil. Yun siguro, baka nakagamit na sila, hindi lang natin.
2: Yung tatlo,
3: ano,
2: sir.
3: Hindi pa naman... Ah, yung tatlong estudyante.
2: Ah, yung sa na-recover, sir, na isang sachet, may indication na may bawas.
3: Sa ano, sa itong kahapon na operation
2: namin?
3: Yung
2: Friday, sir, yung mga sa mga minors po.
3: Ah, yung sa mga minors natin, nakagamit na sila.
2: Ah, okay.
3: Kasi yung isang lagayan ng pakete ng, sinlaki ng pakete ng sigarilyo na box, ang natira na lang doon ay konti na lang, parang residue na lang halos yung natira doon. Medyo malaki siya at merong nakuha doon na yung... Ang ginagawa kasi nila, ilalagay nila sa tepa, no? Tepa.
2: Ah.
3: Tapos sinisindihan po yan, sinisindihan niya tapos yun yung sinisipsip nila.
2: Mm-mm-mm-mm.
3: Kaya nakagamit na po sila. Sa amin naman sila.
2: Pero ano pa rin, yun nga, sa ilalim pa rin, sir, no, sa drug test.
3: Opo, after nung gabi din po na yun, dinala na po yan sa RFU6 kasi wala na mga binabong dito na malapit. So dinala talaga sa RFU6 sa regional office sa Iloilo.
2: Alright. Sir, siguro ngayon, unless may mga karagdagan po kayong reminders man sa akin, no, sa mga patuloy na nag-i-engage sa mga illegal na mga gawain, pagbebenta ng illegal na droga, paggamit ng illegal na droga, especially po, ayun yan, nakakalungkot kasi mga minors ito at yung merong insidente nga, no, na minors at supposedly dapat nag-aaral pero yun nga, nakakalungkot na wala sila sa paaralan at gumagamit pa ng itong mga illegal na droga. Sir, siguro may mga karagdagan ka na lang pong mensahe.
3: Siguro po ano sa mga parents na lang po ng mga estudyante natin, alam naman po natin na siyempre mahal naman natin yung ating mga anak. Ayaw natin sila na ma-indeed sa mga ganyan. Pero siguro po karagdagang suggestion sa kanila na i-monitor po natin yung ating mga anak kung talagang pumapasok sa eskwelahan na kung maaari, kumuha kayo ng contact number sa, hindi naman siguro masama, kumuha ng contact number sa mga advisor, mga teacher, para malaman talaga natin na pumapasok po yung ating mga anak sa eskwelahan. Kagaya nga po niyan, yung ating mga tatlong estudyante na naaaktuhan sa Kawili Beach Resort, imbis na nasa eskwelahan sila is nag-ating class po sila at yun nga po ang pinano nilang gawin.
2: Mm-mm.
3: Gumamit ng illegal na droga.
2: Mm-mm-mm. Sir, pahabol ko lang po sana pala. Itong ano, sir, yung kahapon si alias Josh na yun, sir, yung 18 years old na nagbebenta
3: alias,
2: ng...
3: Alias Jojo po.
2: Jojo,
3: alias
2: oo.
3: Jojo.
2: Yung nagbebenta po ng ano, suspected dried marijuana leaves. May mga ano po, sir, sa monitoring, nagbebenta siya sa mga estudyante. Kahit na ano na sinasabing walang connection eh yung nangyari nung Biyernes at sa transaction niya kahapon, pero sa ibang ano, sir, mga instances na nagbebenta siya sa estudyante.
3: Ang pagkaka ayon sa monitoring namin na ang area of operation niya is Ibahay area. Yun nga, may part lang dito sa Tangalan na trusted niya na nakakuha sa kanya.
2: Mm-hmm. Sa Ibahay, sir, ano nga pala, sir, yung mga parokyano niya?
3: Most probably, most probably, mga estudyante yan.
2: Ah, mga estudyante rin, pero sa Ibahay?
3: Opo.
2: Sige.
3: Sa Ibahay po.
2: Mm-hmm. Okay. Sir, maraming salamat, sir, sa oras na ibinigay po ninyo sa amin dito sa XFM Kalibo, sir.
3: Yes, ma'am. Maraming salamat din po. Thank you.
2: Alright. Si Police Captain Jason Mausig Hepe, Tangalan Municipal Police Station. Ayaman si Katropang Claire T. Adit, XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Centro. Alright, thank you, Gidkaroon, ha, kay Katropang Claire Tiad sa pakikipag-angot kay Police Captain Jason Mausig, Ronghepe, at aton karon nga Tangalan PNP Station, mga katropa. So, Grabe no, mga minor di edad. Dahil hindi mandangani isa na mapasakaan. It kaso ay mga minor.
1: Centro! Centro!
0: Sino kararo? Doon yan eh. Iisipon na iba karon ay basugon ro ginikanan. No? Sa mga makarayang mga plastada. But anyway, mga katropa, no? Ano kung de, no? Do investigation ka ra, unang man doon sa bahay ni Tatoy karon nga tangalan PNP Station. Medyo tukit ra ato nga tangalan PNP sa mga operasyon. Ita, ray ka ra nga mga nagdaliwan nga mga inadlaw. Oras na nato na alas 11:55 sa Outro Adlaw. Raton karoon nga oras. Agday ka nga portion balitaan. Hay, ginahatod ka ton. Itay ka nga Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa. Kasi ka mo nga Clear Skin Herbal Soap. Hay, kombinasyon imaw it herbal ingredients. Glutathione at kojic acid. Ginalimpyohan na ginaduga raton nga impurity sa aton nga kagawasan. Ginabuligan o panit kapapution ang panamiun o aton nga skin tone. Nagabulig nga ma-achieve. Healthy glow it panit mga katropa. Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto ninyong maging makinis, mag-glow inyo karon nga panit, mag-Clear Skin Herbal Soap na kamoy. Rayro, ato nga ginagamit kada magpaligos kita kon agahon, mga katropa, roraya ka nga Clear Skin Herbal Soap. Ngani, niunin nyo pag pabuhayon pa, ba, pabuhayon pa, mag-Clear Skin Herbal Soap na kamo para manami ro inyo karon nga panit. Clear Skin Herbal Soap, healthy beauty skin with Clear Skin. Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pag-arurat-sada, sa aton karanga pag-ililiba, oiro aton na gihapon niya pag-inganiyo kinyo ha, nga maghugog kamot inyo nga mga entries para sa aton karong niya papromrong Santo na Next FM libo-libong papremyo. Apat yung gihapon niya mga produkto, Tiesto Health Incorporated, na pwede ninyo karong niya igapasakop. Una karono Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Ay rayarong magataw kinyo chance nga magadaog karon i 3,000 pesos weekly mga katropa. May mga drop boxes kita ha, una sa Pharmacy Gomez sa Kalibu Shopping Center, ag sa Jewel and Sarwell and Junior Barbershop sa Banuit, Banga. Pwede man iya sa istasyon at XFM, iya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Pwede man inyo roon nga iga hugog rin inyo karoon nga mga entries mga katropa. Santon and XFM, libo-libong paparemyo. Alas 11:57 sa Outro Adlaw, aton karon nga oras sa aton karang pag ililiba makaron sa aton karang pag pangalagad. Indo na bantay ninyo ro amon karon nga special coverage it dai karang ikalima nga State of the Nation address it aton karon nga presidente ni President Ferdinand Marcos Jr. Ano na ro estado it aton nga nasyon sa nakalitaliwan nga nag-on. Paano ginsabat it aton karon nga administrasyon ro mga issue nga magapit sa mga Pilipino. Ano-ano rong mga issue, mataas nga bagakon, korupsyon, pagtaas sa sweldo it mga Pilipino, or issue sa West Philippine Sea, sa issue sa aton karon nga ikaayong gawas, ag maabo nga iba pa, rin aton karon nga pagabantayan. Hindi na ron iya mga alas 3:30 sa hindi na alas 4 abig umpisaro ang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, kung abo sa gangagang naroatun karun yung oras sa atun karang pagrurat sa standby ka mo sa masunod yung pagpangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner natin sa technical side si katropang Shamin Nakar, sa patrol katropang Ari Hercules at katropang Christian Villanueva. Sa atun karon nga supervision ni tamon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngaga ni tamon yung chief executive officer and president Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang nagahamba kinyo. Mayadayad nga Outro Adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo ang katropang

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
9: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
10: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balanced diet?
12: Check.
0: Regular exercise?
12: Check.
0: Vision X Plus?
12: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka. Hula mata
13: hanggang... Ryan Paz.
14: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mayigit isang oras ayon sa Malacañang.
15: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
14: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
15: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, imbestigasyon isinasagawa na.
14: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
15: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
14: Balitang international, Cuba President, inuligsa ang bagong parusa ng US.
15: Sa balitang showbiz, SB19, itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
14: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
16: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nation.

0: panglimang sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapraktis ng Pangulo. Matatandaan ay inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
1: XFM News Nationwide. Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protokol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa nilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: SONA, SONA Live Report.
3: Iniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahandaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasan pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropa Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News.

0: Si PD, tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo, labay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni

0: Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambulabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nation. Why?
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng improvised explosive device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNP EOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
1: SONA 2026.
3: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na nakarang SONA dun sa mahiya naman kayo. Hirap na hirap siya, sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
3: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ng University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mesh na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa panayam po ng XFM Manila. Sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, at mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yung sa realidad, I think sasabog yung sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung pagitin niya yun, kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation. Kinompute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa doon sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
3: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Ito naman, katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: Bumaba sa wala pang 50% ang national trust at performance ratings nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa quarter 2 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
3: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapahinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang, balitang regional.
3: Meron pong Antiqueño Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Antiqueño Trail Runner na si John Ray Stingray o NIFA matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail kategory ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaan noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot dulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaninang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing incident at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria, kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubanang nasunog ang kanyang anak. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas na isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa banggaan ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, gunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng mahakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism na Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan.
1: Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala! Tingala ko nag-uben ka!
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
11: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sister. Pain, kasing lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Gemma Anyu, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kag kay Dr. Melito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Oh, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Diet na kumuwasa.
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Dali-dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan sa ninyong mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyong lawas? Kamusta nga ito sa ninyong paningkay-singkay? Kabay pang ang tanan may mayad lang pang lawason, ha? Amoning purpose ko nga aari ang ato sa ninyong programa para nga makipag-share kita sa mga good practices including habits, kalakip na mga sikrito sa mga ginakaon ta kon bala anong mga madulot sa sining nga kayuhan sa lawas ta kag kon anong mga pagkaon nga makadulot sang hindi manami sining nga kondisyon sa ato sining nga lawas. Tandaan ta gina permi mga sugary drinks, abi ilimit abing paginom sina. Ang mga matamis bala nga mga pagkaon. Pagkatapos ang bisyo, naibaluhan ta natin, ito naman matudluan ang kanabanan sa inyo, labi na ganyan may mga bisyo. Pero hagan-haganan nyo na lang kay sa ulihigin ang paghinulsol as always. Pero sa ato sa ringa pagparagad, ang ato sa ringa gina-impart sa inyo, ginapakigbahin, amo ini mga mapuslanta sa mga ginakaon, taanon to us kung kaysa gausap lang kita para kuno abi to satisfy sa ato sa ringa mata, para makatilaw kita, ano na meet man run. Pero ay gali kita kahibalong dako kon kaysa sina ang iya sini madulot mahatag nga bulig para sa ato sining lawas para makalikaw kita sa mga pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island Region. Basi kung may mga concern ka mo, dra, feel free sa pag-message sa ato sa text hotline 0950-975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming. Sa kundin man kamo nga XFM station nagapamati kay forward lang na nila dari sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga marelate sa ato sa ringa consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa ringa masarangan. Kag sa ato sa ringa pagparagad as usual upod ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad upod man sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati nga sa diin sa ringa edisyon sa aton pagpangalagad mag-discuss na magkita no para sa ila kaayuhan sa aton kaayuhan kag syempre kung may mga ginabatsyag sa lawas Sir Josiel ari naman kita sa paghatag sa pila ka mga question, rekomendasyon, pinaagi sa mga pagkaon, mga maayo, kag pwede imnon sa ilasin mga ginabatsyag ang makabulig, but especially pag-abot sa prevention, kag ang padayon syempre nga pagtukib na tonsini sa mga sikreto sa likod sang mga tanom nga may dako nga benepisyo, kung sige-sige kagabalo kita magamit sa aton ikayong lawas.
0: Kag subong ari mang ipo naman kita prutas. Prutas din nga ito sa nga mga topic ko today. Hindi nga prutas actually, bisan di ilan ni gatubo. Kaya kung kaysa, mahambal nga kung mangitigan ng dikul. Sa amon, may iwik kami ginatawag. Mga turamis, amon ni nga paborito nila sa nga hapunan kag kaunon. Mahambal kung di ina mangiti, laban-laban dito naman siya mamuhi. Mm-hmm. Gagmay ang iya sa nga bunga, pero manayanaya tanawon labi na gid kon halos nagapululan ang bunga iya sa nga Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, no? Actually, hindi lang mga pispis man ang paborito sa ni. Kadamo sa isang kilala ko, Sir Josiel, nga daw hindi mahimuos magtanaw lang.
0: Oo.
1: Kung nagkutob sa malawot, mabuyok yun isang sanga mo.
0: Ah, laban gid kay one time nga ni kita, nakapagimaras. Nang dawhat tapak sinisang luto ya.
1: Mm-hmm.
0: Anay kinagpuli ko to sa aton to sa tercer distrito Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginrigaluhan ako sa gidya ka salmon.
1: Maya ka wagin mo isa kakabo.
0: Pero manamit ni sa usupon. In short sining iban gani ginahugasan gidit mayo kwaon lang daw star sa buli sining matiga pagkatapos ginausap pating panit Doc Leo.
1: Correct sa Josiel.
0: Ma kulukadhat gamay ang panit, maulo upload gamay. Pero ang unod dyan siya ni, sus kanami, bala kon magdiin ang imo sining ang ipon, yung gagmayab lang aliso, nga nagalinagatik, bala kon kadton mo, Dok Leo, sa pagkanami, sang pamatsyagan mo.
1: Correct, Sir Jocel, no? Kag ti mawili ka man eh, nagausap-usap sa niya. At the same time, mayara ka man sa isang health benefit nga makuha.
0: Abita, pis-pis lang sini yung makapulos. Gali kayang taod, ako man ang pulos siya sini. We are referring sa ginatawag sini, sumong lang ko kabalos ang tawag sini, Jamaican cherry, ang hambalan to subong yung dahon niya, ha?
1: Mm.
0: Cherry leaves.
1: Actually, Sir Jocel, ito magambal kita sa isang bunga niya sini, isang Jamaican cherry. Daw, hindi naman ginikin ang lang explicar, Sir Jocel, ang sabor kagang kanamion sini, no?
0: Oo. Uh-huh.
1: Kay kadamo sa makauyon sini. Pero suliton ko, ayan, may ibang hindi makauyon sini. Pero, diri kita, Sir Jocel, sa... I don't know kung ano kadamo ang nagagamit na sini, kag nakatilaw na sini. Pero kabalo ko nga may ara nagagamit na sini. Kasi traditionally, may mga nakatesting na sini. I don't know lang, sa panahon sumukon may ara gyapon. Aton, Sir Jocel, balikan ang mga kahapon na sining kahoy kagparte sa sining kahoy pag-abot sa ato ni Kayong Lawas.
0: Oo. Jamaican cherry, sino sa inyo nakahibalo kung ano ang tawag sa ato sini locally. Ang kalabanan niya tawag sini kung sa mga Tagalog pa para mentioner sa mga Tagalog aratilis, no? Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocel. Sa Bisaya, Cebuano, sini.
0: Oo.
1: Natawag nila nga mansanitas.
0: Mansanitas.
1: Mm-hmm.
0: Sa ato may local term pagin ni dari sa Panay, ha? I don't know with Negros. There's another term na ginatawag nila mo ng chirisa, Dok Leo?
1: Yes, Sir Jocel. Chirisa, sarisa, sirisa, depende kung anong tripo pagtawag sa niya.
0: Oo. Actually, ining tawag nato niya sarisa or chirisa. Amo ining nakapadaog sa international study sang bugal sa mga Ilonggo, taga Iloilo National High School, dito iya sa United States of America, for not mistaken, ang iya sining study kung ano ang madulot nga benepisyo sa ikayong lawas ang tao sang dahon sang aratilis o kon yung natawag na ito sining sarisa, Dok Leo.
1: Pero Sir Jocel, nakapangayaw na ni si Banya Pungsod pag-abot sini sa pagpasundayag sang kapasidad sini sa ato ni Kayong Lawas.
0: That's why nga since then, it was taken notice sa Department of Health kagsang Department of Science and Technology nga ila sining ginatun-an ang mga posible pagid sini madala sini nga kayuhan sa Kayong Lawas sa tao sa paggamit iya sang ginlaga nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Kago naton man gid padalman ti ang mga ginagamit, Sir Jocel, sa pharmaceutica, halin man ni sa mga tanom eh. Mga bioactive compounds nila dere nga nangin kabahin o kung nangin sangkap sang mga bulong nga ginareseta sa aton sa mga medical doctors.
0: Mm-hmm.
1: Waras ka susubong iya aton na kantuan o kung nang aton na pagkatunaan dere, more iya sa ginatawag makuha naton direkta mismo dira sa mga tanom, Sir Jocel. Kagun ano ang aton pamaagi sa ni para nga mapasulod naton sa aton sining lawas, kagang importante gid ano bala ang yari diri nga makuha naton kun gamiton naton siya.
0: Ang preparasyon naman ay pinaka-importante para ma-preserve naton sini mga nutrients nga pwede naton makuha, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pareho sa bisang mga produkto bala nga ginamuno naton sa Masami Santon Plus Gold Capsule, may isa man da Premium D3 Soft Gel Capsule na or Vitamin C. Actually, ining Santon Plus Gold Capsule, ini siya ang unod puro gid ni mga utanon halos. Na-preserve ang iya sining mga nutrients. Kay may special ini nga proseso nga dapat i-observe strictly labi na gid sa laboratory para ma-preserve ang mga nutrients niya para nga pag-inom ta ang aton lawas is assured of nutritional value sa kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule and the Premium D3 Soft Gel Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Though, mayara man niya sang mga natural compounds nga makuha naton sa mga tanom, nga bisan ginainit naton iya, Sir Jocel, ara lang yapon sila.
0: Oo.
1: Mabuhin-buhinan man, pero hindi kasubong iya sa mga heat-sensitive sa nga mga vitamina. Example naton, ring vitamin C, nga tuman ginikasensitibo sa init, Sir Jocel, na kung di kita kabalo magbunobanta sa ni, kagusto nga metodo sa pag-prepare, ang ginahuna-huna tanga vitamin C nga makuha sa aton sa nga ginluto Why nagali ko naton siya nga ma? Init, kapin pa kung di naton masunod ang gusto sa nga metodo sa pagpreparar?
0: May ara man niya nga kalanunon, prutas man, kararuton. Nga kung hindi tapag initon, Dugleo, we cannot extract sang iya siniginatago sininga nutrient, Dugleo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Pareho sabi sang ara sa carrots, ang beta-carotene.
1: Okay, ang beta-carotene na gina-convert sa vitamin A kung nakauno na to.
0: Oh.
1: Kinanglan na anay initon para nga maglutaw dito sa carrot. Abi ko naman ang source na ton. Para nga magamit sa aton sa nagalawas. Amo man pag-abot man sa ginatawag kamatis, Sir Josil, namit man magkaon sa raw nga luto nga kamatis. Butang naton sa vegetable salad na binaton. Pero kung gusto naton makuha sa nga lycopene, kinanglan man naton sa initon. May benepiso sa aton korason, may benepiso sa prostate gland sa mga kalalakihan.
0: So, amo ni dapat na to na maintindihan na up to that extent. Agud to nga hindi kita magsalig bala false hope. Ang bala kakaon na kuya Karos, nag-urab na ko to yung tatlo siling yagi kakaros na ubos ko for the day mo. Siling niya, ti I am after kapangita ko ya sa beta-carotene. Ang beta-carotene, basi gamay lang na proseso sa lawas. Kaya kinahanglani mo sini, nga initon, just like for example, steam, para mapalutaw mo ng beta-carotene ng vitamin A, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Magluwas pa kinahanglan mo sang good fat para ma-absorb ni sa aton sa ring lawas. Pero one is certain, isang sigurado natin, Sir Josil, nga ariya solid-solid, ganyan nga vitamin C mapasulod mo sa lawas kung naginatumar mo Sunthone plus vitamin C. Sunthone vitamin C, Sir Josil, tipuro niya nga vitamin C. Manami pa kay hindi ka nag-worry sini sa posible nga paghilab sa imotian. Kaya ti alkaline siya mo. Ngamon yung concerns ang iban nga daw nagpangalagag magamit sa vitamin C. Kaya ang problema, bala natin, hindi makaproducer ng vitamin C aton sa ringalawas. Paano na lang kita sa ginatawag vitamin C deficiency? Kung gusto mo man, kay may problema ko, issues kasi ni sa imo sa ring digestive system, pinakabalakaan naman, kaya basi maghilab karon kung mag-inom ka. Which is, ang isa sa nga makabulig hatag sa itong 70 piso kag sabat, Sir Josil, ang alkaline nga vitamin C, kasubong sa itong Sunthone vitamin C, nga makuha gin na ito ng puro nga binipiso. Kung magluwas mo, Sir Josil, base sa pagtuon, ang glutathione, bala, kag ang collagen, may arin niya sa ginatawag reproductive system benefit. Ang glutathione, nagabulig yun eh, para nga magnami ang kalidad sang sperm sa kalalakinhan, kag egg cell sa kababayanan. Ang collagen nagabulig na para magbakod ng aton sa digestive or reproductive system organs. Kwan gid niya, bagay ka ginang lanon gid ni, especially sa mga mag-asawa gusto gid makabuo bala, Sir Josil. Ukod na maintain na maayong reproductive system function kag ara ina sa kafe, Sir Josil. Like sa aton sa ring Sunthone Gold herbal or Sunthone Gold coffee mix, kag bisan niya ginabubuan mo na yan, Sir Josil, sa mainit ka tubig, arala na sila gihapon, nami gihapon ng ila sa ginatawag blending kag ang kombinasyon sa mga sangkap, Sir Josil. That's why damo ang nakanotara, Sir Josil, nga kanami sang blending sang sabor, pero hindi lang sa sabor kundi lakip na sa benepisyo.
0: Amo ni sa mga kalalakinan, nabi kadamo sa mga kalalakinan nga bangod sang mahina nila sininga sperm count and sperm cell per se, kadamo sa ilang hindi makabuo. Tawag sini may problema, ulihin na lang sila magpa-check up, ulihin na lang nila nahibaluan nga maluya gali ang ila sperm cell, at the same time limitado ang sperm count, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang isa nga makabuli gali riya ang dira is ang glutathione eh.
0: No.
1: Kung may nagkakaigyo kita sa ring glutathione sa aton sa ring alawas nga may benepiso sa aton reproductive system. Kagti, na-mention ko ni bala, actually medyo medyo madugay-dugay ng mga binulan, nakahambal ka ng kilala kung sino bala pare mag-una-una sa pag-inomino mo sang kape, gali mabinipiso ang reproductive system na ton sa ni instead ng hambal niya, instead nga ginahambal sa iba na ginanerbiyos na nagapalpitate man. Pero depende ni sa ginatawag aton nga lifestyle sa pangkabilugan. Ang punto lang naton, kabahin lang ini. Ang point, kung tong karon gid naton, hindi man gid naton malikawan kag mauntatan ng pagpangape, kasubong sang madamo na naton experience ako din pagani, Sir Josil, ginapunggan mo pa dito pagani naga kwan dito pagani naga huru-hurong do ginasunlog kabla. Ginapunggan mo, hindi ka na magkaon, hindi ka na maginom, dito pag ginasunlogon niya ka, o ari na lang kun di mo punggan, di ka mo pagpangape, try niyo sa Sunthone Gold coffee mix.
0: So ang Santhon Gold Coffee Mix, aside sa collagen, glutathione, may mangosteen, may empalaya, may malunggay, may garlic, kag may spirulina. Makabuligid sa aton sa nga ikayong lawas. Inaya, isa pa lang ka-varian sa aton kape ha. May isa pa kita ka-varian sa kape nga may vitamin D and vitamin D3 nga nagabulig agud tong mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sa nga lawas. In short, sini mapabilin yung insulin sensitivity, ini nakita kalabot pa sa insulin resistance, and that's premium D3 coffee mix. Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kakun nga may insulin resistance ako, nagadamo ni sila subong, bangun sa aton sa nga mga pangginawi. Magluwas sa ginakaon, na ginainom na ton, Sir Josil, nga nagpinatuyang lang kita, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kadamo sa mga tao nga hindi ko maintindihan ba, Sir Josil, anong palabihon? Ang inyo sa nga apply sa panit? O kung ang pagkabilugan ninyo sa nga health? Tungod nga hadlo ka mong pasilak sa sa adlaw. At li, gina-tag na to, hindi mo siling na magpabatok kita sa silak sa adlaw, ah. Like kung mga puti imo sa nga kulor, like mga 5, tub-tub 10 minuto sa nga pagpasilak sa adlaw, igo na.
0: 30 minutes kaya ko na aga pagbutlak sa adlaw bi mga 6 o'clock at around 7 to 7.30 or between 7 to 8, Dok Leo. Hindi pa natama kasakit ang silak sa adlaw eh.
1: Pero manami, Sir Josil, base sa nisa mga pagtuon, may mga suggestion nga manami, kung makapainit kita sa adlaw, dira sa nisa mga alas 9, alas 10, hasta mga, dira sa oras, between sa mga oras, ha, alas 9, alas 10, hasta mga alas 3, alas 4.
0: Oo.
1: Hindi sila na magpabulad kita halin alas 9 at alas 4 ako nasa alas 3 ha. Kundi pag medyo makabatsyag ka nga daw nagpula-pula na panit mo, pasilong ka na. Muna bilang ginahimo sa mga Caucasian bala Sir Josil.
0: Oo.
1: Na nagapatan bala sila. Pag pula-pula sa alas 3 nga panit, pasilong man sila. Pagkatapos na silakan sa nasang adlaw.
0: Ako nga konsugon, gani ka mo ni nanay, yung mabakal sa Changi, sang Kamatis, hindi na ka mo magsakay sa tricycad.
1: Mm-hmm.
0: Laktan nyo na lang, especially mga amo na nga oras. Kiti, what is 5 minutes, 10 minutes, sabi, back and forth, nga lakat ni Modok Leo, nga may makuha ikaw sa nga binipisyo sa silak sang adlaw. Sa magsakay ikaw sa tricycad, ay, gasto ka pa subong 30 pesos, 15 pesos ang latest sikada one way. So, dako ang bulig yas ni, maka-exercise pa nga to sining alawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero, kung hindi, kaya po ninyo inamahimo, te, ang iban sa masiling natin, total, may ara man sang premium D3 soft gel capsula. Makabulig, bisan pa ano, no? Kay mahatagan kita sa kinanglano na to niya vitamin D. Kung hindi na to, mahimo nga magpasilak sa sa adlaw, nga ang vitamin D nami, Sir Josel, sa kombinasyon sa nisang santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig para ma-maintain ang aton sa ni nga insulin sensitivity. Kag ma-improve, kung nalimbawa medyo nagahina na, mabuligan niya ma-maintain or ma-improve pag mapanami pagid kung may ara sang kombinasyon sang santhon kag vitamin D3 dira sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Ay, problema sini sa may mga edad-edad na labi na gid kon na pariyosi masamin na nagaulan, malamig ang ato sini nga klima, ginaabot sang ila sini nga arthritis, tamara na sila maglakat kay nasakitan kuno sini nga kalain sini nga kon maglakat ako daw ka uncomfortable katama kay nagasakit-sakit na ako sini nga tuhod, ginasagod nila Dok Leo hambal nga diri lang ko anay nila ko anay magway nila ko anay maghulag kay sakit ang akong tuhod, why nila ya ginalakat-lakat kay gina-exercise Dok Leo?
1: Depende man na Sir Josil sa kondisyon sa aton sa ninga joint ano? May aragi man na kondisyon sa aton sa mga lotalatahan na kinanglan magiman ipahuway kay hindi mo pagpiliton.
0: Oo.
1: Pero sa kalabanan Sir Josil inibalang pasugtan mo ang gamay lang nga sakit, kumbaga hindi mo na paghulag-hulagon, hindi mo na pag-i-ehersisyo, nagaka-affectuhan ang circulation Sir Josil, nagalala nga naga lala.
0: Oo.
1: Muna nga dapat may ara kita sa mga pamaagigid or may giya kita kung ano dapat himuon, kung ano ang specific na ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Like for example, bala, ang simple lang nga paggamit sa mga products Sir Josil, pangapi-kapi ka lang. Like gainom ka sa premium D3 coffee mix, gainom ka sa isang premium D3 soft gel capsule, kapin pa kung hindi kagid iya mahiligon magwa. Kung adlaw bala Sir Josil, kada mo sa binipisyo mo sini kag isa nga mabuligan nga ma-prevent sini, of course, upod man sa aton sa healthy lifestyle pagid amo ang insulin resistance nga nagaresulta sa type 2 diabetes ang kadamaan Sir Josil.
0: May mga dahon sang kahoy, sang prutas. Nga actually, ang iban sini dumduman lang nila kon nagamasakit na.
1: Mm-hmm.
0: Dumduman lang nila kon may ginabatyag na sa lawas. Pero pero anon to us, makabulig ali ini from time to time, konsigihon naton man sinisang intake. Let's say for example, aton sini masaming imnon, depende sa kinahanglan man sa ato sini ngilawas. Balik kita, Doc Leo, parte ni sa tawag nato sini nga sarisa, bala?
2: Mm-hmm.
0: Ang dahon sang sarisa, actually, dako ang mahatag sini nga binipiso sa aton. Magluwas sabi nga, Team Humble, Team, may suplemento naman da si Yes to Health, araman da si Santon Plus Gold Capsule, araman da si Premium D3 Soft Gel Capsule. Yung mga picos, yun na bulos-bulos ko lang, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Very good. Pero anon to us, ang dahon sang sarisa may mabulig sa aton sini ikaw yung nawas. Amo nang gusto naton sini nga tukibon, gusto namo ni impart sa inyo kung ano ang iya sini nga bulig sa aton ikaw yung nawas. Unabi kita sa mga compounds or plant compounds na aradara. Ano ang maharvest sang lawas, Tadok Leo, sa dahon iya sang sarisa?
1: May mga natural compounds sini nga makuha naton, Sir Josiel, ano? So, ito sini nga metodo sa pag-prepare, arang flavonoids, arang polyphenols, may tannins, may saponins, alkaloids, terpenoids, may natural antioxidant man siya. Actually, ining mga compound, Sir Josiel, nagabulig ini para protehiran mismo ang lawas o kung ang kahoy mismo.
0: Mm.
1: O kung ang sarisa mismo, batok sini sa mga insekto, batok sini sa balatian. Kag kadamo sini ginatunaan, Sir Josiel, sa tao nga may amuman nga benepisyo. Kung may protection gani, muna ginahambal sa iban, Blaster Josiel, na kung may protection ganing tanom siya sa nga kogalingon, nako mo na potential nga may benepisyo man ni sa tao nga makaprotect man sa tao.
0: Mm. In Sir Sini, kung ang isa ka kahoy abi tama ka resistant sa sakit, Doc Leo, but tamalo sini nga dako man ang iya sini nga potential nga mabulig sa ato sini kayong lawas.
1: May ara gid, Sir Josiel. Though may iban sini nga mga grupo man nga negatibo sila sa amo ning theory, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kay para sa ila proteksyon niya na sang tanom sa iya sini nga kugalingon nga kun konsumuhon sa tao makahalit na sa ila.
0: Mm-hmm.
1: So depende na, Sir Josiel, sa kung anong krusada sang isa sini ka grupo kung sa mga nagadala sinang ginatawag mga health advocacies, Sir Josiel.

0: benefits sa bisang again dahon ha sa sarisa Dok Leo. Primarily anong una yung sininga mabuliga nabi sa aton sininga lawas or ano ang ato sininga ma-harvest nga mga health benefits Dok Leo?
1: Amo ning kadamo subong Sir Josil sang mga problema nga ginaangot sinidre. May angot ini sa inflammation, especially chronic inflammation. Always hatag na ton emphasis ni hatagan na ton sini sang ginatawag pagpatagid ang about sini uko na hanungod sa chronic inflammation. Kikadamo sa badati, Sir Josil, nga ginaangot diri. Samantala, ang sarisa gali, ara man lang. Kung may tanong kita sa aton, sining palibot dira, likod balay na ton, kilid balay na ton, may anti-inflammatory property ini siya, Sir Josil. Magambal kita ng anti-inflammatory property. Amo nang ganyutralize inflammation dira sa aton, sining lawas. Ang inflammation actually, Sir Josil, sa mga tagpalamati na ton, this is our body's natural defense against injury or infection. Amo ni ginatawag naton sininga acute inflammation. Nagabanog aton sininga joints, nagapula aton panit, nagapalanghubag aton sininga muscles, nagakahilantan kita sini Sir Josil kun may ara sang ginatawag acute inflammation o kun infection susulod sa aton sininga lawas. Ang problem lang galing Sir Josil kun nagapabilin ni inflammation, ginatawag na naton na chronic inflammation, nga ginaangot iya sa arthritis, ginaangot sa diabetes, ginaangot sa heart disease, ginaangot sini sa obesity. Samantala sa mga pagtuon Sir Josil, mga research nagpakita ang Jamaican cherry leaves o kung daon sini sang sarisa makabulig reduce ang inflammatory chemicals kag sa pagtuon man sini no do kinanglan pang dugang pagin sini nga pagtuon sa mga tao pero nagpakita Sir Josil sa mga nagagamit sini sa mga natunan especially traditionally nga nakabulig pakupo sa may mga arthritis na makabulig Sir Josil no parang ang blood sugar sini bisan pa ano no hindi basta sini magsigi sang timbuok especially sa mga tao yang may ara na nga dansang insulin resistance.
0: No. Kiti ang iban sinigani kung magsakit ang ulo, ginagaan sang nanay nila, ginikanan nila, upod na sa balay, sang daon sa sarisa. Ining sakit sa ulo, always couple din isang palanakit man sa lawas. Eh. Makarelief man, makabulig relief sa pagpalanakit sa lawas, sa Dok Leo. Pag inom ta, sang linaga nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Kaya nagabulig sa reduce ni sang inflammation or inflammatory chemicals. Paras bala, ang masami nga ginapamangkot sa aton sa mga tagpalamati, mga viewers na ton, sa may mga arthritis, may mga migraine headache, may sore throat, sakit likod, sakit abaga, sakit hawak, sakit sa ni ang mga tudlo sa tiil kag tudlo sa kamot kung anong maayo. Tamo ang ginahatag ganin na ton, ang ginasuggest ganin na ton, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Try nyo sa Thona plus herbal oil, pero kung daw dikit gani, nagadisturbo gid ang pagpalanakit nga nagahatag si mo sang dugang sininga stress, pwede ka sini makatumar sang cess the pain. Kag samantala, kung narimbawa gani, kung mag-try ka mo, may sarisa malang dira sa inyo, itry nyo, basi pa malang mabuligan ka mo.
0: Oo. So, isa ni sang pamaagi ha, to relieve sang natawag na to sining pain o kung pagpalanakit man sa to sining lawas. Pero kung paano ini preparar, dugay-dugay tuluan kita ni Dok Leo. Pero dire kita na sa mga health benefits nga makuha na to na number one gid nga nagadala sa to sa balatian ni actually Dok Leo is bacteria mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang lawas na to constantly. Amo nang constant sa sulod sa lawas ta. Away bacteria ginaya permi ginatubang yun or viruses man, or if not fungi man, may ara, Dok Leo, sang mabulig to fight bacteria that causes bacterial infection sa aton, ang pag-inom sang dahon sang sarisa, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josil. Pero, antes sina, kung nga nagahina immune system na ton, Sir Josil, basis sa pagtuon, tungod kulang sa training ang aton immune system.
0: Mm-hmm.
1: Ang katinlo kinanglanon man naton Sir Josil no para ma-preserve ang aton sing health and hygiene kinanglanon ginaton. Pero ang way man sa lugar Sir Josil nga pagpaninlo nagapa hina gali sa aton immune system.
0: Amo na hambal nila ang sobra ko ng katinlo nya basi mong masakit ton ka man.
1: sa pagtuon Sir Josil nga masakit ton ang isa ka tao bangod sa kagaw sa sobra nga paninlo hindi tungod sa katinlo. Kundi
0: mm-hmm.
1: tungod sa kakulang sa presensya sa bakterya nga mahimo praktisan sa aton immune system.
0: Oh. Kung sa mga nagatiro-tiro pa, why sila sang target sa target shooting na, practice?
1: Namun ang pinakapunto. That's why pag-abot sa isang tuod-tuod na yung kaaway, madali kita sa ni tapikan. That's

0: Ay, as much as possible, ha? Mintinero na ito ang katinlo, Sir Joss, pero gina-encourage na sa mga ekspertong likawan na ito na maisog sa mga disinfectant.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo makapatay sang madamo nga klase sa mga kagaw nga mangin part yung tanay sa pag-train sang aton sa nga immune system. Pero hindi na aton pag-i-neglect ang pagpanilo. Layo naman niya, Sir Joss, yan lang kadamak, ha?
1: Uh-huh.
0: Nag-resulta man na sa problema kung balat yan. Parehas layo na, sobrang ang pagpanilo, sobrang man niya kadamak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man mayo sa aton lawa, Sir Joss.
1: Hindi man ka mo magdinamak sa punto, bala nga ilaga na lang ang nagapanghingo ko sa inyo. Kaya nga, nagkakabilin pa bala kon kaysang isa ka kihad sa kamot. Nyo. Kapag gabi, talupang danyo lang, inakagat na sang ido ang inyo kuko.
0: Sadya sa Sir Joss, kung pati sa ni mo sa nga baba, nadalapan sa kuming lang.
1: Kapala na, mgo, ikaw nga, kung na abi daw, diin ikaw to nga, sino naghahalok sa akon man?
0: Naghahalok ka nga sa artista ko na.
1: Oo, oh, gali mo kay Bulldog, nagligadilam sa sa ti, inaha sa mga kauturan, takong kisa may punto man, why lang fully ma-explain ang inatawag nila? Nga, siling niya ang gamay nga higko kung kaysa makapayo man sa aton lawas. Amo lang na abi ang mabatian aton kung kaysa nga grabe man katinlo, nga sobra nga katinlo, nadali ka man magmasakiton, wala lang fully ginpa atag sa aton, nga kinanglanta man ang aton lawas matrained sa mga challenges sa makilala ya mga kontraya bakterya ya o na control dosage kay pareho sini kon kontra na gani sa lawas na to ng viruses kahibalo kamo ang sa mga nagapavaksin ang inavaksin sa aton amo ini ang control dosage sang very virus para makilala sang lawas ta
0: correct sa dosil part na sa aton sa immune system training liwaton ta liwaton na mun sa dosil hindi ang katinlo ang nagapamasakit sa aton kung sobrang katinlo kundi ang kakulang sa mga kagaw dira sa sige naton pang disinfect nga amo ang rason nga way matrain ang aton sa immune system
1: pagsulod sa aton sa lawas ang aton sa immune system hamal pa. Hello, galing mo kay kontra na
0: lang. Nagkulang, Sir Josil, sa ginatawag training o kung paghana sa immune system na ton. Pero, sa bulig, yes, Sir Josil, sa Jamaican cherry leaves, makabulig, galing nga mabatuan na ton ng bakterya. Ang mga pagtuon, nagpakita nga, especially sa mga laboratory studies, nga nakita nga ang pila sa ka mga bakterya nga nangin kabangdanan sa infeksyon. Mabuligan, Sir Josil, nga matap na ini, pinaagi sini sa dahon sang sarisa. Lakip na diri ang mga kagaw nga nagaresulta sa skin infections. Wound infection. Tamong iban, Sir Josel, gamay lang nga bakiras na ganako. Gamay nga samad sa ni kadugay magpali. Kag even certain digestive infections. Ning may mga problema bala sila sa ni nga tiyan, hindi mapahamtang bala, Sir Josel. And even may mga ulcer, Sir Josel, kung ma-infect pagid na dito sa sulod, madugangan pagid na nga ton sa ni hindi maayo nga maginabatyag sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga tiyan. Timuning isa sa makabuligali sa aton, no, ang pag-inom sini sang nilaga nga ukon ginlagaan sini sang dahon sang sarisa. Kung paano ina karon na gamiton, paano naton ina karon na i-prepare diri ni sa aton sa nga pila ka mga question. Pero siguro, Sir Josel, hindi naman sila mamangkot siguro. Kung na rin bawa, pag-abot sa panit, sini, pag-abot sa pag-protect sa aton sa nga panit, bala? Buligan aton, batok sa mga kagaw nga nagamuad, dira nga halinan man sa skin infection, halinan man, Sir Josel, sa body odor, do talagsama lang siguro, Sir Josel, mamangkot nga, paano ko nagamito ng Santhon plus herbal soap man?
1: Aba sila, gaon nyo,
0: ah. Ate, bukal-bukal ba ba?
1: Ginapang habon lang, ah. For external use only.
0: Correct, no? Kaya ang balbal ni Sir Josel, nga pabukalo niyo sa inyo sa nga kamot.
1: Hindi kaysa kaldiro.
0: Pabukalo niyo sa inyo sa nga kamot, niya sa kaldiro, kag i-apply sa inyo sa nga panit, especially sa may mga pabalik-balik, bala Sir Josel, nga skin problem, bala?
1: Mm.
0: Or mga katul-katul, bala dira. May nabaton, ganyan kita, Sir Josel, sa nga, kuan, nga, private message. Saya sininga lanag bala.
1: Mm-hmm.
0: Gingamit niya ning Santhon plus herbal soap. Saya gintsaga-tsagaan ko do kay daw tuig na bala pabalik-balik lang.
1: Oo. Oh.
0: Mga duha giman kasi man nga gamit niya, Sir Josel.
1: Nagmala.
0: Nagmala ang iya sininga mga tinungan sa iya sininga tudlo bala.
1: Tawag na to sir, singi-singian.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Kag nag-report gid siya nga tikanami sang efekto saya sang paggamit niya sang Santhon plus herbal soap.
1: Vocalist na sa galini na sa gitarist na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ko na may lana, gagagitarist ka mo. Kaya sagi mo ka kuskus. Kaya makatol. Kaya kung banda ko na, yung gitarist ka na yung may lana. Kaya tama gini yung kakatol. Kaya samtang, ano bala, ginahinahinay mo kahapuha bala, baw, pamatsyaga mo, doga namin pag ginang kakatol niya. Pero speaking about our immune system, pagpapagons yung immune system, Nukleo, anong ginahimo or ano ang mabulig dari sang pag-inom naton permisang linagansang dahon sang sarisa, Dok Leo?
0: Makabulig ini Sir Josil, ano, indirect ang ilasan niya bulig.
1: Oo.
0: Tungod niya, mayara sa sang ginatawag anti-inflammatory compound. Abi no kung nano, ang isa nga nagapahina, marasaton sa ring immune system, ang madamo bala nga inflammation susulod sa lawas, kag ang padayon nga inflammation dira susulod sa lawas. Tamo ang simple, malang pagbanog sang parte sa aton sa ring panit or pilas na to na Abi Sir Josil. Normal lang mabanog kung mapilasan kita mo. Pero nag-aayo lang, actually nag-aayo lang na bisan pabayaan mo.
1: No.
0: Maayo lang na saya kay kabalo ang aton sistema sa sulod. Pero makabulig ang mga gina-apply na ton. Like for example, ang ginabutang bala na ton sunod sa pagtuon, sini makabulig ang dahon sinisang sarisa. Kaya may anti-inflammatory siya. Pero notarin nyo bala, kung pabalik-balik bala ang pagbanog sa inyo sini nga samad, maayo bala sang madali, or nagadugang ang inyo sininga damage sa panit. Amo nang problema ko nagapabilin dira ang ginatawag inflammation. Ang isa man sa mga resulta sa ni Sir Josil, naga-overreact ang aton sininga immune system.
1: Oh.
0: So ang ginaubra sang sarisa o kung sang daon sang sarisa, kung lagaon mo kay imno ng iya sininga ginlagaan sina, may anti-inflammatory compound din nga nagabulig strengthen sang aton sininga immune system, magkalma sila, hindi sila mag-overreact, kag instead nga magpaayo, makadamage pa sila sa aton sa nga lawas. Kag manami gid yung updan pagin naton sang good nutrition, maayo nga pagtulog, ehersisyo, kag i-manage naton aton nga stress. Kag kining lanon gani Sir Josel, ting iban sa din naga-recommend pa gani sang vaccination.
1: Pero kumo kay intake naton ni Dok Leo, ang mga internal organs naton, ang external organ na naton ti pareho sa mata, pareho sa dulungan, ilong, baba, arasagwa, makitanta, kung may damage pwede ta kapang ispiho magtanaw. Pero ang mga internal organs naton, mga vital internal organs, pareho sa abisato sa ninyo heart, may mabulig man sa ato sa ninyo heart health ang pag-inom sang linagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Driman Sir Josil, ano, saya sa ninyo anti-inflammatory compound ang mga pagtuon nagpakita nga makabulig sa ridos ng oxidative stress, masuportahan ang healthy naton sa ninyo blood vessels, kag ma-improve ang aton sa ninyo circulation. Pinaagi Sir Josel sa pagpanami sa aton blood circulation or manami nga blood circulation, kag manami nga kondisyon sa aton kaugatan, tuma na nakadako nga pabor sa aton sa ninyo kurason. Balan mo kung nagagamay ang alagyan sa dugo naton, gakitid ang alagyan sa dugo sa aton sa ninyo kaugatan tungod sa nagkarinhain sa ninyo mga rason, tuma ni kabugat Sir Josel sa aton sa ninyo heart. Kay mas mag-exercise ang pwersa para nga mabumba ang dugo. That's why kung gamay ang alagyan sang dugo sa aton sa nikaugatan ng aton sa ning heart sa sigi-sigi, pero amat-amat nag-enlarge ini Sir Josil. Ang ginahimo sang ginatawag dahon sang siresa, bangod siya sa ring anti-inflammatory compound, ma-reduce niya ang ginatawag oxidative stress. Masuportahan ang healthy sa ring blood vessels, kag ma-improve ang ginatawag blood circulation. Pero syempre, hindi ni Sir Josil talosa sa mga ginainom nyo ng mga maintenance medication na dira. Pero kung may gusto kamo iyang magamit, magluwas sa bisyo sarisa, o kung sa mga hindi makauyon sang sarisa, Sir Josil, no? Bungas ng sarisa, ginamihin na to na, much more pagiging dahon sa sarisa. Pero sa mga hindi kauyon iya, rimasuggest naman ni Sir Josil sa inyo, pwede kamo makainom sang Sunthorn plus coffee mix. Kung kurason, kagkaugatan ng aton sininga, ginatawag target, na mabinipisyuan. Kaya nga man, ang soya nga ara dira sa ginatawag Sunthorn plus coffee mix, ang protein nga ara dira Sir Josil, ano, kay may complete protein nini, makabulig sa reduce ang LDL cholesterol. Kag ang isoflavones nga rin dira sa soya nga sangkap sang Sunthorn plus coffee mix, makabulig pabakod sa aton sa nga endothelium, akong napin sa aton sa nga kaugatan Sir Josil, nga nagabulig mapanami sa aton sa nga blood circulation. And of course, ang mabinipisuan gin sina, amung aton sa nga kurason man.
1: May sadi ka pa mangkot, Dok Leo. Siling niya, na-notice ko bala, permi, siling niya daw naga, ano, daw gina-LBM ako. nga masami silingnya do nagaburot ang akon nga tiyan sang hangin. Silingnya kabuligayhan ina ang pag-inom sang dinagaan nga dahon sang sarisa da kayo.
0: Kun wa dunduman sa mga may edad-edad na, hindi na mga tigulang gid, mga may edad-edad lang Sir Jocelyn. Oh,
1: nakauna na pag-isato.
0: Ang termino sa iban sila mga nakaunas duyan taga boy aboy. Determino pala Sir Jocelyn nga boy aboy na duwain na sa mga kilala mga ligtubo eh.
1: Ah, way na, maghambal ka nga boy aboy bisan duyan gani duwain sila kakita eh.
0: Okay, gamo gani Sir Jocelyn. Mga edad-edad Sir Jocelyn kun nagabatyag sila sang unas at siya. Sang tiyan bla. May mga discomfort sila sa ila sa ringa tiyan. Doon medyo nagabasa ang ila sa ringa na itsarhig ko. Pasensya ha. Di sila matunawan. Impatso. Ang ginaubra sini sa mga nakahibalo, Sir Josel, sa mga kahoy-kahoy. O kung mga dahon-dahon. Pangwa sila sang dahon sang sarisa. Isa sa ginakuha nila. Tapos lagaon tiyagya painom.
1: No.
0: Kaya makabulig ni traditionally sa stomach discomfort, mild diarrhea, kag indigestion.
1: Maghambal kita indigestion, hindi ikaw matunawan. It's either nga ang kalabanan sini sa hindi matunawan ng nagsalalakot na bala. Especially kung may acid reflux ka, pagkatapos damo ka sang silalakot pag inya ginkaon, kung kaisa kung sa mga nupabla, sa mga halambalanon, pas niya gasala man siling yatyan mo, kundin una, yarig asun ba?
0: Resulta ka na, Sir Josel, gasala man ang guluwaan, sinang kung...
1: Pinuna-una sila guwa. Amo na may mild kitawan sa mga diarrhea, nga mabatsyagan. Basta mild lang, ha? Pero not saying, turong-turong na mata ninyo dira sang, ano, bala, dehydration.
0: Correct.
1: So, sobra iyang LB. Mambal pa ko, basi madala pa lang ni isang dahon, isang sirisa. Inaya, kung iserbi tubig ninyo, maybe, hambalan ta na karon. Ha? So, diarrhea, dako, mabulig yun, stomach discomfort. Nang gani nag-uok permi ang tiyan, Dok Leo, matiyagan mo daw, daw mautot ka permi nga way ka man ulututon, discomfort na sa stomach mo.
0: Oh, kaginigin niya komportable, Sir Jocel, sa pangkabilugan ng pamatiyag mo siya niya. Daw di umintindihan na may something sa sulod niya, hindi ka mangkabalo kung anong aradira.
1: Sino, mahambal ka nga, daw may magwang ebidensya, kanto ka sa CR, hangin man ang gali. Kung kaisa, hambal mo, hangin lang niya, iutot ko. Dalakon kaisa, inang niya mo. So, that can be considered also as a form of stomach discomfort.
0: Correct, Sir Jocel, no? Which is, masalot ko lang, Sir Jocel, kay damo, nasang naghahambal, sila nga nabinipisuhan gan sila eh. Sa may mga stomach discomfort, sa may mga indigestion, sa pag-inom bala, Sir Jocel, sa ngaton, sila nga Sunthorn Gold Herbal Tea. Damo, sang nagtawhay, sila nga pamatsyag sila, sila nga tiyan eh. In fact, damo man ang nagnami tulog sa ni Sir Jocel. Kag damo, kung damo man ang nabuligan, sila nga nagnami manangila sa nga bowel movement.
1: No.
0: Exclude lang nato, Sir Jocel, during mild diarrhea, ha? Kay why niya makuan? Why sa may nag-report sa aton, during nabinipisuan sila, during kay kalabanan nga nag-report sa aton, during ang may mga hindi komportable nga pamatsyag sila sa nga tiyan, daw may hangin-hangin, why matunawan, kabalo man sila kung anong ilagin kaon sa ni Sir Jocel.
1: No.
0: Kay nga man, pag sulod ko na mo man, pagwa ko na mo man, kabalogit sila nga yun matunaw eh.
1: Uh-huh.
0: Which is nagabulig, Sir Jocel, ang kombinasyon sang turmeric kag cinnamon bark diri sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea para magnami aton sa ringa digestion, magnami ang nutrient absorption kag magnami man ang aton sa ringa bowel movement. Gusto ka mga mabuligan niya magnami tulog nyo sa gabi, unahan nyo ang pagkondisyon sa inyo sa ringa tiyan. Gina-consider o kung gina-suggest na aton, Sir Jocel, 1 hour before bedtime, pwede ka mo kainom sa isa katasang labaab sa ni nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Budlay balan kung may stomach discomfort ka, muna ganing hambal ta, abi mo kon kay sami magwa gali kay ti utot man lang na naruya ka nagbangon ka kadto ka CR pagkatapos nagwa lang ang hangin na masakit sini kon kay sa kay hambal mo daw mautot lang aw nang pinakamasakit gid kon may upod na yang ebidensya. So mo nang ginamuno ni Dok Leo nga para in order to have a good sleep we need really nga i-condition gid ang ato sini nga tiyan before bedtime.
0: Yeah, correct, Sir Jocel, sa kaoras antes kamo maghigda magtulog inom kamo isa katasa sa isang malabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Oo. Sa skin problems naman niya, Dok Leo, rashes, iban sini allergy. allergic reaction sa may allergy sila sa gilok. Kadto ka sa umagron damo da gilok karon sa ano pa lang alagyan pa lang dahon sang kahoy, dahon sang hilamon mas lawid mo may gilok, may mga skin problems. Ang linagan niya dahon sang sarisa Dok Leo, makabulig ay hal.
0: Makabulig Sir Josil no, diri naman iya sa anti-inflammatory. Kadamo sa ginatun na ansa ni Sir Josil sa sarisa about siya sa ning ginatawag gabinipiso sa lawas, pero diri sa anti-inflammatory damo sa binipiso nga makuha ang aton sa ning lawas. Lakip na sa pila sa ning mga minor skin problems. Kung may anti-inflammatory Sir Josil, hindi basta-basta mag-rashes so magreact ang aton sa ning panit. Magluwas pa nga kung kaisa Sir Josil nag problema kita sa panit tungod sa kagaw. Although, may mga kagaw gin man kita sa aton sa nga panit, hindi tala makita niya, no? Pero kung magmuad gani, amo ng problema dira Sir Josil, may antibacterial property man ang ginatawag dahon sinisang sarisa nga makabulig halong sa aton sa nga panit. May anti-inflammatory properties man din para makalikaw kita sa minor skin infection or irritation dira, minor rashes. Kung kadton ka balasang sapat nga dodira lang nagumpisa sa gamay sininga kinadtan kadto sa lamuti pakadto sini sa pagdako sang damage sa aton sininga panit kag small skin irritations makabulig diri iya ang dahon sang sirisa Sir Josil kun kabalo kita sini magagamit. Pero abi mo kung nana Sir Josil sa tagpalmati naton may isa ka pamaagi gali dira Sir Josil nga ining mga minor skin rashes insect bites nga nagresulta Sir Josil sa skin irritation and dagko nga mga problema lakip na gani ang balatian sa ni Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Kung halimbawa ikaw sa ni makadtan sa sapat-sapat, may simple malanggali nga pamaagi Sir Josil. Ang iban sa ni nagabakal sang mga mosquito repellent, sang mga insect repellent. Nga ang iban na nagreklamo man nga kun daw hindi kaaya-aya sila sa ning ginatawag panimaho daw mainit sa ila sa ning pamatyag. Samantala may ara kay Sir Josil kita ma-recommend no nga makabulig para nga malikawan naton ang insect bite nga makalikaw man kita sa rashes kag skin irritations pala abuton Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Kaya makalikaw man kita sa dengue. Amo ni ang paggamit gali sang Sunthone Plus Herbal Oil Sir Josil.
1: Dala pa na pala nakit sang lawas mo.
0: Correct Sir Josil. Nga daw nakainom ka lang siniya sang dahon sang sarisa. Pero tiyari yan, di mo niya pag-imnon Sir Josil eh. Ibanyos mo niya ang Sunthone Plus Herbal Oil.
1: Oo. Banyos na sa lawas ninyo Sir Bia sa insect repellent. Ang nagalutaw lang ang parte sa lawas ninyo kung magtulog ka mo. Para sabi kung may nagapajama, punta sa inyo sa ninyo tiil. Or kung nagapalamoy po, pagid ang inyo sa ninyo pusog-pusogan, pwede nyo pagid mabanyusan. Ang inyo sa ninyo likod, ang inyo sa ninyo kamot. Ha? Labi na ginang nagagawa, parang hindi makutot sa lamok kung gabi. Especially during daytime, at may threat kita dara sa dengue carrying mosquitoes, kagiban pag isin ninyo mga sapat-sapat. So, banyusin ninyo sa Sunthone Plus Herbal Oil. Actually, initanan, pati ang mga, ano ni ha, mga, tawag na ito sini, tanum, prutas, utanun, matudluan ka mo sini, kalaki pagid kon, ano ma dapat ninyo likawan yung mga pagkaon, kung may ginabatsyag na kamo sa lawas, may masakit na kamo, kaganong mga pagkaon niya dapat, unahon ta sa pagkaon, pasunod bala, ang sistema sina, actually, makuha nyo pagidina, kung magkadto ka mo sa clinic mo, may clinic si Yes to Health, dari sa Iloilo City, ara da sa A Young Building Yulo Street ato bangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Libre da ang konsultasyon, wala sang bayad. Tudluan ka mo. Kay napamangkot man kamo dara kon ang ginabatyag ninyo pagkatapos anong may ara sa inyo tanom kag pagkaon or tanon prutas tudluan kamo da sang program of supplementation para is bala sang ina tudlo man diri ni Doc Leo sa inyo nga kon magkaon kita generally unahon tang prutas kag utan. And then isundan ta sang tawag na to sini protein and then ang carbohydrates. Amo na dapat kontanin pasunod. So makuha nyo man sa my clinic sa Yes to Health Wellness Center sa my Yulo Street, Iloilo City proper. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Ara da kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated pati na ang mga program of supplementation. Ang manami lang iya sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kay ini duly approved sang Food and Drug Administration sang FDA. Sa Bacolod City, basi makaagi ka mo dira bala sa mga gusto ya mag bakal tingo bala, ara na kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store. Ara na pahamtang sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto sang Yes to Health Incorporated. And we would like to announce nga ang Sansun Gold Coffee Mix. Ha? Ang Sansun Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drug Store nationwide. In short, din man kamo nga lugar basta may branch ang Mercury Drug Store, sigurado kita may stock dira sang Sansun Gold Coffee Mix. Inaya, as promised by Mercury Drug Store, that ang Sansun Gold Coffee Mix mangin available sa tanan nila sa mga branches bangod sang demand.
0: Mas gin pahapos pagid sa mga consumers o kung sa mga nakauyon kaysa mga gusto magtilaw pagid sa ni Sir Josel.
1: Oo. Iti pwede nyo nima bakal. Iban pagid niyang produkto ha, magluwas sa Sansun Plus Gold, Sansun Gold Coffee Mix, Sansun Gold Capsule, araman na Sansun Plus Gold Capsule, araman na sa Mercury Drug Store. Hindi lang sa Mercury Drug Store ha, sa Rose Pharmacy araman na, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. So amo na ang mga branches kag mga chain of drug stores nga available ang ato sa ninyo produkto. Now dire kita sa pamangkot ninyo sabton ina ni Doc Leo, paano ipreparar ang dahon sang sarisa, Doc Leo, to address sang kinanglanon naton sang lawas ta para makakuha kita mga health benefits sa ginpang discuss naton, Doc Leo.
0: At alito man lagi ka sa simple ini Sir Josel kag bagong tanan mas manami ko naliba sa preparation naton may ara kita sang kulon. Kulon naton gamiton. Actually may mabakal pa ng mga kulon subang Sir Josel sa mga merkado. Mm-hmm. At doblak mo makabakal pa ka mo sang kulon or during market day may mga nagabulante sa na Sir Josel eh.
1: Ang iba nagsilang natin stove yung ginagamit na mo na pwede gihapon ka makagamit kulon.
0: Oo, hindi lang ni masunad sa mga induction stove, no? Pero kung gamit ka mo kahoy, gamit ka mo LPG, pwedeng-pwede gid. Amun ang pinakamanami na ito nga laagaan. Pagkatapos, anong himuon nyo? Gather ka mo sa ni sang mga lima tub-tub na pulo sa ni kapanid nga dahon sang ginatawag sarisa. Fresco sa ni nga dahon, hindi laya ha. Kundi fresh sa ni nga dahon sang sarisa. Pagkatapos, hugasan nyo. Pero may naka-prepare na kamungadaan dito, Sir Josel, sa kulon. Sang duha kabaso sininga tubi. Nga ginasunad nyo na kag pabukalan nyo. Pagkatapos, pagbukal na gani, ang ginhugasan nyo, kung malimpyo nga lima tutun na pulo, sini kapanid nga dahon sa sarisa, ilunod nyo dito, kagpahinayan nyo sini ang pagpabukal sulod sa mga 5 tutun 10 minutos. Or kutob 15 minutos pwede pa Sir Josel.
1: Oo.
0: Pagkatapos inyo siya nga i-backit eh kung matapos na ang 10 or 15 minutos, pwede nyo siya nga inumon maalabaab or pwede nyo siya inumon nga room temperature na. Pero mas manami siyempre kung sa laon nyo anay, antes yung imnon, parang wais na sa gabal sa ni mga dahon nga nagalutaw dira sa aton sa ni nga linaga.
1: So as simple as that ha? Pero may best time to drink, Doc Leo.
0: May ara gid Sir Josel. Manami sini kun dalimbawa gusto kamo sini no. Isa sang pamaagi sini sa aga pagkatapos sini sang pamahaw. Pwede kamo makainom sini sang isa ka baso. Ano ba lang benepisyo? Makabulig siya para nga especially kung nakakaon kamo sini sang madamo sang mga carbohydrate. Ukon damo kanon or iban pagid sininga carbohydrate based sininga mga ginkaon ninyo makabulig Sir Josel para nga option paano mo bulo balanse nga aton sininga blood sugar makalikaw sa sugar spikes.
1: As always may best time to drink and best time to consume no parius balay na sang turbo dietary supplement for men. Best time to drink dra is 13 minutes before ang loving that's the best time to drink para ma-maximize mo ang iyaman sininga bulig bala sa pagpu kau si imugana bala sa sexual activity.
0: Correct Sir Josel no, mablang hambal na sang mablang hambal sang kilala ko actually full size eh. Pero do may plano sang magkuha sang pagka abogado. Sinya ara na pare ang evidence siya.
2: Oo.
0: Abi patinduga ang preba.
1: So, tiyan mo na, as always, ginapat na itong tandaan. Ara, ginapa, ano, ginapa, tiyempo-tiyempo. In short, sini, ang anytime you can consume, anytime you can drink, pero the best time to drink and to consume, may ara, ginapa. Pariyo sini, in the morning, after breakfast, and then in the afternoon, or if not, sa gabi, pwede manihimuon mo daw tea, Doc Leo, no?
0: Correct,
1: after
0: sir,
1: panyapon.
0: Correct.
1: Okay. Now, ang intake, may recommended ini nga daily intake niya. Yes, mas as possible, dira ka lang bala confine ini nga pataman mo. Tapos sa kupon ko lang para buwas sa aga, ah, na Doc Leo.
0: Kung pwede, malagi na Sir Josel, tama kita ni kahapos eh.
1: Tanikin sa akop ko na ako, anti-lifetime ko na.
0: nga, hasta lang sa buwas man.
1: Uh-huh. Oh,
0: pero pinakapunto, sina, ang lawa sabi na to, no, pag-abot sini sa mga requirements, pag-abot sa vitamina, minerals, mga bioactive compounds, kinanglan Sir Josel lang adlaw nga pag-sustainer sini. Bisan ginagmay lang sa nagkakaigong kinahanglanon pero sige-sige.
1: Mm.
0: Hindi isang one time, big time, Sir Josel, kay hindi ina pwede.
1: Mm-hmm.
0: Amin na siling na sa kupon mo ang parabuas or sa isa ka simana, hindi kita na pwede matabo kag hindi ina mapresar sa aton siling alawas. Tungod nga, hindi kita nagasunod sa ustos sa nga metodo. Sa isa ka adlaw, ang pag-inom sini sa isa ka baso kung isa ka cup, okay na Sir Josel.
1: Oo. Oh. After meal, ha?
0: Correct.
1: After breakfast or if not, after dinner o kumpanyapon. So, that's it, ha? Kabay pa sa mga kauturan, ta, kung may ara man lang daw sa siris or sarisa, it's up to you sa paggamit sina. Pero ginahambala na naton kamo, kaginapahibalo naton kamo, nga dako sina ang benepisyo nga makuha sa ato sini nga lawas. Parehas man bala sa mga, ano bala, sa mga kauturan, ta? Nag-suffer na subosang irreversible na subong eye condition, Doc Leo. Buta mo naman nasakit sa mata. Abin nyo kung anong pag-inulsol nila. Nyo, tani, sa una, siling niya may ara na sang Visionix Plus, no?
0: Mm-hmm.
1: Tikay, why pa at the time sang Visionix Plus, inabusuhan ng mata, ti subong, ang iban sinig, hambal nga, ayos niya po ko, din dampi baston ko. Pati baston niya, hindi sakita kundiin.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon na may Visionix Plus na nasa una sa ila, Doc Leo, laban-laban sila na una nagkonsumo sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josel. Kabilan mo gina-recommend na to ng Visionix Plus bala nga ini, especially sa mga nag-edad, Sir Josel, 30, pataas. Kaya sila ni ang mga tao, bala Sir Josel, nga nag-amat-amat na accumulate kung supot na sang mga sangkap, halin sila sa maging kaon.
1: Abi ko, amon na niyong edad niya, numero uno, kabusadors mata.
0: nag-amat-amat na Sir Josel, hina sining sistema na to na, no? Tungod sa pagka-overload na. Sa nga ton, sining sistema, halin sa, imagine na bala, halin sa pagka-tawo mo, pagtuon mo nagkaon, nag-introduce ng solids, hasta nga ikaw na mismo, sini, ang nagabalik-balik, na pasulod sa mga kung ano ginapasulod sa lawas na nagapahina sa aton sa nga sistema kag nagkakakulang sa sustansya, Sir Josel, kung imbalance ang ginapasulod na ton. Like for example, pag-abot sa mata na ton, kabalo kita nga ang pagkaon sa kalabasa, makabulig ang makapanami sa aton sa nga mata. Kasi know-how ang permi nagkakaon sa isang kalabasa. Ang pagkaon sang karot makabulig man din na. Pero tungod sa aton sini nga mga pag-abusar, Sir Josel, sa aton sini nga mata, especially kung may cellphone kita, may gadget kita, pila na lang kataong, why siguro subong sang amo sina, Sir Josel?
1: No.
0: Palapulaw kita. Why kita nagapasilak sini sa adlaw nga pagpabakod man sa aton sini nga immune system? Palakaon kita matamis, may bisyo pa kita. Di na karon ang ginatawag lutein, di na karon ang beta carotene, di na siya santhin, di na karon ang iban pag inyong mga sangkap, vitamin E abi halimbawa, nga nagabulig pabakod sa aton sering mata. Pero kung pangitaon, Mr. Josel, ang sugar, artificial flavoring, iban pagit sa nga mga sangkap, Sir Josel, iban gani, hindi mo namin tsindihan sa pakete sang ginabakal mo, na ginakaon mga instant o kung gina-preparar mo dalang abuksan mo dalang kag-urabon, kumusta ang aton sa nga eye health sa pangkabilugan, Sir Josel?
1: Oo. Oh. Amunin kaya halos na nato doon cellphone na mo. Pati gani ko ng mga, kaya mo gina-expectar lang magka-cellphone, hambal nga, ay, di ka makatos niya, mabalik kun abi ko kagabita nalipatan yang kinali dito nga banayan kag kinali sini nga ubi.
0: Mm-hmm.
1: Mambal ano nalipatan mo to kinali nga banayan o kun ubi siya hindi lipatan ko akong cellphone.
0: Oh, pensar ko nalipatan yang bao.
1: Wow, ay may nakita si Mfa abi kabay pa nakahatag kami ni Doc Leo sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga tips and information, ha. Lagyan ang dahon sang sarisa da kong mabulig sa aton. Kung wala ina mga abyan, pwede gid manginconsistent sa pag-inom. 1 to 2 capsules sang Sanson Plus Gold Capsule daily or indigan ni Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Updan nyo pagid kung mga api, kaya na nakagawian na gid man aton ina. Pagpangapi nga may nutrition kita makuha, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated available sa mga suki ninyo, mga butika kag pharmacy. Lastly, kuanta lang sa siringa parting words sa ato siringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang punto na ton diri ka goal nga among mapabakod ang aton siringa lawas. Hindi lamang pagbulong sa balatian kundi pa kun paano naton dani mahimo ma likawan gani ang papel sa isang nutrisyon ang tuman gid ka malahalon. Kun hindi man naton makuha sa mga utanon, mga prutas nga kinanglanon kan una ton adlaw-adlaw, pwede kita sini magtumar sa aton ultimate trio like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C para ang kakulangan aton mapunaan kag mga balatian mahimo naton malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ginisiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato siring partner, sa ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, Absuelto o Kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayo Yogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
0: Chronic pain?
5: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
5: Muscle fever.
0: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
5: Mag-sister pain.
0: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
0: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Prono. Magkato lang sa Imusuki katindahan. Kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml.
4: O isa man ka Tansan sa Gold Eagle King.
3: May isa ka na ka-raffle entry.
4: Isulod ang Tansan sa sobre.
3: Kag sulatan sa imong alam.
4: Idad, address,
3: mobile number,
4: kag ang ngalan sang suki imong tindahan.
3: Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan.
4: Dali a,
3: ano pang ginawhat nyo?
4: Magsinadya
3: kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta,
4: mga gamit sa balay,
3: mga gadgets,
4: kag grocery package
3: sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo.
4: See posters for details.
3: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA-CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
6: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Monday, everyone. So, look at the magkaroon it Lunes, July 27, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan nyo man kami, Katropang Mengay. At alas tres sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa karnya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede kami nakakulong comment, makapa-shoutout. At sa tumali mga katropang nakatutok sa andakar niya XFM Radio Mobile App, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday, everyone. At sa ato matang mga radio listeners, pwedeng-pwede good makapaabot man. Itin niya kami sa pagtamiyaw sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday.
1: Yes, katropang Yani, happy Monday. Gidano, syempre sa mga katropa, ato niya nakatutok, nakamonitor, ah. Sa nakar mga radyo sa tingkarang Facebook Live makaroon niya hapon. Nagpasalamat matanda kita no karapang yan kasi medyo tuloy-tuloy at anang nag-live kita makaroon
0: yes.
1: Sa Facebook eh.
0: So, and speaking tama ganyan mga katropa. So wagon no dahil after it sona dahil today abe ro 5th State of the Nation address or sona ni President Bongbong Marcos Jr. So 4 p.m. So bantay man ka mga katropa i-heads up tagi ka mo nga may ato man kanya live coverage siya sa XFM Kalibo. So pwede gid makapamati via live or sa aton kanya mga radyo.
1: Yes. At syempre mga katropa haya, ruga adjustment karon ni aton hindu ng pag-KI.
0: Yes.
1: Wani kita sa live pero sa radyo lang para mas manami hindi ka na pangyari ko sa radyo sa nagapamati. Miski din sa na magtanaw sa aton
0: true.
1: Na Facebook live sa buksan na nanang radyo may monitor yun agagi.
0: Ang makaunat-unat yun.
1: Oo, diba?
0: Makakending-kending.
1: Kaya, ga-adjust-adjust lang nga ni kita. Kaya kayo papaano matagap sa gamat kami ni Karapang Yani nga hinapon matanana.
0: Yes.
1: Kasi kung makarang oras abi no wa kitat naisip kung kumbaga mga katropa eh, na unfair man kami sa ibang nagpapamati matana hunta kasoy
0: syempre gusto mo comment di ba gano yeah galing ka amat mga katropa kitat mahimo pero hindi ka magproblema hay wow ana interruption no ako may una man hay siguro bihira lang man
1: yes.
0: Pero basta may broadcast kita at the same time may internet connection
1: Haroon.
0: May live gid ana
1: very kita, good gid ana kung mahabol ato may internet connection kita no feeling nato na ay kamit ara kami ut ara
0: kasi kada pang may ngay maskin may ganap man o kun uwa basta what internet uwa gina kita
1: yes so oh kasi nga literal ana kada pang yani nga matanga lata na kasi syempre mga katropa ikaw man nabi mabuhi ka nga uwa ka man ita internet hay di ba galitik maning ugo
0: sa araw-araw ba naman do yung imo kanya kaibahan bago ka magkatugog pagbugtaw mo di ba kaibahan mo
1: yes grabe gid ana kita nga ra mga katropa aga agicho hindi kita dapat mawaga ray aton karang internet sa atong
0: yes.
1: Kabuhi eh. Kasi ray ro isa para inyong mang connect connect pang connection ninyo sa inyong mga pa sa inyong mga lovers
0: pang chismis nyo di ba ga
1: si in man
0: yes kasi biskan wakat load okay lang basta may wifi gat ana o sige na pang

0: di ratong singaw nga ra makatropa mi ko. Amboy nang gininaton ko ama, nga paligos wa kita ita.
1: Pero every day, man, oh, regular.
0: Man. Pero kung ano nga man yan, ay taog siguro.
1: Ruhin yung mga bagay nga hindi na itong malikawan. Mm-hmm. Ruhin yung mga bagay nga itong ginasadya. Pero gabot or na-experience na ito.
0: Diba, mga katropa, na-feel nyo gina na Rosira, yan ka ng singaw, misi ka ng inami, no? Karapang yan,
1: pagkaon. Ipagkaon.
0: Ayaw, gidakiyak. Hambang-hambang, kagitin mo nga, ay, wow, tara, di gidak yes. Siguro.
1: Maskin atubahan ka, patlitsyon, tugupo mo lang, kasi hindi mo kailangan usapon eh. Diba?
0: Kasi mas makahapti mo mga katropa, mas lalo kung may sa humay ba nga raho sa butil ito naggapit imarika to
1: yes.
0: Mas lalo kato niya raman katropa
1: hisap
0: ding harap kita nga ni ganami on kita nga ni makapagpagos
1: mas bad trip pag imong hiangket diba ako matagwa mo na sadya nga arno ito tao magtingi
0: yes ag sumagyad pag gitaan na hay taot ama ko sinot ama ko ikakon ganilinibak karadad daw charo ay gitaan na no agas syempre makarang hapon gitabi ka rapang yan eh ay iba na itong mga katropa nagapupahilay nagapupahuway yes. Naga kahit pa paano may moment man sa dano nga magtawhay man anda ka ng mga piniino.
1: True.
0: Kasi syempre may namatan ng mga estudyante nato niya ready to school, yes. Back to school
1: man. Mayroon naman mga vacant, diba? Kapin sa college, sabi uso, vacant time. Magkamat mahaba-haba.
0: Yes.
1: No, next patan ng klase, alas 4, alas 3, diba? Diba?
0: Ag makarapag ang iba man naga or ilabas.
1: Yes.
0: Late lunch at anasanda. Kasi, pero kapati ako karapang yan, ihamba, biita. Aray, karang tamang mata, may nakita ako karang nag-influencer man, diba? Naghahamba mo nga ma-skip mo kung nurutanan hindi ang pamahaw.
1: Yes.
0: Daya kung nurutanan pinaka-importante.
1: Tapos dahi ko wakat pamahaw katropang mengay okay latang ma-delay rin rin mong lunch.
0: Yes.
1: Kasi may sugod man rin mong tiyan. Sugod yung pagkaon ha.
0: Pero tapos may pahambaw rin na may panganimana ka mo nagkakaon ka mo pilang beses ang adlaw. Yes. Ako'y wow tagit.
1: Grabe
0: yung ana rin ha. Pero syempre mga katropa dapat ay aton man niya sudlan man ita. Syempre pagkaon aton karangawas para may
1: yes.
0: Energy kita. Kasi ito abi nakita nga na si Adok ano gid atag atong ginapermit kung kato ni ginaskip ko nga ni man pero nag-agi ka si Doc Alvin
1: Doc Alvin
0: mas alam niyo ba na mas importante ko no roan no ro pagkaon ako no it pamahaw kasi sa ilabas or sa ihapon kasi ro labi ko no ro gatao gagi it
1: energy
0: sa bilog nga adlaw
1: kasi diary started imo day which is tama matagid man di ba kung isipon ta kasi kung gabi ka magkaon hey patuog ka
0: diba aga syempre mga katropa na ano natunro ni kung di ka magpate o sige testingit sang adlaw
1: yes.
0: Pero imo pa matiyagan kung pagigakurog ka tagakurog ka
1: aga tiyaga gutaw
0: haroy
1: diba? Kasi gutaw ka
0: piniino pagid nga rin mga katropa imo kung wagid man na literal gagana tapos
1: yes.
0: Syempre rin tiyan nagabiniro o gaborok pa
1: gaborot aga malisod abir kung irritable ang tiyan ako amat kung magkaon kung dahil ga napupup ka tapos ro problema basa
0: yes.
1: Diba
0: literal
1: kapit kung first time mo kumaon
0: kaya mga katropa okay lat ana ron sa mga naga-diet una nga magpamahaw ka anay
1: eh. Yes.
0: Katong kalagalang bumawi sa ilawas nga di ka magkaon itabo.
1: Sa ihapon bawi galing.
0: Yes. Kasi literal gida nang gaguya ka sa mga karang yes. Oras nga rin nagigets gida natin rin iba no karapang yan nga yung imagine wa sa daid ka o nung pisa o kape ang manasan daid agawan tapos sa makarawa sa daman na nag-ilabas o
1: nagkaon. Kasi masako sanda no, may bagay na atunan.
0: Okay lang ako wakat ginaubray kasi gaano kapungkok at yung gagubog ka.
1: Nagkatuog
0: ka. Nga nagahugag ang bilog ng lawas mga katao madali kagit imo malipo
1: yes at sige na pa rin eros gal good afternoon hapa po listening syempre si Talio Poldo happy Monday kimo tay so welcome back umatan sa isang domingong pagtrabaho
0: yes.
1: Naton
0: yes laban yang tay shout out lang man una kay Nay Eldag kay Leoski
1: yes good afternoon and syempre kay Auntie Grace Rambuna hello kita kimo tay good afternoon ha and happy listening
0: yes so obonggat aton karang mga katropay may mga gina or abangan na di ba abang-abang ang gid kamo mga katropa grabe gid ano kasi wa nga ni kasi gara pang yan kung kita ba raw na abangan ka raw or na aton riyang mga
1: istorya
0: di ba
1: okay yun do at least kaparte man gyapot aton kanya programa so standby ang kamuro na mga katropa every day may iba-iba kan kitang istorya kinyo nga igapabati or kung amat man na series si mo don so first part ra babatian ninyo today and then tomorrow ra na kanya next di ba ga
0: yes.
1: Gara pang jury good afternoon about cute gita ka na rin matya anghel ng buhay
0: bagi
1: thank you gita ka pang jowry ha salamat gita na
0: grabe na rin matya anghel ano rupuga nga rin manok na pula raya lang ako ka rin pang jowry
1: sa pula sa puti
0: raya lang gidra literal ay kaya ante buwinana mo gita na ka rin pa makaroon man akon mandusingaw sige ang kita nga rati mag-inom lang kita karaita maabong tubi ha bukon it nagapanipar atong imnon
1: yes
0: pero tubi lang gente

0: Ah, imbes nga makabulig, hay mga permisyo pa.
1: Yes, aron gid ana roy.
0: Abali ka na pang jury kapag may singaw init lang do, dapat permi ka paligos. Kung dati isang beses magpaligos, sobrang dayong beses. Si Mengay ba parang Chinese ang attire, napaka-cute. Oh, oh. Nagbawi imo kasi pati gusto nang habaw niya wakat paligos.
1: Oo, oh, oh, no. Grabe gid ana karon pang jury. Mayad gyud ako akata nagakita gid mata.
0: Pero bumawi man imo. Oh, kasi cute mat anak.
1: Grabe karon Chinese, oh, oh. Ano kita ngaraman, Chinese Japanese. So, nagka-Chinese garter yung kita ah.
0: Monday hanggang ngayon, masakit pa ang ulo sa hangover. Sana
1: yun. Kasi nga ba na itong mga katropay, nag-day off, itraya ka nga Domingo eh. Oh, at taray nga Sabado, Domingo po, winaswasan. Ginagagirap ang yan eh.
0: Sana all ta may budget. Abi ko, petsa de peligro to.
1: Ang sa'yo, tugit ana rin kasugod. Mana itrabaho nga, nagamaurat, ugo. Tapos yes, nag-usoy it, magamig na tobe.
0: Ang sabaw kung ilabas. Ang sambilog paga, pinatuka.
1: Ayun, yes.
0: Mag-sign doon mga katropa.
1: Naalala ko, tatod. Siyempre, buwan man kami ba inosinti mga katropa. Siyempre, nag-agi man kami at mga maro yun.
0: May mga, ano man, may mga eksena sa mga kabuhi.
1: Diba?
0: Kita nyo, kaya na mong i-interpret.
1: Huwag ka makasayod ko. Kama siguro, gapong ko kami eh. Halin kami ito.
0: Ay, pero hindi mo ka magpati. Diba? Sa flatlawon nga ra.
1: Kasi kung kakon, matanak ka na pang yan eh. Kung ray ka nga eh, kung masubrahan ka, diba sa ilong kasakit, diba?
0: Ulo.
1: Sakit imo mo, yes. Nagkakangkod ka, ray ka ng hangover. Ako karon nag-iigwa, ininom ta tubi. Kung magay, nag-crave da ako tubi.
0: Tubi. At nahanghang, imugin hawa. Kung matrobulok, palabi ka na pa magay. Tag gina-acid reflux ka. Diba? Tag, say more, tag irritabling tiyan, masakiting ulo. Tag gusto mong ipagawa. Tapos ayawan ka at pilit.
1: Yes.
0: Mas long para gagawa.
1: O tapos sa yung gawas, kita mga katropa, bagsak. Literal, ano nga bagsak.
0: Huwag kating energy, maskin pahibay gun, kilitiun ka, itikun ka. Hindi ka gina yung mag-respond.
1: Huwag itano, kita mga katropa, kat nahimo, kundi ay pabuka hagan-hagan nun mo lang imong pamatsyagan.
0: Tama. Rupahuway at agidron need naton. Abagin, bakbakan mo karapang jewelry porque anong da? Sweldo week, ha?
1: Ay, yes, buhay patagali.
0: Kasi isip, pabi na nakatrapang menggay, hay tawag karon pilang adlaw lang man ang hugat da. Iwaswaso naton.
1: Ay, yes.
0: Kasi mana, mabalik manukwarta nga ra. Na, diba?
1: Kasi next week at ano, katrapang yan, next week at agalim mga katrapang August, ah.
0: Yes.
1: Oh. Ay, gida, napila langgit nga kembot ra. Haman na, naruit, aginiisip karapang menggay.
0: Birthday pa kami.
1: Hindi man na pwede katapusan man. Please yan mo. Ay kasi yung mga katropa, ay haraw matani. Gahugat yung matani kita karasta eh. 31.
0: Yes.
1: Sir, July nga ra.
0: 31. Ayaw
1: ni. Na mahabot na ito yung makaguksun kita sa next month. Gumata. Ah, gro, ako yung kita karapang yan inaisip. Rubber months,
0: yes.
1: No?
0: Yes. Fast approaching kita na yung mga katropa. Kaya ready yung matana ron, yes, sa mga ganap nga ra.
1: Oo, ano matabaga ro. Ag isa pa ro, ato naman kara nga, basta kung mahugman na natin do August, di ba ba nadakay pizza pizza peligro?
0: Yes.
1: Literat, anang
0: nagugutom.
1: Oo, kasi mo, gikutan ako ang kilaga. Ay, ulo, pizza de peligro. Ama ko sa August. Saman man na, sila nakakay. Ama may alin, sila nagit ha. Wow, sana, awa kagad yung mga kabatsyag.
0: Wala tapitado.
1: Awa kagad yung mga kabatsyag. Aman man na, alin, gitama na rin kung ano.
0: Kung August.
1: Oo, August, kung nagpizza de peligro. Yes. Nasa akin yun, ama na rin kung kaya nyo ipeligro rin yung sarili.
0: Diba, may point man. Ay,
1: sige, wala ko tanak ko open.
0: Patsay ka para nagkasaya, di ba?
1: Kasi kung ang bawal mapat makaroon makatropa, yaman man ay. Pwede mo, ikaw matagahapon man nagabuyot si mong
0: budget.
1: Budget.
0: Yes, sa totoo lang.
1: Diba?
0: Pero, kamat mga katropa, biskan hano pa nga, di pras makaroon sa kamang mahal at aton karoon niya langis, aton karoon niya mga balakbon. Maskin gaano pa yung pagtipid, hindi mo kita kayang patipiron. Kasi yung consumption ninyo hatuot, anay.
1: Yes.
0: Yung presyo pa iba-iba.
1: Diba? Again, expect mo, katropang yan, yung pinakamataas anong value na.
0: Yes.
1: Kasi kung ang isipon, di ba, example.
0: Mag-settle ka sa ito.
1: Oh, example man, baka labi man na ito, itpakbet. Dati, di ba nga, nakaka 10 pesos, 15, yata
0: yes,
1: na pero pakbet. Nag-ano ba?
0: Pag-ano nakaputos.
1: Nakaputos. Eh. Pero, syempre, makara, abi, nagmahal. Gina-expect ko, tanong, eh, sige, 25 lang daga, or si pinta, haro lang gid.
0: True. Mabing siya, ano ron eh, what inaiwan mga katropa, kung kapanindahan ka, last week or last month, abi man, na is, imong daga is daya. So, abo pa yung habit-bit pa uli. Makaroon, same amount. Same amount of
1: pero,
0: money.
1: No, tama.
0: Pero, rin mong pinamakal, mas nagsingkire.
1: Yes.
0: Do yun the point ka ron.
1: Oh, haray, mahumbaw, no? Ano doon mga katropa, Ryan, yung, Ryan, mataro, nabifeel natin, pagwans nga, gusto natin, permi nga, makatipid kita. Pero aton, baga, permi nga, mga budget nga,
0: tama.
1: Nagisakto gang aga, hindi kita mga katropa, mag-abot sa puntong makulangan kita.
0: Yes.
1: Pero tama, no? Kung mayan, makaroon na grocery, kagid man eh. Ay, salamat. Ay, mga...
0: Same, ro, imong kwartang bitbit, ha?
1: Ay, salamat man na, nag-grocery man ako, ay. Sana what, tama na nakalagpas, itsang libo.
0: Yes.
1: Pero makaroon, tama na, naka-2.5 or naka-3.
0: True. Kasi, pero ganima, same nga item yung binakal.
1: Same na lang man. Ano baga man na, ay, akita mo sa pinaka-idaom, ay, may imugin, ha? May habira kagid. Pero, mo, natin, di, abibo ko, nabigid matarehas, tanando, Rosweldo, Micho, ay, Rosweldo, re,
0: karana,
1: tama, no, Micho, feel natin, mga katropa, oh, nagang, ani, inaisip ko, ang paborita, Micho, sa puwaring tago man, eh, di nga, sa kanong ato,
0: 35,
1: oo, 35, nagatili na as na, eh, kaya, di lang kita, mag, ano, mga katropa, mas manami, binga, hindi lang kita mag-expect,
0: yes, karon. Ang depende, abi, kung pila pagid ka mo, di ba, gano, sa lifestyle, anyway, mga katropa, let's survive every day na lang, no, ag every struggle or shortcomings ka magabot sa aton karnya life, kasi doon malang man do aton karnya gusto eh rumaitawe dro kada adlaw na nagaabot sa aton karnya kabuhi. And marilate mga katropas istorya naton later, di ba ga, iba-ibang ano eh mode of survival, iba-ibang diskarte,
1: yes,
0: para kita mabuhi nga kumpara sa iba miko katuligsa tuligsa haman man nakabuhapo man man ang pwedeng ubrahon, pero hamat doon ingin sudlan,
1: di ba,
0: di ba,
1: hindi magets it ibwa katropang yani, basta kung nagatrabaho ka tapos ikaw nga ra gusto mo't ana nga makakita ka, tapos tag ano baga makakaon rin pamilya,
0: yes,
1: maasikaso
0: may pambayad,
1: may pangbayad ka, may kwarta ka, pero isip mabit iba karon ay kung magtrabaho ka ginisipan sa gihapon ng debt
0: malain,
1: pero kung hindi ka man magtrabaho magain man sa gihapon ang ginahambay imo, kaya nga ni depende mga katropa sa ugali itawo, depende sa anda karon nga
0: pag intindi lang
1: kasi kita abi mismo nga ra i-judge nanda nga ay amat man nagtrabaho may mga katuka.
0: Kamay mat, di ka na yung magkatrabaho.
1: Pag isang hara, katrapang yan, example, do course man na nimo, di ba?
0: Yes.
1: Naghalin ka man na, kumire, nagtrabaho ka man na mga katropa, nursing.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, nag-stop ka, ano man, it work. Tapos, ibaw matarin imo nga, ging apply yan, or nag-apply ikaw trabaho sa iba, may mga tawag, ito akarong nag-a-covid.
0: Judge!
1: Haman man, nirahan ka man na ng kurso, haman na itag-nursing ka man na rana.
0: Haman man, huwag mo sa ospital, gatrabaho.
1: Ay, siguro man na nag-bubriot.
0: Haman man, natrito, di ba?
1: Karon, mauroon, ginaro mga
0: comment. Haman man, nag-shirt, ha, di ba na cream graduate to? Ha, di ba man na
1: yes,
0: engineer to?
1: Oo.
0: Siguro man na wakabasar sa board.
1: Di ba? Nakabudlay sa Pilipino. May makarang mga katropa. Kapwa Pilipino.
0: Hindi ba pwedeng mag-focus kita sa brighter side nga?
1: Imbis
0: na magtambay imaw, gin-consumate na
1: yes,
0: laroan ako yung oras para kumita.
1: Oo. Diba? Ginubra, binanda mga katropa ang malang rutanan niya trabaho. Di ba? Yes. Ginapermin na mo ni inopen ni Krapang yan. Hindi ka magmalang sa trabaho. Kasi tanan ron mga katropa ginatsagaan. Tanan ron ginatrabahuhan na totmayada.
0: Ano yung problema? Saan daro katrabaho rin? Ito, bukod ikaw.
1: Yes.
0: At sa bilog pagid mga katropa, kung una nyo man nakita rin isang katawo, bukod matbot sinhanon ko, forever imaw rin.
1: Tama.
0: We always have a choice. Pwede man nabing gatipon pa lang.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero abo kung anik
0: no, sorry, ha, hindi kasi kaming yaman mo eh.
1: Ay, so, sige lang. Ay, kung ako karapang yan eh, ako may makita, nanda ako siin ako. Ay, rin yung kamalanggali mana. O, buhi ako. Para hindi ako trabaho rin. Sige.
0: Or pwede man ikaw, mahalin ako, ikaw lang trabaho rito.
1: Oo, no? Ay, gida na. Hindi, mawawa. Gida na mga katropa ro, mga tao, gida na nga, judgmental.
0: Yes. At saan ito ga problema? Sa bagay nga, bukong man problema para
1: diba?
0: Sa tao nga to.
1: Oo, ay, mana, nakapasa ka man, mana sa board sa rekarang maestra. Ah.
0: Yes.
1: Kaman, mana, rekarang katigatrabaho.
0: Tama.
1: Di ba, may side mo, may mga care do ibang tao, pero iba, being care, mga katropa, tag-intremist, anang care.
0: Yes.
1: Tag-ko.
0: Wa, nakakabulig.
1: Oo, tag-gusto na nandaki mo, ay, tag-ikaw, gida rin pinaka
0: ginagrade nanda ikaw. O, ginag-judge ikaw nanda sa imo karon kusin ka nanda
1: yes.
0: Hindi ba pwede mga katropa nga syempre haro niya imong startup kasi kapin pa sa mga katropa nato nga naghihikaho sa kabuhi, so tanan mga katropa nga diskarte nga pwede ndang pagkakitaan lubos na ila nga magkaot burden sa anda kanyang
1: yes.
0: family haya ginahimo nanda
1: oh,
0: so kung taha maintindihan nyo man
1: aga miski anong racket mga katropa mas sa isip o tanan da karon
0: magkakita
1: mas okay pa nga nir mga katropa ro nag-iisip ita racket nga masudlan ang trabaho kaysa maglilinuhong sa dainag magsilinismis yama magpinangsama
0: magpinangayo di ba
1: grabe ta no kahambong nating ko amat ni katropang yan hey Rung may mga makarong utak itawo mi chuma ay nag-uuita. Di ba mga katropa rin nag-uuwi sanda sa mga taong nga trabaho ag miski man na ba
0: Rosbelder miski na no. Trabaho.
1: Oo, ang isa pa pag-uuwi sanda kasi nakiki-intra sanda tangabuhit iba.
0: Tama. Are you bored?
1: Diba,
0: or siguro grabe ut tagid ikaw ako tigilit ginaubra. Kaya ni isipan mo ut anar mga bagay-bagay
1: yes.
0: Na ron.
1: Kaya mga katropa din inyo pag din niyo abi pag inisipan pero bang inambo ko man amot buhit inyong utak para balisoon yes. Namon nga haray magpati ka mamakaray ka pero kapati ka pano karapang yan nga okay lang akong amat ginahambagan kiit maurun kasi yes. Iba rubalik eh
0: tama.
1: No
0: may kurator lang ang motivation
1: yes
0: nagipakita ka na nga sala imaw diba buko man yagit makaron pero syempre maabot man time nga gabaliskad man eh
1: yes, so,
0: diba
1: kaya ni mag ano kung makatropa mag-ingat no? Mm-hmm. Magdahan kaya yes. Inyo karang mga ginahambay sa mga judgment kasi rin inyong hagakak nga ron
0: true.
1: Hagakak ninyo nga ron grabing blessing sa iba ron
0: ayun si katropang si katropang Al June good afternoon happy apple listening kita nakimu katropang Al June ang syempre Sir Wal and Junior Barbershop
1: yes,
0: si katropang Ben Mel Ben Clavel Bartulo good afternoon man si katropang Joms Batilo kamusta mga guwapa abaw kita okay matana kami very healthy
1: hello kita kimu ha katropang Joms aki ante kat na matamata kalang kuno
0: yes doon kita ni runtay tao matana tanangani kung para ka aton buko madat problema pero sa iba hamat problema git
1: do yun yan no karapang yan pero feel ko minsan na problema ka man
0: yes, na yes na problema ha yan ako kasi naglibot ta ima
1: maroon na same lang man itaton yung mga problema sa runa ah. Pero haroon yan mga katropa basta kung madiskarte kat ingataw mas kinano pang klase nga trabaho basta yes. Buko na ita right ka ng mga ilig o mahigog yung mga illegal nga runa syempre imot agad nga gusto eh. Sige yang miski mabudlay rayang trabaho basta may kita ako makarang adlaw okay ut anak
0: kamron ako gasalig sa iba
1: ngaro
0: ultimo pangkaon ko adlaw-adlaw ginapangayo ko pa di ba ga may imo mataba ang ron nga ano delikadesa may imo mataba
1: yes.
0: Di
1: ba kaya ni may ina ka makatropa pag abot sa trabaho sayod di mo kung ano ring gihimo sa lang adlaw
0: yes.
1: Sayod di mo kung ano makatropa ro nag ano kimo mas nagpush pa kimo para maging may kang atawo para mas padayunon mo pa
0: tama abani ka na pang jumps walang diplomatic sa taong madiskarte. Huwag manghusga sa kapwa para hindi ka rin mahusgan. Tama! Diba? Tama, kita ka na pang Joms. Kung ikaw, sa tingin mo, problema mo, taro nit iba, hindi magproblema. Hey, kung sandang aning huwag ka problema.
1: Yes.
0: Kaman ikaw, unaha, mas siguro mas manami nga advice ka ron, unahaning sarili.
1: Diba?
0: I-check mo aning mong diba? Kaugalingon, yung status, yung family.
1: Tama. Diba? Iba, isa pa, kagarapang yan eh, may nag-open it problema mo eh. Nga, diba? Kasi isip, taniway, sige yan eh. Kaya nun ko tarang problema. Tapos,
0: yes.
1: Di ba man naming mga may mga problema ka man ang mawaran? Tawa man lang nakabuhuli. Grabe, sa gira-remind yung tanaki mo, ro.
0: Sayod
1: problema. Di ba? May mga makaroon kita. Kaya makasayod ko gitaan na ro. Kasi, miski kita na experience na ito ng mga makaroon nyo ro. Ginagawagyo mo ang mga katropar istorya nga. Si about kung ano matay mong na problema.
0: Yes.
1: Ano na, sanda kita ma-open ron nga. Ay, di ba man na, grabe, tama na rin mong problema.
0: At feeling ko sanda kita apektado, no? Sanda ro, halimbawa, utang, abi man. Sanda ro, gabayan.
1: Yes. Oh, habang kimo. Eh, di ba, Judith, mo tama na kolonis. Di ba, ikaw kunurwa, nagbayad? Daman kaya. Di ba?
0: Problema,
1: kaya, may mga kutana nga kung amat, nga gusto mo lang makichisme.
0: Oo. Oh, oh. Hindi mo makabulig, basta lang. Diba?
1: Oh, oh.
0: Mas mahit panik ang mga katropa, maghipos
1: diba?
0: Ka lang.
1: Kung amat, tama habang kanya, awat, ama na raho. Hindi, may manakakot, ilinawat. Eh.
0: Yes.
1: Di mo malang kakon niya, taos, pag sakit, itugo.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag dugang, pasang problema nga ni.
0: Tama.
1: Ay,
0: gusto mo malang makasamad, it, peace of mind
1: yes.
0: Iba ka niya tao or siguro gusto mong karamay ano kay magagulo yung kabuhi so
1: diba?
0: Gusto mong guluhon ana
1: yes. Kaya abay ko nga ni mga katropa hay diba permit natin na rin ni mind gid ana okay lang akong pares kami kakom nga rin kami karapang yan ilibakon kami or
0: yes.
1: May sugid may nagsugid ito ay rodaywa man ang arunika na okay niya hindi nga mga mamakaroon pero kaya mo ni karapang yan okay lang go diba
0: wala may matuod
1: sige diba okay lang takamon masasayad ko taro mga katropa syempre tao mo lang man gihapon kita
0: true.
1: May mga tao na ilaki mo may mga tao uwa matalaki mo na ila
0: we can please anybody
1: yes.
0: Diba we time kita may kanya-kanyang opinion may kanya-kanyang pagpati
1: diba?
0: So importante man lang kanwa ka nang ialam
1: yes.
0: Ka mo wa ka mo nang kikialam ka na
1: tama
0: diba bahala ta ka mo maghipos lang diba? Kamo.
1: Pero roka huya nga galing kita pangyani. Inyong mga ginasugid sa iba nagaabot man sa
0: yes.
1: ginasugira ginalibak, di ba?
0: Haro bulok. Sa garo imo nga
1: ginistiyahan.
0: Oh, oh, tawag galing nga ano, tawag ka messenger. Machatulay imaw ginadugtong na siyempre. Iya kahalin sa piyak isla, pag piyak isla. Imo sa tunga. Tulay ginaagyan.
1: Pero kating nagsayod, nag U-turn ana, oh, di ba? Kita mo.
0: Tapos tulay nga to, apo maging ginaebas kimo kana man sa piyak nga ra.
1: Di ba? Kaya nga ni mga ko, naba, kung may mga biski kami man nagrapang yan, may mga gasugid man na kami kusin umat ang Porcho Pilato or kusin umat ama na to. Para amot karon ya tagaliron maliso jud abi karon pangyani magdugang agbawas
0: yes.
1: kasi ibot aren guwa karon kay imo tang mahambag wa bi ako kakilaga kana
0: depende ber sa istorya kada pamilya
1: yes.
0: kung kilala ni mo ro tawo nga ra kung ro anang credibility di ba anong klase ra nga tawo if this person is trusted or side nimo nga ginapuga ka man kamot abi may mga taong gagapit kimo tapos nga trigger ka ginahugat nga may something ka
1: ipuhat
0: may spill
1: diba? May ginahugat ni gidin karon ay masugid ra
0: yes.
1: Aragon, di ba?
0: Medyo... Sige, tawag ka na nga ron it, ano ho, idea. Tapos, sure, kagatun mo. Di ba? O, di, go with that.
1: Kung good person, kamating. Kung may, kung may pakay, kamating makichismis ka tag. Pero yes. is na secret mo, what aman.
0: True.
1: Hindi mo, what aman gagi, ipagkalat pa sa iba or dugtungan or kung aling bawas. Ha. Ay, gida, hindi, gida, may mawaga, makatropa nga. Kung mayad ka to, abi, masugid nga ray. Literal, abi, rin ka pang yan nga. Para ka na, daog ta, ako, tamo, yes. daog, gimp,
0: at diba, may mga story, sabi ko, amat ka trapang may gaya, hindi mo kinahangan niya, pasa-pasa-pa.
1: Oo.
0: May mga bagay ko, amat nga, just keep it to yourself.
1: Yes.
0: Ano yung mabuo? Pangutan mo yung sarili, ano yung mabuo? Mm-hmm. Pag, halimbawa, spread
1: oo.
0: Ng spread mo.
1: Example diba? Man, ng mga katropa, nag-break sa nasa nga jowa. Ano ganda to? Haman man na to, di ba? Medyo, ikaw, ganda nga rin. Ano ba, anong kinalaman?
0: Ano
1: ba,
0: ano ba, ano ba,
1: hindi ka giting, hindi ka tinga tugan, ganda ka na pangyani, nga nag-uusoy ka giting hapot sa bat.
0: Kailangan kitang i-announce.
1: Oo. Di ba, manay, ito manayaki. Ito, baka kami kagabanan, mga katropa. Medyo mahambat. Basi ikaw mo lang ng karapang menggay.
0: Ganap na ganap.
1: Siyempre, may nakikita. Abi kita nga rin mauro yun. Diba? Diba kung nagbugag rin sa ang katao, karapang iniisip, nandang paalin ang property.
0: Yes.
1: Paalsin. Saan dapat nag-iisip ka rin? Halay, sinuro gaban.
0: Siguro naisip man nandang, no? Pag sa pagdesisyon.
1: Saan man nara? Saan kanyo man na matugpar? Bagay, kanyo man na pagtugpar? Yes. Saan man hala, ano? Ama na rin doon, diba? Ako sa rotong tagana, agrotong magjowa, wala kandat pakialam.
0: Wa. Aga, syempre, gina settle but ada ro do. Kay mga katropa, hindi pag problema hondo, kabuhit iba.
1: Yes, so,
0: focus sing sarili, hindi ka na pang jam so ang nakakaalam lang sa buhay mo ay yung kapitbahay mo.
1: Ay, gidan. Bukon mo sure, karapang jobs.
0: So, depende man doon kung may tao perme.
1: Depende kung, depende lang asa, klase itawo or depende lang
0: sa kapitbagay.
1: Sa kapitbagay.
0: Yes. Kaya laban lang mga katropa. So, oras na to, alas 2:27 na sa hapon. Agrahan niyo oras, ginatod ka to, it's Santon Gold Herbal Tea. So, sa mga katropa nato na constipated or nalilisdan niya magpagawa toxins sa dako niya kagawasan or magpagawa tigo, ha? Sa nang kagawasan, hay mag Santon Gold Herbal tigot anak ka mga katropa para mabuligan rin yung kanyang gawas nga syempre makadigest it mayad.
1: Yes, oo. Mabuo man mga katropa pero higo sa gawas. Syempre, manami matabi ka pang yaning malimpyo at kumbaga nakapakuwa, nakapakuwas kita at higo kita na.
0: Again, support na binana ro healthy digestion. Kumbaga, maugan ng pamatsyagan singti yan.
1: Yes.
0: Ang mahumot da kasi may anak or mga katropa ng malunggay, moringa, turmeric, ag cinnamon bark which is dire nagapahumot ag medyo color pink pink abe ng
1: yes,
0: color ka mga katropa tinga ra not your usual tea ha kasi with cinnamon bark
1: oh humot imo mga katropa mas lalo gid ana kung sa gabi na imbis sa ibang imnon ing imnon raya lang tag maka healthy lat anak
0: yes.
1: imo
0: aga sigurado pang makapaguwa at higkohin aga
1: yes,
0: malami
1: abi refreshing.
0: No pag morning pa lang nakapaguwa kung feeling mo kaugan-ugan ring tea yan aga makabulig mara mga katropa sa aton nga gawas para sa natural weight management so perfect sa mga tawo nga on diet at the same time nasa healthy living.
1: Yes.
0: Sana
1: perfect na mga katropa kasi everyday nagakaon kita at kung amat wa natong gina
0: mamantika matambok
1: yes
0: diba?
1: Wa natong kung amat isipan hala takita gamon hala takita kaon ay.
0: Yes.
1: May mga ano madgali no may mga bulok ba niya beneficiary kung atong mga ginakaon pero
0: magbukat sa tiyan diba
1: sa Santon Gold Herbal Tea mat mga katropa maipush na na may pagguwa ro mga bulok or mga higko gid
0: yes.
1: sa atong suod iti awas
0: tama. So, mga katropa, nga Santon Gold Herbal Tea, pwedeng-pwede ganyan mabakal sa tanan niya Merc Mercury Drugstore nationwide ag other pharmacies pagid mga katropa. Pwede man yung ma-add to Carter Shopee ag TikTok Shop.
1: Yes.
0: So go na mga katropa magbakaut anak mo is Santon Gold Herbal Tea.
1: Oy, shout out kung gida hara akong gidang pinakagwapag, pinakasexy nga tiya.
0: Wow.
1: Grabe gid ako hambong gitong tiya, no? Ay, hello kay Auntie Arlene. Gid pamantog si Auntie Arlene na bayra. Nagarelax imo makara ito sa Manila. Eh sige ut ate mag ano kaut ing na mag-usit ay sa imong peace of mind.
0: Yes.
1: Manamit ka na ron te perfect gid imo sa makarang panyempo tapos sa ada birang reunion. Kumusta man te reunion? Unta hay masaya garaya ra manami, no? May oras gid gyapon karap lang yan diro mga
0: makita-kita.
1: Mga tita ano nato ni mga tita vibes nga ra hay. Magaano man sandaw magareunion, magkita-kita,
0: mag-together, go istorya bonding. So go with mga katropa. So oras nato na alas 2:30 na sa hapon. Ma commercial break ana kita mga katropa sa aton kanya pagbalik aton nga i-plastar kinyo ro. Another set of story nato is sa programang X-Rated. Dagroan na kanya title is Ilaw sa Gilid ng Lansangan. So doon na mga katropa atong panambalikan makataliwan gamang rapin ang mga reminders.

0: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Ibusuki katindahan, kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry, sulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawat nyo? Magsinadya, kag magdaog sa mga pa-premyo ka kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review its FDA-CFRR permit number 0052. See rest of 2025. Drink responsibly.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus
8: Herbal Oil.
3: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
14: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
15: Ang hinita po, itwork po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
16: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
14: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
17: Ako si Jet, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
14: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
14: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. lantot, suwabe sa lalamunan.
5: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
18: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
18: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
18: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
21: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Katropa. Siyempre, magapanambali kita sa tayo programang
1: X-Rated!
0: At sige hapon, kami makaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, pwede kang magpamati mga Katropa sa pagkat at alas 13:30 ang mag-ililiba. So, once again, si Telio Poldo. Good afternoon. Shout out. Kidan ako na sanang dating katrabaho si Rex Printing Company Manufacturing.
1: Awo, kidan. Shout out. Kidan na ka na ha. Nagpamati. Kidan mo ka ito na.
0: True.
1: Bagit anarogi na shout out ni Tyler Pauls nga rin. Dahil mga nadudumduman at ananang mga barkada na na, mga amigo na na.
0: Ag si Katropang Mad-Attorney ha. Thank you so much. Ito si mo kanya pag-highlight sa programang X-Rated. Good afternoon. At si Katropang Alan Inan. Hi mga Katropa. Pa-shout out lang kami iya sa Dandrops Boys. At sa birthday boy kay Marlon Alcaraz. Available gihapon. Binatang binata sa naol.
1: Sa naol, gidaya na.
0: Stay bulky lang. Good health always.
1: Bonggat anar Katropang Alan Inan, kasi haya dapat raw birthday nga ron hay mas magwapo pagi.
0: Yes, grabe gid ana. So go at ana, happy happy birthday ha once again sa imo karnya co-workmate kira pang Marlon Alcaraz. So si kira pang Rex Pilayo man. Aba, magandang hapon po, nagpamatigid kami iya sa barangay Yawan sa pamilya Tayco Pilayo agpa greet man kay Luffy, kay Richard, kay Leo, kay JR, kay Raymond, kay Derek Halina, kay Rex Pilayo it barangay Yawan Ibahay. Kanami gid ana ro bosses niyo ma'am. Ka cute, ka gwapa gid akinyo. Apo sana all. Thank you gid Katropang Rex ha. Pag-greet man sa San Roque, bawa sa pamilya Tayco aga ano ra, pamilya sa barangay San Roque Malinaw, mainit nga hapon sa tanan. Bawa gid ana gid afternoon ha. Ay apo pasensya ko hindi ko mag-get sa iba ni mo karon nya gin Tayco.
1: Oy, may mga ano be, may mga iba ro.
0: Yes.
1: Ro spelling or kung nano man ron.
0: True, may typo error. Anyway, mga Katropa, siyempre, para di kita maubsan it oras, aga makapamati pag kita itmayad sa atong kanya palibagong istorya makaroon nga hapon. Haya kita mga Katropa sa first part. First part yung anay, kasi tomorrow, mabatean ninyo ro anak kanya pagpadayon.
2: Exciting!
0: Dapat kinabitin-bitin man ka mukong amat para una ginabaro excitement, di ba ga? So, haram mga Katropa, pamatian ta kung si Inagalibot, raya kanyang istorya, nga may kangtaan sa ilaw sa gilid ng lansangan.

0: dito? At bakit basang-basa ka? Basag ang poise mo niyan, Day!
1: Patawad po. Nakita ko pong bukas yung pinto at naghahanap po kasi ako ng trabaho. Kahit ano po. Maghugas ng plato, tagalinis, at kahit ano po.
0: Hugas plato? Iha? Barto? Walang naghuhugas ng plato rito ng ganyang oras. At saka, tingnan mo kaya ang mukha mo sa salamin. Maganda? Maibubuga ka? Bakit hugas plato agad ang nasa isip mo?
1: Kailangan ko po kasi ng pera. Ngayon na, ang anak ko po, si Scarlett ang pangalan niya. Tatlong taong gulang pa lang po kasi siya at nasa ospital. Hindi ako makakahiram sa bangko sa kakilala. Patawad po kung nakatambay ako rito.
2: Mayet, sino yung basang sisiw na yan? Bawal ang standby dito sa VIP Lodge, ha? Alam mo yan, pag nakita yun ang mga customer, masisira ang mood ko.
0: Parespeto naman, Boss Ernie. Naghahanap daw ng trabaho si Inday. Tingnan mo nga, Boss. Katamtaman ang tangkad, malinis ang muka. Konting ayos lang yan. Konting kulerete, pwedeng-pwede na sa floor 2.
2: Bago ka ba sa Maynila? Ining, anong pangalan mo?
1: Si Lisa po. Si Lisa po ang pangalan ko.
2: Makinig ka sa akin, Lisa. Ang trabaho mo rito, hindi pambata. Sasamahan mo ang mga customer uminom. Makipag-usap ka, pababangawin mo ang gabi nila. Kapag marami silang in-order na ladies drink, mas malaki ang kita mo. Pero walang pilitan dito sa salitang seryoso. Kakayanin mo ba yan?
1: Papag inumin niyo po ako ng alak, kapalit ang pera?
0: Hindi lang alak ang iinumin mo rito, Lisa. Iinumin mo rin pati ang garapal ng tingin ng mga lalaki. Pero kapalit nun, magkakapera ka. Makakabili ka ng gamot ng anak mo. Ngayon, ikaw ang magdesisyon. Ang dangal mo bang walang maipakain sa ospital? O ang tiyaga mong mag-uwi ng pera para mabuhay ang anak mo?
1: Kakayanin ko po. Pakiusap po. Tanggapin niyo po ako. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko.
3: Lisa, buksan mo na nga yung pinto ng locker mo. Ihiram lang ako ng ekstrang medyas.
1: Eto oh, Chona. Bago yan. Pakigamit na lang.
3: Salamat. Pasensya ka na ha, kung hindi ako masyadong nakikipag-usap sa'yo noong mga nakarang araw. Naninibago lang ako.
1: Okay lang. Ako rin naman. Mag-iisang buwan na rito pero kapag tumutunog na yung musika sa labas, kumakaba pa rin yung dibdib ko, Chona. Paano ka ba napunta rito sa bar?
3: Akala ko kasi pag ma-manicure at pag-hairdress lang ang papasukan ko rito sa lungsod. May nag-recruit kasi sa akin sa probinsya natin sa Hilagang Samar. Ang sabi, sa malaking salon daw ako ilalagay. Eto, pagdating ko rito, kinuha ang pamasahe ko, kinuha ang mga papeles ko. Ipinasok ako rito ni Boss Ernie dahil may utang daw sa kanya yung nagdala sa akin.
1: Ha? Ibig sabihin, niloko ka? Hindi mo ba gustong umalis?
3: Saan naman ako pupunta? Wala akong kakilala rito. At saka, padalhan ko man lang ang pamilya ko roon kahit papaano. Sa amin kasi, pag nakauwi ka mula sa Maynila na walang pera, ikaw pang nakakahiya. Kaya ito, tinitiis ko na lang. At least dito, kasama ko si Ate Mayet. Siyang nagtatanggol sa amin kapag may bastos na customer.
0: Oh, bakit parang malalim yung pinag-uusapan nyo riyan? Mag-aalas 8 na ah. Magsisimula ng pangalawang set. Lisa, si Mr. Tan nasa table 4. Ikaw ang hinahanap. Suki mo na yun ah.
1: Ate Mayet, magalang naman po si Mr. Tan. Kaya lang, minsan po humahawak sa kamay ko. Natatakot po ako kapag nasobrahan na siya sa inom.
0: Makinig ka sa akin, Lisa. Diyan papasok ang diskarte ng isang GRO. Kapag humawak sa kamay, idaan mo sa tawa. Subukan mong hawakan din ang baso niya at sabihin, Boss, inumin mo na to para masaya tayo. Ilipat mo ang atensyon niya sa alak. Huwag sa katawan mo. Kayo ring dalawa ni Chona. Tandaan niyo to ha. Ang katawan nyo, hindi pagmamayari ng bar na ito. Ang binabayaran nila rito ay ang oras at kwentuhan ninyo. Kapag lumagpas sila sa linya na yan, tawagin nyo ako at ang mga bouncer.
3: Salamat, Ate Mayet. Kung wala ka rito, baka matagal na akong tumalon sa tulay.
0: Guys, tumigil nga kayo. Pero-peroha lang tayong nakakapit sa patalim dito. Ako nga, limang kapatid ang pinag-aaral ko sa kolehiyo. Yung isa, mag-aabogado na. O, diba? Sino mag-aakala na ang tuition na hinaharap ng abogado nang galing sa bawat latest drinks na naiinom ko gabi-gabi? Kaya mag-ayos nga kayo. Ilaban natin to.

0: Ano ba yan? Lisa, kanina pa ako nag-order ng alak ah. Ang hinawakan mo lang yung baso mo. Halika nga, umupo ka nga rito sa tabi ko.
1: Sir, medyo marami na po kayong nainom. Tubig po muna kayo habang nagpapatugtog ang DJ.
0: Ano ba yan? Huwag mo nga akong turuan. Nagbabayad ako rito eh. Ibuhos mo yung alak sa baso mo. At inumin mo to ng dire-diretso. At pagkatapos, samahan mo ako sa labas.
1: Naku po, sir. Hanggang dito lang po ako sa loob ng bar. Trabaho lang po yung pakikipagkwentuhan ko po sa inyo.
0: Buisit. Ano hanggang dito lang? Pera lang naman kailangan mo, di ba? Oh, eto. 5,000. Sapat na ba to? Kulang pa.
1: Hindi po nabibili ang katawan ko. Sir, patawad po.
0: Ito't tumatanggi ka? Huwag kang magmalinis. GRO ka lang.
2: Hoy! Bastos ka!
3: Tika. Anong nangyayari dito? Sir, huwag kayong mananakit ng tao rito sa bar ko.
2: Boss Ernie, sinampal niya si Lisa. Walang karapatan ng kahit sinong customer na manakit sa amin. Hindi kami hayop para tratuhin ng ganito.
0: Hoy! Mga bayaran lang kayo, ha? Lalabas ako rito at isusumbong ko kayo sa mga pulis!
2: Magsumbong ka! Ipakita rin natin sa CCTV kung paano mo sinaktan ang isang babae. Akala nyo ba dahil nagtatrabaho kami sa bar sa gitna ng gabi, nawala na kami ng karapatan bilang tao? May mga pamilya kami. May mga anak kami. Nagtatrabaho kami ng maayos kapalit ng kita. Hindi para tapakan ng mga tulad mong walang respeto.
3: Sir, lumabas na po kayo. Bago ko patawagin ang mga security sa labas, hindi namin kailangan ang pera mo kung mananakit ka ng mga tauhan ko.
0: Mga buwisit kayo! Pok-pok!

0: katropa, nabatian natin ha. First part, pagamang toy. Talon ka nyo, istorya. Grabe, ana, pero pamagat pang ilaw sa gilid ng lansangan.
1: Grabe, gidarada mga istorya bilang, ano, no? Bilang tawo, gidakarapang yan. Dapat may ato yun, ang ginatawag nga rin nga.
0: Respeto.
1: Respeto. Ag, syempre, rokabas kong natin itbuot. Tama. Kasi, nano man nga, diskarte ron.
0: Ag, buko ni tan, mga katropa, nga katrabaho sa bar, abimana, or sa club, is ginabaligyar ko galingon. Riba, kanda karon ay tawagan naga serve again like waiter di ba bukon itan kaya wa ano ginahabang bukon kaya ay bukon itanan
1: yes,
0: kasi di ba pa sa sambilog nga to manilisa baga ibat ang mana kimo sir di ba ibahan ka i-serve kimo ri imo kanya drinks aga makipag istorya pero beyond that hindi ta pwede kasi wa tang iya nag-apply para bahala kapag gusto ka mag-build ka kon or i-take out ako bukon kay ibahan to
1: pero manami matang ni karapang yan ira anda gid ana nga relationship man server sa anda karon niya mga anang boss kay boss earning ato okay siya ever sa mga friend ng friend kumaga nagakusundo sa datanan yes. Bukod magaita ay sa indang kusundo di ba pwede tang kwartahan abi to eh
0: ay iti good kay good abi
1: tunga lang man rin kita sa royal di ba mga
0: kunano kasi mapakumpat man nakatong itaong komisyon pero ro man namin kanaga protektahan di ba agranda nga tong boss wa sa dagina pabayan ag ibig sabihin dato nga tong andang ginatrabahuhan bukod red pugad
1: it's
0: sa inyo mga katra prostitution kundi raya is nagabulig ang gid sa mga tawo just like kay Lisa to kasi ka looking for a job imaw napapangtan pa ni mo ni boss earning ato nga ni ko pasang sisiyo diba kasi very innocent gid ana ro ana ko niya itsura ag hanya ni nagsugod malang imaw ito para makaprovide sa kinahat anang uha
1: yes so, kung uha ko tingay gid abi karang pangyani nag ano ko tingay gid abi nagausoy ko tingit pag maagim si nano paron
0: yes ag makabi na tong night job kasi ro mga bar nga ro mga club nga raga operate gabi eh
1: wa
0: man it club siguro nga bukas it gabi adlaw yes. Diba nga kahayagon ro aton karnya silak is ga operate so war mga katropa first part pang to pero grabe ta gi medyo matindi grabe mata si customer nga to no macha na miton tabay wa
1: ayo ano man medyo gusto man na eh
0: ana ta na
1: usok bo na gid
0: buko porki nakita imo bayig to sa bar hay ana wa ana mabuon sa kwarta
1: yes grabe no pero isip pa iba miski manggaranon ka or may kwarta ka mabuugagi
0: yes nga abit anana ito tayo mo sa mall nga niya pamakay mo at gambong ay gusto ko ra diba nga buo na tagagi buko ni tanya tao mga katropa madaga naton sa kwarta or sa halaga
1: yes.
0: At manami man ang boss ka to hay may panindigan na tag ay wala kami pakialam sa kwarta sa pera mo hindi namin kailangan ng pera mo umalis ka rito
1: yes diba kita pero dignidad yes. Diba pag maigo ron mga katropa
0: tama kasi kung manggulo malang matuod abo or madagahi eh. Ibang customer abo para ro magkagabasag dito sa bar. Diba? Gagastos pa kita eh.
1: Yes, nagdugong pa.
0: Ay, kung humalin ka, hindi ikaw ito mahalin. Ro, iba, hindi ito maperwisyo. Tuloy-tuloy pa rin ro, pag inumit alak. Sana all. Sige na pang Filiba, good afternoon. Happy listening. Good afternoon, mga pang Filiba. Thank you so much kita sa pag-highlight. Shoutout man sa ito mga katropa runa. Nga, maskin malisod ron ng kabuhi, kaya padahin niya hapon sa pagtrabaho, sa pag-usoy, diskarte, raket, ha? Nga, makitaan nang daron, ag makabuligid kanda. Gaban di dabing yung rason natong karapang menggay kung bukod para sa tong sarili atong pamilya.
1: Oo.
0: Diba? Para kanyo kagatrabaho. Para kanyo kagasakripisyo.
1: Yes. Ginatao, tarotanan. Para lang sa pamilya. Diba?
0: Yes. Kasi
1: yung maubos ka gun. Basta kanda maging osagad gun. Maging
0: true.
1: Okay yan.
0: Agruhuya, ginaset aside ni mo. Diba? Rumatrabaho nga, never mo naisip. Dati ginasudlan mo. Basta ha. Marangal, bukot illegal.
1: Yes.
0: O yun taratong ginahambal ka ron. Yung support naton, maskin para sa iba, maisot dun, mahigko ron. Pero kung legal matana mga katropa, ag maayos matana, hay go lang, kanya-kanya matana kita hostel sa kabuhi. So oras na to, yung punto, alas tres na sa hapon mga katropa. Mga commercial break, anay kita ha. May atal pa kanya 3 o'clock prayer. So mga panambalik, yung programang X-rated, mga taliwan hamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: X FM.
1: Oops.

0: Take-take ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Samsung Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Samsung Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Samsung Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Samsung Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpili sa mga butika.

0: Stress 8 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon sa mga katropa natin ha. Nakakabukas siya, mangit anda karang mga radyo. Naka-live sa gihapon kita sa ating karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede sa gihapon ka mga katropa mag-comment. Kung sino man nag-birthday, sino man nag-celebrate. Ay, for the go mga katropa, mag-comment gamang runa. Agad ma-shoutout natin sa daratanan sa kahanginan.
1: Sana
0: shoutout na syempre kay rapang Joma Rapis naging charge ko at naging manak rapang Menggay akong speaker para magpamati ako yung doon na sa imong istorya. Oh, hello gitana kinyo na ha sa kay Jomar mahugod gitana sa tanan niya bagay si rapang Jomar. Good afternoon Kimo kay Lola Alice babas kog mando monitor ni Lola Alice nagapur pamati man katon yan day Uncle Bibot sa may kawali sa may tabangka naman siya sa kawaling family gitana kay din nung doon nung Eric ng Ivy ag kay Rexy kinang ninya ag kay nang Donna, agay Philbet do Aspar. Hello gidanaw na sa mga katropa naton. Itataybog iyaman kara sa may bajangan sa Ingala family gidana. Shout out kidaki mo Taybog kay Lola Merly sa may Venturan sa Banga. Nakatutok man katon ag kay Lola Didang ikara sa may Mercedes Village New Buswang Kalibo.
1: Sana
0: mga katropa ka na miton gidana sa makara perming paniyem poro may kaibahan gidana kitang pangpananga sa nagakagainiyain karang abaga tian kasi uso gumatanar ugan sipon tapos bukong panatot make sure na sigurado nga tanan nga ginakaon naton hay malimpyo mga katropa mag-inom itry karang premium dietary soft gel capsule ray mga katropa maprotektahan kita kara sa mga viruses ag bacteria nga nagaagi sa aton karang kagawasan o kung nagabatsya kita mga katropa at higko gidana mas manami nga may aton karang pang vitamin may pay pang vitamin D3 kita mga katropa. Siyempre, nakakabaskugra, nakakakusog. It atin karangatugan.

0: na kung nagiinom kita, itry kang premium dito kasi may anak karang mga long oil, may anak karang virgin coconut oil mga katropa, at syempre ro adlaw-adlaw nato na nga pang pabasugit yawas, maabo imong benepisyo pang overall na siya mga katropa. Raya produkto ron iti Yes to Health Incorporated, ag pwedeng-pwede ninyo ro mabakal sa inyo karang mga suki nga butika, ag pwede man ka mag-order sa atong online shop, ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee.
1: Sana all.
0: Oras mga katropa, alas 3:11 na sa hapon. Mamati ini kita mga katropa at mga kantay at itong karang Aklanon banda. Kasi nga mga katropa, nagatukar na ras iba ba karang area sa yes, itong karang probinsya at Aklan. Mga katropa, pamatian na ito. Rain kanta nga, ikaw at ako.

0: Nabatihan natin mga katropa, ray karang pila ka mga kantay, tanong karang akla, anon ba? Kako sa siin, magatukar das, iba-iba karang area, ya sa atong karang pungsod, Pilipinas, o kunya sa atong karang probinsya, it aklan.
1: Sana
0: mga ka. Katropa, syempre, thank you so much Ida na kinyo no. Kasi syempre sa dahil sa inyo the parang nga support sa atong karang mga aklanon band ay mas makilaga pag idranda karang banda, mas makilala pag idranda karang mga musika. Kasi isa gid naton nya tanan nya anda karang mga ginaubra nga kanta hay para gid na kinyo aga sa gid na relate sa mga katropa naton runa. Relate sa anda karang mga nabatsyagan, sa anda karang mga mood makaron nya hapon bao gid ana. Mga katropa, syempre sa makarang pang orasyon ay thank you so much Ida na sa nagtuto kaina umpisa sa makarang oras. Aga naging ka-partner naton technical side si karopang Daddy Lods Noel Estelliero. Sa support kita amon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa panakamabuot pinakamaalwan pinagidana sa tanan ramon karang big boss Doc Remeli Tukoy. Mga katropa, magkilita kita hin aga ha, same time same station man sa gihaban, abangan-abangan yung mga katropa raton karang live sa mga issue nga ra agod masayuran naton kung ano kung nano kung si Ina. Mga katropa, naging kaiban man nato si Karapang Yani ag ako mga katropa si Katropang Menggay mga sa programang X-Rated RXFM 96.5 kalibo ang katropa mo
1: sana.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:35 na sa hapon.

0: Mayadayad nga hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga hapon Western Visayas. Probinsya Iraklan, Banuayt, Kalibo. Mayadayad nga hapon. Welcome sa aton makaroon nga special coverage. Ikalima nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makaroon nga adlaw it Lunes. Betsa 27 sa buwan ni Tulyo 2026. Aga, syempre, inyo karang mangin alagad sa raya karang special coverage. Ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Rupag panamiyaw anay naton, it good afternoon ha sa aton karon nga mga katropa nga nakatuto katon. Sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor katon sa anda karon nga mga panimagay, sa anda nga mga radio mayadayad nga hapon. Pwede nyo man kami karon ang mapamantaw pinaagi sa amon karon nga Facebook page XFM Kalibo 96.5. Pwede ka mga magtauman unat mga komento, suggestion or mga gusto ninyong ipaabot sa aton makaroon nga pag-ililiba. Ikalima na nga State of the Nation address it aton karon nga presidente, mga kataropa, meaning to say hi. Sambilog lang hingan nga sona aga magatapos na, magatakop na roana karon nga termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aga syempre maabo kita nga gustong mabatian. Importante gihapon nga masayuran naton do estado it nasyon. Ano ro estado it nasyon makaron mga kataropa, ano ro mga dapat naton nga masayuran pag-abot sa aton karon nga ekonomiya. Si Inga Agtugon, ano ro dagagan ngon itaton karon nga pungsod Pilipinas. Pag-abot sa raya karang maabo karon nga mga bagay. Kabuabo karon nga mga sana ro gusto naton mabatian ro nagtaliwan karon nga State of the Nation address ko 2025. Ano ro mga promesa nga natawan it katumanan, ano ro mga promesa nga medyo tagilid in the sense nga uwa pa hatuman. Oro sambilog sa mga tumatak karon mga katropa sa State of the Nation address it presidente ko 2025 ay rurayang mahiya naman kayo.
1: Wow!
0: Mahiya naman kayo dayarahay nagatumod sa raya karang massive corruption sa pagkadiskubre it daya karang bilyon-bilyon nga flood control anomalies sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Sambilog sa mga pinakamagagko nga korupsyon nga na-record mga katropa no sa aton, siguro sa aton yung nandun nga kasaysayan no. Ruraya karang massive flood control anomalies. Ay ruin do sambilog naton nga gustong mabatian sa aton karon nga presidente. Paano na naigabida ra kasi a year ago sa kapareho karon nga plenaryo una karon sa manaba nga kapugungan sa atubang 8 million nga mga Pilipino nagpromesa ro aton karon nga presidente nga magapanabat magapanago magasabat sa laye ruraya karang mga involved sa flood control anomalies mga katropa. But the question is, sambilog malang rupangutana it kagabanan, kaabuan, publiko, mga Pilipino. Si Inyon, may ginagtunan yun. Ano gondo naging plastada? Itraya karang mga anomalia. May mga naga-question. Selective gamang bagaro administrasyon sa pagsabat sa nasambitan nga issue. Or kung sino gamang ruraya karanga kontra sa politika ay imaw rupagakasuhan. Daya ro sambilog karon mga katropa, but sambilog karon sa mga makabig naton nga gusto naton nga masayuran kung ano ro gina ubra it gobyerno pag-abot sa iba karon nga mga bagay. Sa issue pag-abot sa raya karang maabo nga mga bagay nga magapit para sa mga Pilipino. And just a little update before we proceed sa aton karon nga pag-istorya makaron. Una gun karon sa House of Representatives sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kun sa siin hay ginsug-agaw imaw karon ni Senate President Sherwin Gatchalian ag House Speaker Boji D. Kaibahan o pila karon ka mga leader itdaya kara nga Senado kama naman it manaba nga kapungan or daya kara nga House of Representatives. Aga kasi naka-schedule, no? Naka-schedule nga Roraya karang a State of the Nation address it ato nga presidente will start at 4 p.m. And based sa naging dry run, based sa naging statement ni Undersecretary Claire Castro, ay magabuhay it masobra sang oras agtunga Roraya karang a State of the Nation it ato nga presidente. State of the Nation address it aton nga presidente. Actually kabuabo nga mga issue nga gusto naton karon na masayuran, no, pag-abot sa sambilog abi makaron nga issue ay dudaya karang grabe karon nga pagsaka it ginatawag naton nga produktong petrolyo. Hinaga may nakatagana guman nga big time oil price hike. So paano ra sabto nit aton karon nga presidente? Aruraya kara nga mga pangutana it mga normal nga mga Pilipino. Aruraya kara nga mga pangutana nga magapit katon nga mga Pilipino. So sa 1 hour and 30 minutes nga ron, as we expected, ay based man sa naging pahayag, it Malacanang duyon do magiging run itaya kara nga State of the Nation address it presidente. Hay ano rung mga naka-focus di karon kasi daya undo di ko ma-recall kasi last year ha hay uwa man it ginatawag naton nga red carpet mga katropa. So meaning to say hey what pabunggahan kasi sa inyo ro State of the Nation address abit presidente nga ra naging fashion show gutanat daya karang mga mamalidha mga dignitaries o kung ano paruna karon nga nag-aattender sa nasambitan karon nga zona. So of course magasaksi man karon o pila karon ka mga cabinet members, mga senador, ag daya karang mga representante tagsa-tagsa karon ka mga distrito ag mga party list sa raya karang State of the Nation address. Si dudaya karang Senate minority it daya karang Congress it Senado nauna na nga nagpahayag nga indi sanda karon nga mag-aattender sa raya karang nga nasambitan nga State of the Nation address. Kakip kara si Senate President or si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, si Senator Amy Marcos, si Senator Robin Hood Padilla, si Senator Loren Legarda, at I think si Senator Pia Cayetano ay hindi mag-attender sa raya karangan na sambitan karon ng State of the Nation address. Ay hamba ito ni Senator Amy, hay. Medyo nasubuan ko no imaw. Partikular sa ana karon nga mga kaibahan sa minorya ay kaabuot ako no kararuraya karangagin pakulong. Ay kaina before daya nga ranga State of the Nation address nagbukas yon do panibag-o na naman karon nga kongreso pinaagi sa pagbukas it lower house ag upper house mga katropa. So we're expecting raya nga ranga both congress ay magatao it daya karanga makabig naton nga mga layi nga makabulig katon nga mga Pilipino mga katropa. And syempre hindi man naton karon malikawan rogi na tawag naton karon nga pagpatigayon man itdaya kara nga mga hubgag protesta it maabo naton karon ka mga igmanghud maabo naton karon ka mga Pilipino partikular do pila karon ka mga progressive groups. Partikular do anda karon nga mga panawagan unang-una karon nga maabo nga mga panawagan ro gusto nanda karon nga masabat itdaya kara nga presenting administrasyon. Hindi man naton doon syempre demokrasya kita karon nga nasyon. Suraya kara nga mga mga issue gid-ana nga ra nga magapit para sa aton karon nga mga Pilipino, mga katropa. So, makaron. Sa kabilugan itaton karon nga pag ratsada makaron sa aton nga special coverage ay igabasyada gigahatod naton kinyo ha sa inyo karon nga pagamatinan sa aton nga mga social media platforms. Ruraya karang nga mga senaryo, mga makabig naton karon nga mga magakaganabo sa raya karang State of the Nation. Pero antes do yun kaina, antes makaroon nga mag-umpisa Roraya karang State of the Nation address, maabo na karoon nga mga nagkaganabo, mga katropa. Partikular, una karoon sa mga nagpatigayon itdaya karang nga hubgag protesta. Siyempre, una karoon doon mga pila karoon ka mga progresibo nga grupo. Yes, ato nga may probinsya, Iraklan, I think may una man nga ginapatigayon man nga mga pag-rally, ha, mga katropa. Aga syempre ruyon doon man pagpahayag itanda karon nga mga himumunot. O rin sa milog no, himumunot mga katropa. Ano rubaga ro sa milog gabi kara nga kung katon pa mga katropa sa raya nga nga mga ginapatigayon nga mga rally, ginapatigayon karon nga mga aktibidades itpila naton karon ka mga igmanghod. Pero pangutana, abi karon hay ginapamatian, hayhan kita itaya karang administrasyon. Rin doon sa milog karon eh, may una kaya nga nagapamati kanda. Partikular sa mga issue nga rah, itaton karon nga pungsod Pilipinas. O, sa milog ro yun sa makabig naton karon nga ano eh, makabig naton nga dapat sabton itaton karon nga gobyerno. Hambait palasyo, ita Malacañang basi sa naging pahayag karon duraya karang ikalima karon nga zona ni President Ferdinand Marcos mas intense kuno mga katropa. Ano ba nga klase nga intense?
1: Wow!
0: Matsaka namit apamatian do intense. Ay una na nang hambag hay simple but dignified kuno. Roraya karang State of the Nation address it aton karon nga presidente. Ay basi di karaya ginagauman nga magiging intense. Pero ikali mga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makaron nga adlaw basi sa Malacañang. Ay ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro igaplastar it presidente ro mga bag-o nga mga programa ag legislative priorities. Agod nga mabuligan ng mga Pilipino nga makabangon sa mga hangkat nga ginaatubang itnasyon. Kagakipun kararo mga kalamidad, agro-crisis sa Middle East mga katropa. Actually, doon sa bilog ito natong gustong mabatian. Ano ro plano aton karon nga gobyerno magwa sa permi karon nga pagtao itaya karang nga ayuda? Siyempre, nagasalig ro mga tao sa raya karang nga ayuda, ayuda, ayuda again and again. So, dudaya karang, raya karang krisis sa Middle East nga nakaka-apekto katon nga mga Pilipino, miskin milya-milya ro aton karon nga kagayo, hay ano ro plano aton karon nga gobyerno? Ano ro plano it administrasyon? Ay dugang pa karon it Malacañang, bukod niyang it para karon sa presente, kundi makaron do ginapahauman pa it presidente kundi para sa mga masunod nga dagon ag maiduso ro mga development agenda it ana karon nga administrasyon mga katropa duyon do mga pwede naton saligan pwede naton nga umay sa raya karang State of the Nation address it aton nga presidente. Pero samtang nagapurpamati kamo ag nagatutok iya karon, again naka-live kita sa aton karon yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Pwede kamo karon nga mag-comment una og ag share gud man do amon karon yung Facebook page. Pero samtang hapon yun da nagaro iba karon nagamurmerienda gud nga ni karang mga katropa. So samtang nagamurmerienda kamo ay mag-inom-inom anay kamo karon partner ninyo ro inyo karon nga ginakaon nga merienda itraya karang nga Santon Gold coffee mix.
1: Wow!
0: Oya paras karang nga kakon nga ra may akon iyang tasa bukon nga ni tasa ra ay nagainom-inom man kita it Santon Gold Coffee Mix karon mga katropa. Samtang kamuuna-una kamo sa inyong mga panimagay, partnerero inyong karon nga pagpurpamati pagtutanaw katon. It's Santon Gold Coffee Mix. Manami ra ha, kasi kamong Rosanton Gold Coffee Mix ay maabo karon nga mga benepisyo para sa aton nga ikaayong ngawas, pampagwapo para agpampaputi. Ag good news pagid karon mga katropa, Rosanton Gold Coffee Mix, pwede na ninyo karon nga mabakay sa siin man karon nga Mercury Drugs or Mercury Drug Store nationwide. Iya sa aton karon nga may probinsya karon ni Taklan. Pwede na ninyo ron maadtunan mas gin pagapit panamon kinyo reprodukto nga para gid kinyo. Sa aton karon nga mga katropa, sa aton nga mga suke, and of course, sa aton karon nga mga loyal listeners, iya sa XFM Kalibo, mas gin pagapit panamon kinyo Roraya Kara nga produkto iti Esto Health Incorporated Rosanton Gold Coffee Mix. O di ba rayro bago nga produkto iti Esto Health Incorporated nga ginausoy-usoy gid ana. Itraya karon nga maabo karon nga mga aklanon. May nag-message na yan, nagpangutan ako na amat may nagahugugay entries. Katropang nin, siin man na kami makabakal, it's Santon Gold Coffee Mix. Ay haragun, pwede ko ninyo ron nga mabakal mga katropa o Santon Gold Coffee Mix sa tanan karon nga mga branch. Ita Mercury Drug Store. Umpisa makaroon nga adlaw July 27. So makaroon, pag naagto ka muna sa siniyan may Mercury Drug Store. Mercury Mabini, Mercury Plaza, Mercury Rojas Avenue, matyadayo sa Rojas Avenue ng Mercury Drug Store eh. Sa may extension, agiya sa may Rojas Avenue, karang magapit sa may tulay. So, kung magpanguta na kamuruna, ay pwede ko tanin nyo mabaka Rosanton Gold Coffee Mix, no? Mga kataropa. At syempre, pwede tanin nyo ron dahil pagkatapos karon ay igakip sa aton karon nga promo rong Santona na XFM libo-libong papremyo. Santon Gold Coffee Mix, aray higupigo pa na kita't kape nga Santon Gold Coffee Mix samtang nagawat-hugat nga mag-umpisa Roraya Kara nga State of the Nation address itaton karon mismo nga presidente mga katropa ha makaron nga hapon. Well, sa aton karang nga pag-rurat sa da update kita una karon sa daya karang nga kongreso ay nagapupahaom ngun man sanda kasi anytime from now ay masugod yun una karon do presidente aga mag-deliver it ana karon nga State of the Nation address or actually sa bilog gun man gid no sa mga ginabantayan kung ikaw karon hay tawag naton kara kung ikaw hay kung ikaw ay politiko or daya karang and even normal nga mga Pilipino sa bilugon man gid sa ginabantayan naton karon sa mga administrasyon hay Roraya karang State of the Nation address mga katropa. So, kumbaga hay sambilog imo sa highlight itraya karang sa sangdag-on sa mga aktibidades itaton karon nya presidente not because ginabantayan naton do daya karang fashion ita mga mag-aattender kundi ginabantayan naton mga katropa Roraya Kara nga mga achievements or iba nga ni karon ginabantayan karon hay dudaya karang failures ayabot karang mga kongresista man do naghambag may una matang naghambag 8 out of 10 manaro akon nga grade karon sa presenteng administrasyon. Wow! Si Senator Robin Padilla failing grade 2 roana nga gintao oy 2% yata 2% yata or kumbaga hay at dos yat agid roana karon nga gintao karon kahapon interview man naton do daya karang nga kabataan party list ag suno kanda mga katropa hay tawag naton kara bukon man sandat satisfied meaning to say bukon sandat kumbinsido bukon sandat kontento saraya karang dagagan it presenting administration maabo nga mga kugang maabo nga mga dapat pang ayuson sa sektor it edukasyon sektor it agrikultura ikaayong gawas korupsyon ano paro sambilog kapobrehan ay hambangan it iba man nga mga pribado karon nga mga tawag naton kara mga grupo nga sigurado man na igapabugal man at presidente Roraya nga pagbutang man na katon sa upper middle cam or upper middle class nga nasyon, mga katropa. Ay sigurado gidarong ipabugal na naroon ay milestone tara para sa anak karon nga administrasyon.
1: Wow!
0: But the question is, sabag itiba man, do you feel it? Nababatsyagan mo karon mga katropa? Ruraya karang nasambitan karon nga pagiging upper middle class income country at aton karon nga nasyon. Ay kung uwa, ay hamat uwa. Rindo pang utay, hamat uwa. Hamat uwa na to nababatsyagan. Diba ga? May kugang pa? May kinahanggan pa kita karon nga ayuson? Mga katropa. So, update una karon sa daya karang tawag kara una karon sa manaba nga kapungan. Rosang bilog pagid karang mga katropa ha nga ginabantayan naton. Ano-ano ba ang mga issue raya karang nga palakpakan? Ano ro mga issue nga medyo nagaduha-duha kita? Ano rong mga issue nga may standing ovation? May mga makaruyon abing mga senaryo karon mga katropa eh, no? Ano rong mga issue nga medyo kulang pa sa action? Kinahanglan pagid it mas ma-action nga pagsabat or pag-action? No? Ma-action nga ma-action?
1: Wow!
0: No, mga katropa, sobrang action. O, hambay ni katropang Dang Villanueva, o, ginabantayan ko rung mga suksok itgatin yun bang pabunggahan ng suot. Actually, sambilog rin sa mga ginabantayan, pero hambay itmalakan niyang, like even do mga kongresista, naghambang mansanda nga, na simple and dignified. Wa nga ni red carpet, katropang Dang eh. Beto ni katropang Dang, kapin man na rung mga babayi, kung ano man na rung anda karon nga mga suksok. Oo, mga katropa. So after kara, una karon sa daya kara nga manaba nga kapu may mga presentation pa abi no, may mga video presentation pa. So nagapasugod na sa plenaryo ita kongreso ang manaba nga kapungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga katropa para sa raya kara nga State of the Nation address ag anytime from now hay magaumpisa dagon ro ana karon nga pag tao ita speech mga katropa, no? So, kung mahaba-haba, umpisa alas 4, hasta indu na, itraya karang, ba, hasta gidagali imot, dahil karang mga siguro, mga ga-quarter to 6.
1: Wow!
0: Huyap na huyap, gidana, mga katropa, no? Ga-quarter to 6. So, nagpasugod na ro, ato yung karoon yung presidente, sa daya karang plenaryo ita manaba nga kapugungan kasi una di una imo magapatigayo no it daya karang State of the Nation address nakitaan ko man kay inaro pila karon ka mga dignitaries mga ambassador pila karon ka mga cabinet members kongresista mga senador nag-attend ro ibang minority senators ha kay ina nakita na ako si Senator Camille Villar. I don't know kung datong feed ay live makaroon nga feed or tag dati pa nga feed karon mga katropa. Pero nasipkata naton imaw ha. Although nga iba karon nga mga minority senators ay hindi mag-attender sa raya karang nasambitan karon nga State of the Nation address. Ginaga ko no si Senator Alan Peter Cayetano. May anak karon nga kaugalingon man nga sona. Matindit anak kabuabot ang may nagasona nga rama karon. Pati nga nero mga kritiko, may una man nga anda karon nga mga sona. So una gon sa plenaryo, ita House of Representatives, si President Ferdinand Marcos Jr., mga katropa. No, pasugod yun imauna. Ag syempre, after karon hey, ma-plaster na imo sa daya karang rostrum. Ag mag-tao itana karon nga speech, mga katropa. So bagbantayan naton doon pilang minuto soon lang man aga mag-aumpisa dagundo ana karon nga State of the Nation address. Wa man dat mga delay gid nga maabo karon mga katropa ay matya sakto matagid man sa oras ruraya karanga nasambitan karon nga sona no ita aton karon nga presidente. So siguro pa sudlo na naton no ruraya karanga live feed courtesy it aton karon nga RTVM Malacañang or daya karanga presidential broadcast. Good mabatian ninyo kung ano ro nagakaganabo kara mga katropa.
2: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.

Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulog sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasa.

0: Alright, mga katropa, oras natin karon alas 4:13 sa hapon, dali ang gid, no? We're having a syncrikaron nga technical adjustments. Agud nga mas maipabatikin nyo, no? Ruraya karang State of the Nation ni Tatoy karon nga presidente. Pero unang-una, gin-highlight it presidente sa una karang pagplastar, no? Ita na karon nga naging statement mga katropa ang bayto na nahay sang dagon gun man naron na kataliwan tag ulihi mo nga nagtindog para sa raya karang flood control anomaly. Sara balikan naton mga katropa.
1: Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnayan nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.25 milyong beneficiaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan. Huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad.

gawang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama

0: part of the Senate, the joint session.
1: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 5:33 sa hapon. So there you have it mga katropa, no? Dudaya karan nga State of the Nation Address. Ikalima nga State of the Nation Address, itatong karan nga Presidente. President Ferdinand Marcos Jr. Unsa siin mga katropa, nagbuhay masobra sang oras ag tunga man, no? Ruraya karang sona ita aton karon nga president. So i-highlight yang naton karon, no? Rupila karon sa mga makabig naton nga ginmit lang itatun karon nga presidente sa anak karon nga State of the Nation Address. Sa milog karon mga katropa, do daya karang ginaistoryahan makaron nga rang flood control issue kung sa siin sa Nukana, sang Dagon yun mana, umpisa nga nagtindog imaw kara para nga iwaragwag do daya karang nga korupsyon ag nadiskubrihan do daya karang nga mga anomalia sa flood control projects. Nagpatigayon it magapnagon ag managuman nga investigasyon nga uwa it ginapili maskin sin uman aga gina-examine daya it madaguman kung sa siin ginturo it ebidensya. May unang man nga mga nakasuhan ag nakulong mga kontratista mataas or matagas nga opisyal it DPWH pati unman ruraya kara nga mga mamalitha. Nagabot man mana sa punto nga ginafailan ruan na karon nga incumbent si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung sa siin ginpahayag nana nga bukon imaw it presidente it pamilya ag bukon man imot presidente itraya nga ana karon nga mga abiyan. Ginadugang pagid ka ng mga katropa, ginmit lang manana, dudaya ka ng reforma para sa Department of Public Works and Highways. Ginmit lang manana, ro sa tensyon sa Middle East. Nagumpisagun manana, ro mga ro... Raya karang pagbulig sa mga OFWs ang naigpit sa tensyon, kooperasyon para sa mga kumpanya at langis para nga hindi magtaas sa ro presyo at produktong petrolyo. Dugang pagid ka ng mga katropa sa anak karon nga mga ginapang meet lang ita raya karang presidente tigsang bilugan naton ha may kaangtanan sa raya ginmit lang ro raya karang controversial karon nga pak silika or daya karang AI hub nga ginatawag isuno sa presidente maga krearma na raya itraya karang maabo karon nga dekalidad nga trabaho aga mapanami mana ro raya karang industrial competitiveness ag mapanami pagidro aton nga ekonomiya. Pag-abot mataas sa raya karawan, ginmit lang man it presidente na magalunsar man do Pilipinas it rocket paadto karon sa space.
2: Wow!
1: Mga katropa kung sisiin mag-server o kagayan bilang host para sa kaunaunahan nga spaceport it Pilipinas suno sa presidente. Dugang pa karon namitlangan man na kararo raya kara kung sa siin do daya karang pagsabat sa krisis sa enerhiya sa kuryente gininyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso nga ipasaro sariling kuryente act nga sunok kana ay makabulig para sa simple madali ag barato nga pagpakabit it solar panels ag battery storage systems mga katropa. Ibapagid karon ginbida man ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga masobra 1,500 senior high graduates ro hired on the spot sa mga ginpatigayon nga bagong Pilipinas Service Fairs ko bugan ita Marso. Sa ibapagid karon mga katropa nakisimpatiya man imaw or nakibuylog ro presidente ag pakikipagsimpatiya sa mga himata it mga biktima sa pagpamaril sa eskwelahan sa Tacloban City ko nagtaliwan karon nga mga binugan. Ginmit lang nga na roraya karang nga mga binawian it kabuhi nga mga estudyante nga nadagahig sa raya karang nga Tacloban shooting. Samtang o gindugang karon sa AI ni Sister Nana ro pag-adapt it artificial intelligence sa critical sectors magalin sa education system hasta sa iba pagid karon nga mga industriya. Dahil nga nga mga ginamit lang naton ay medyo summarization yun tara mga katropa ha. Itay ka nga State of the Nation address it aton karon nga presidente. Samtang dugang pagid karaha dudaya karang panawagan aghambatunan ng pagkakas sa system loss pagabot sa raya karang kuryente kun sa CN grabe rudaya karang standing ovation it mga mamalidha ag pilang mga senador una karon sa kongreso ay hambatunan na ginaduso na nga kakasunyon o systems loss charges nga ginapasa sa mga konsumidor di ba istoryahan da dudaya karang system loss nga amat ginapasa kuno sa consumer agabo kararon nagawang ang mga Pilipino samtang sa iba pagid karon nga mga balita git gusto man it presidente karon nga i-revisit ginanunsyo na naruman nga pag-revisit sa paggamit ag pag-produce it daya karang nuclear energy sa nasyon raya sa tunga it crisis sa enerhiya mga katropa. Ginpabugay manana ro 200 nga mga proyekto nga mga dugang sa supply it daya kara nga kuryente. Ginaduso manana ro raya kara nga pag-amienda sa National Building Code para nga makasunod sa moderno nga pagsinugundan. Syempre sambilog pagidabi karon hay dudaya kara nga mga linog kararon mga kalamidad mga katropa. Ginpabugay manana ni Pangugong Marcos nga gindayaw si Gonro Pilipinas bangod sa anang terminolohiya nga gingamit bilis liksi ag pagiging aktibo kara sa pag-aksyon sa ginapangatubang nga energy crisis samtang dugang pagid karon nagapanawagan man nimo sa kongreso nga igaki pro tax exemption ro para sa mga nagakita it lagpas 350,000 pesos kada dagkon. So do yun hagos kagabana na agadugang karon. Ginbida man ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nakatausan that cash relief assistance para sa mga apektado at pagtaas sa sukot at krudo bangod sa tensyon sa Middle East. Ginmit lang mananaro 10 pesos sa kada litro nga subsidiya sa diesel para sa mga pampasaherong jeep ag UV Express. Nagpanawagan man imaw sa kongreso nga magpasa itlayi nga magataw it ginhawa para sa mga nagabayad it buwis. Kagikip kararo pagpagapad sa income tax exemption, pagkakas it minimum corporate income tax para sa mga maintok nga negosyo, ag pagtao it amnistia para sa mga uwa na bayaran nga buwis. Samtang ginapabugang man ni Pangulong Marcos ro pagnaba o dagayon nga pagkakas it online transaction fee sa pilang bangko ag e-wallet bilang tikang angon mapaugan o epekto it pagtaas it presyo it mga bagakon para sa mga Pilipino. Aga dugang karon roraya karang pagbida manana sa mas manami karon mas magapad nga internet ag mas barato kuno para sa mga nagakinahanglan para sa online classes ag work from home setup. Samtang ginpabugang manana ro bulig sa transportasyon mga kataropa no ratong-atong agin meet lang naton. Ginpabugang mananaro pagbulig it gobyerno sa mga overseas Filipinos workers nga apektado it giyera sa Middle East mga katropa. Katropa kung sa siin suno kana maabugon nga mga Pilipino ro na ipauli iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. So do yun, no mga katropa ro pila karon sa mga ginmit lang it aton nga presidente sa anak karon nga State of the Nation address. So ano rin inyong komento? Ano rin inyong karon nga makabig naton reaction sa raya karang sona, ikalima nga sona it aton nga presidente approve baga kinyo. Ano mga ginmit lang nga mga problema, mga issue it aton karon nga nasyon. Well, sa iba karon nga mga development nag update aron mga reaksyon itaton karon nga mga igmanghod nga mga aklanon sa raya karang nga zona itaton nga presidente. Bantayan ninyo ron sa pila karon ka mga news and public affairs program iaron sa XFM Kalibo. Mabugid nga salamat sa aton karon nga mga katropa sa nagtutok katon sa aton karon nga special coverage. Itay karang nga ikalima karon nga zona itaton karon nga presidente. Ikalima nga zona ni President Ferdinand Marcos Jr. Naging kakbay naton sa aton karon nga technical side si katropang Noel Estelliero. Sa supervision ni amon station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Ag sa nga ganit amon karon nga chief executive officer and president Dr. Remelito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nag-aiwanag nagahambag kinyo mayadayad nga hapon. And God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isunod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginahanglan nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo.
2: See posters for details.
1: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review at FDA-CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libo-libong pa-premyo.
4: Ako si Hannah Angel Casillas.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makakuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Gold.
1: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit.

0: Sa panalong panalo, Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Southland Plus Herbal Soap.
5: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southland Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Southland Plus Herbal Soap. Gamit na! Southland Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service crew.
6: May

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunfoam Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduha, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinanin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapi kagawin, may buong ka pa. Rosanton Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: kawad na mga pagbiyahe ang Ses the Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Ses the Pain.
1: Ses the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Ses the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: isang Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sandubang, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal gina epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ega, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: profesional boxer sa agad na ang training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating pang akong lalisan. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santo Plus Gold noon at dumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at dumaling din ako. The best talaga ang Santo Plus Gold.
1: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Sila ka chocolate na kaon mo.
1: Wala kami nakita. Alam ko puti-puti ka pa aso buong gabi. Epekto sang?
0: Epekto sang brown out.
1: Wala ka na may butong panapton?
0: Wala.
1: Yuck. Base ang trapo na sang caretaker.
0: Uy, ala, black pot.
1: Doon nakita, una mo nang gamit niya pag map gina mo.
0: Diba niyo?
1: Gagi, amo nang ginagamit kina pang map sang caretaker.
0: So, sigurado pa. Si Motebe.
1: Yuck. Hi everybody, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dol silang ka.
1: Buwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang kay Troy na nakabooking.
0: Oh, talaga?
1: Yes. Nakabooking, gusto mong sa Phone Pal nga programa until 12 midnight. Gab isang?
0: July 27, 20 and 26.
1: Sex?
0: Ginungod ko gitna.
1: Hindi na, style ka pa.
0: Ginungod ko gani. Yung pati.
1: Pero sure ka nga 27 subong.
0: Yes.
1: Ah, hindi nang yung mo ebidensya nga 27 subong.
0: 26 nga gapon mo. Kapag kayo nagambal nga double 26.
1: Mano dumduman niya ba? Attendance check?
0: Check na check.
1: Good items ah. Grabe aton subong kinananay, no?
0: Gani man.
1: Birthday ni Ma'am Nuyad.
0: Oh, ni Ma'am Marla.
1: Oh, sang barangay ba to? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Sabi ko aning inloy.
1: Humble man ni Angelo. Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Ah, correct. Balik-balik yung dia.
1: Diwa, tapi happy birthday kay Ma'am Nuyad dira sa barangay Bato. Kag salamat kid kanamit sang imong ano?
0: Mahablangka.
1: Mahablangka spaghetti, yeah. Kag
0: pastillas.
1: Si ang taga Poblacion 1 gani, ang salesman niya gani si Nanay
0: Antonia.
1: Nan, salamat man Nanay Antonia sa imong cheesecake.
0: Kwa ng peanut cake.
1: Oh my gosh. Sige, hanyo lang pagpadala. Diri ha, kailang namiyan.
0: Amo ko siya, ya. Te, kamuya, kinatulungan ka mo daw, wala. Kamiya lang, wag lang kami ngalan pagkakuha niya.
1: May katulung
0: tayo.
1: Si, ano pa, si Ma'am Uychat pa.
0: Oh, si Ma'am Uychat, si Ma'am Inday Uychat.
1: Namit sang iya nga fried chicken.
0: Yes.
1: Oh my goodness. Hindi na kami yung bakal sudan niya. May unay na nga daan nga manugdulong sing sudan. Amo ko
0: siya, buwas may maunay pagkita sa dalo mo.
1: Grabe, no? Doon, diri ko lang sa XFM na experience ang grabe ang pag, ano, pagsakdag sang tao sa aton bala.
0: Yeah, sa mga listeners.
1: Oh, grabe ang ilang suporta sa aton. Mm. Ti, kaon-kaon, amigo-amiga, nan, di ba?
0: Amula gani, nagaginutok na naman
1: eh, welcome ta na ang tanang XFM radio station sa bilog ng NIR kag Panay Island. Random check ni ha?
0: Yes, check na check.
1: Manda ka lang sa lasala ka. Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Oh, isa pa lang ha.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Napunta si katropang
0: Paparudel
1: Winston Villanueva.
0: Wow.
1: Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. Bud katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Drake
1: Chris.
0: Kita mula.
1: Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Jermaine
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa.
0: Eh, but, sa Lakanan, si Bibiron,
1: Ha?
0: Pipiron?
1: Are you sure?
0: Pipiron.
1: Are you sure?
0: Pipiron.
1: Shooty boy.
0: Wala kita perfect.
1: Sa San Carlos. So, atiyan kita sa XFM San Carlos. 98.9 with Katropang.
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 sa television kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante kag syempre ang aton madam nga ari pagid isa pagid manugdulong sa aton nga panyapon panyaga pamahaw no other than Madam Kix Gonzales Malundo nami siya kumbo.
0: Yes.
1: Kay ang latbiga tumbo. Mayang gabi da, Ma'am Kicks. Kag sa imo da mga staff subong nga gabi. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa na doon sa inyo, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
1: Oh, inaway!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Albert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong

0: na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santhol Gold Herbal Tea.
1: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhol Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Zone.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson White.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa Bakatropolis, 4:30 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning. Ayer ayer kira ka kaun banwa kara Itakalibo. Good morning, probinsya Itakan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kira ka paga ililiba exciting Pilipinas. Ay magkaroon kitang adaw itraya karang Martes. Pizza 28. Ya, sabugan karat Hulyo Dagong 2021. Pero kung sa gihapon, ako ninyo karoon yung mangin kibang mangin anchor man, katropang RR Plus. Ya, sa ato na rin karang pagtamyaw, itmayad ayad karang agahon, magamigamig karang tiyempo. Ya, sa mga katropa na aton karang nagatutok. Ya, pinagi magkaroon sa aton karang Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Kamaraman ha, sabay katropa na to niya naka-tune in na sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning, welcome. Mga katropa sa aton karagapaga ililiba makaroon nga agahon. Ay, napila na to nung nakaroon yung mga igmang hon. Bawasam talaga tutok sa aton karagapaga ililiba makaroon. Amat-amat na daya karang pagpahaom. May trabaho, may opisina. Narato nung nagkaroon yung mga igmang hod, may klase. Narato nung nagkaroon yung mga estudyante. That's why nga masako-sako, gid. Na magkaroon karang agahon. Amat-amat karang nag-prepara ko inyo karang pamahaw. Dari ba may karang katon, ba nagka-kapi-kapi man. Gainit, itdaya karang tubig. Kuyop-puyop sa nagapugan. Ay, good morning ba na sa ato nung nagkaroon yung mga katropa no, sa mamukid ka ng mga porsyon. No, pramito nung nagkaroon ninyo ka ng plastada, grabit kami. Samta no, pila pagin na ito nung nagkaroon yung mga igmang hod. Nagabalikutot pa. Nagapanago pa si Dagop Haboy. Tarumbayad kong magamit. But anyway, no, pering-pering ka mo karoon, no, magpadagat inyo karoon yung mga mensahe, no, pinagi sa aton karang programa, ayaw karoon sa XFM Kalibo, sa aton karoon niya programa karoon exciting Pilipinas. Ay, hindi ba nagkalipan, no, i-share aton karang programa, or follow, no, aton karang official page mga katropa. Ay, kay katropang Dang Villanueva, mga migamig lang at tiyempo, na karoon sa agmanawan ba nga, ha? Para katutok man magkara sa aton kaya kapag iliwa magkaroon ka Jimag Iswani, good morning again. O oh, nagpinamati o nakaroon sa Bacoor, Cavite. Sana all. Alright mga katropa, no, yan ang kita sa mga natipon ng mga balita ng aton magkara ng pag-istoryahan makaroon nga agahon. Exciting Pilipinas! Kahapon, ginpatigayo na raya karon niya ikalimang State of the Nation Address or SONA. Exciting Pilipinas! No? Itaton kara nga presidente nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Paginambay na ton kara nga State of the Nation Address, raya ro gusto nga babatian itaton karang mga igmanghod angot sa pagpadagagan it presidente sa kabilugan karang Pilipinas. Exciting Pilipinas! Mga isyo nga dapat ma pamatian bantayan itaton karang mga igmanghod sa bawat imbukada itraya karang presidente. Exciting Pilipinas! No? Agsaana karang ginpatigayon niya SONA kahapon nagpanindugan raya karaga presidente nga pag tuparon rana karang ginhambay ko una mga katropa kapin sa mga igmanghod na ton karang mga Pilipino nga tapuson daya karang korupsyon na agma ipakulong rubang opisyal ngagakot sa controversial karang flood control projects. Exciting Pilipinas! Wow, karang nakaguwas si dating House Speaker Aglaite First District Representative Martin Romualdez. Ah, sambilogra sana karang imbukada, no? Sana karang suna. Exciting Pilipinas! Ay, pagkatawa naman ay motaya karang patong-patong karang mga kwan, kaso. May maana pa karang mga ginpang hamba, mga ginpang meet lang kahapon mga katropa. Anungod, no? Sitwasyon itaton karang Pilipinas. So standby toto ka mo karon sindi man karang magabuhay aton nga pag-istoryahan. Oy bantay man ka mo kay may raya man nga sangka manugturo or maestro. Lipong mga katropa matapos karang nga baywon sa uho itsang kagake ginasugin medya hilong kunura. Exciting. Araya karang bumayo ka na eh. Ah, una karon sa may barangay Mabilo, New Washington. Tapos git kararay karang hilong. Sa duga na itong karang balita, may nagpabot man, no? Ita reklamo. Actually, pasahiro ra mga katropa. Nga ginasugid, ginsakit, aga ginpagag. No, sa sugod, itraya karang series bus. Ah? Ginasugid, no, sana karang pahayag, nag-umpisada ra karang insidente nga magkaangkon itdaya karang medyo wapag-intindihan, no, sa mag-asawa aga kaibahan naman karang pasahiro, no, sa series mga katropa. Ay sa tungat anda karang diskusyon, ginakusahan si Gonday karang babayi nga nagpagapid sa anak karang asawag di kara, no, gulpe nga ginkurot aga ginsakit. Exciting Pilipinas! Ay wata nagpapugong, no, raya karaga bayi na karang asawa mga katropa aga nakangkono, no, itday karaga nina, no, particular sa anak karaga party, no, itagawan raya karaga raga reklamo nga raga. Oras na to na. May alas 4.30 in 9. Naro aton karang oras makaron. Oy sa aton karang kapag para yun. Kay John Chris Valencia. Good morning, Gid. Bano ka pinamati. Good morning. Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Oray karon sa Alipotos Numancha. Good morning. Shout out lang kuno kay Lioski. Ginangaraga balikotot pa sa uban. Haron tana. Karamiton. Tari mo karang aplastada. Oda. Kay Wawi Season, good morning. Patamyaman rong Ganson. Patamyaman ako. Una karon sa may Ganson, Hamindan Capiz. Good morning, kid. Katropa nga Wawi Season. Daga pinamati man makarano sa aton karaga pag ililiba mga katropa. Anyway, no, balikan ta. Daya karanga natabo anay nga State of the Nation Address or SONA. Ikalimang SONA, no, kahapon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Exciting Pilipinas! Ay kababo nga magbangod ka ra naton runa gabantay, ano ro gusto nga mabatian itaton ka ra nga mga igbanghod. Exciting Pilipinas! Na, kasi hagos sa minuto, medyo ginabatyag ang makarat igbanghod mga katropa. Pero sige, das karaga pagtilinaas yut anat, daya karaga mga panguna nga mga bagakon. Aray ba nga ni karam, ito to, kung nababatyagan pa nanda, kung may gobyerno pa. Ha? Na, sana karaga imbukada mga katropa. Nagpangako imaw nga tapuson aga kontrolon rong korupsyon aga makulong rong maopisyal nga gakota sa kontrobersyal karang flood control projects. Ha? Kay una na nga ginsampulan kara si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga sambilog sa mga 12 senatorial beds ita presidente, no, ita nagtaliwan karang 2025 national elections matapos nga una nga mapakulong bangod sa flood control mist.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang sambilog kara, kumbaga gintablaman ita presidente rung sarili kara nga unga. Nga si dating House Speaker dati na kara nga pamilya man. No? O ay dati nga pamilya, dati nga House Speaker Aglaite First District Representative Martin Romualdez. Mga katropa. Bangod sa daya karon niya mga bilyones nga flood control scam nga. Daw si Romualdez, ay sa daton si Romualdez, pamilya madra ni Bongbong Marcos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Si Romualdez, rung binansagan nga partner in crime, no, ni dating Ako Bicol Partyless Representative Saldico, no, bangod sa ginasugid karanga pagpanakaw, no, sa punduman itaton karanga mga igmak, nakabuo itaya karanga 56 billion sa ill-gotten wealth, pinaagi it pag divert it mga public funds. Aga sa nagakasari-sari nga manumalya karang transaksyon sa gobyerno. Mismong si presidente Sigon rung nag-anunsyo, no, sa anay karang sona sa atubang ita mga nag-agagto na ton karang mga kongresista, 3C ka mga senador, mga miyembro ita diplomatic corps, aga pila ka mga bisita nga ginapahaom gon it office of the ombudsman kapin sa mga patong-patong kaso kontra sa nakarang igkampor nga si Representative Romualdez bangod sa flood control scandal.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, pero suno kay Romualdez, kasi ginsabat naman ra, ginarespeto na rong anunsyo at aton karanga presidente, masing masakit man na raya para sa akon man na karanga pamilya. Pero manawa taman akot ginlabag noong batas. Ay suno sa ombudsman, malima hasta anom nga kaso rong ginpasaka kara kontra kay Romualdez aga ginapa-freeze gunman roana karon niya mga assets. So mabo pa nga mga nangin pambukad ni ita presidente. Kasi sambilog kara roana karanga paghambanga bukon mana ako it presidente ko akon karanga pamilya. Bukon man ako't presidente, itana karon niya mga barkada. Kundi presidente mana ako it Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mayad-ahayad man kunta nga pamatian to mga katropa. Manami nga klasit linya ay karangaging panghambang na. Mayad-ayad karaga pamatian. Kapin sa mga ginistoryahan rong flood control scandal. Agro pagpahaom karat kaso kontra no sa kampod karanga si dating House Speaker Martin Romualdez. No? But sa gobyerno bukon ita bastante rong mayad-ayad gang karanga linya. Kinangan may kasunod ra nga tikang.
1: Exciting Pilipinas.
0: Di ba ga? Kung matuntood nga wait pamilya, barkada, or kaalyado, rong pagasantohon, dapat makita raya sa mga kasong ginapang ginasampa mga katropa. Sa ebidensyang ginapagguwa, sa kwartang kaya pang mabawi ang sa opisyal nga dapat manabas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukon it, bastante nga hambagon nga natan-aw na ro mga proyekto ita DPWH. kinahanggan nga masayuran ni publiko kung sinorong nagapirma, sinorong nagakita, sinorong nagapabaya, ag sinorong magaatubang sa korte. Ah, kay mabuhay yun nga madyagaoy rong publiko sa investigasyon nga babaskog sa umpisa pero mahipos man sa punta. Diba ka? So sa corruption, rong sukatan, bukon it kaakig sa podium. Rong sukatan, hayrong kaso. Kumbaga may nahatulan. Ha? Ag may pagbago nga hindi na mauman.
1: Exciting Pilipinas!
0: So importante man, rong ginhambag it presidente may ang tanan sa electric bills man. Oh, tama man imo nga hambagon nga bukon it kasaganan it consumer rong system loss, no? That's why nga hindi dapat basta ipasa sa bill. Kung seryoso rong administrasyon kara, dapat madasig man rong kumbag nga igaduso sa kongreso aga bantayan hasta nga mangin batas. Bukon it bastante rong relief kung temporaryo malang mga katropa. Rong kinahanggana ang kinanganon hayrong matutuod nga bawas sa ginapasan kada buwan, no, nga ginabayran mga katropa itaton karanga mga igmangod, di ba?
1: Exciting Pilipinas.
0: So di ginmit lang naman rong tax relief pa para sa middle class. Aga maisot nga negosyo. Health programs. Parehasit zero balance billing. Yakap ag gamot. Teacher promotions. Energy projects. Railways. Disaster response. Ag bulig sa agrikultura. No? Oh, mayad-ayad mapamatian ro mga raya nga mga programa kung kamusta na. Pero parihas itanan ita pangako sa sona rung kutana hay kung hinuno ag paano raya mabatsagan it ordinaryong Pilipino.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Sa milog pagit kara about sa West Philippine Sea. Tumatak raya kara nga pahayag nga we do not yield. Dapat maumanrong panindugan bukod niya mang sa atubang it China kundi sa atubang it corruption. Mahal nga mga bagakon aga sistema nga nagapabugat sa mga igmanghod nato. Hindi pwede nga maisog kagang mga sabat, maghambal. Kinahangan nga may bastante man karanga aksyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kung presidente man manay mo't Pilipinas, bukod it pamilya or barkada, dapat mapamatud-an raya sa mga nagataliwan karanga mga binungan. Sa korte, sa bill it kuryente, sa presyo it bagakon, sa serbisyong publiko, ag sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi it mga Pilipino.
1: Exciting Pilipinas!
0: So daya ro mga bagantayan yung manaton kara. Kasi hara, kasi hindi na pwede naton hambawin kara nga abe, joke-joke gang raya kara nga sona. Sona nga mga katropa itaton kara nga presidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi daya nga sona rosambilog sa ginabantayan itaton kara nga mga igmangon. Raya rong pambansang pagtililipon kung sin bawat sangay it gobyerno hay ginagauman kara nga magpakita. Ha? Samta nga sona, raya kara nga presidente. Di ba ka? So, sa likod it daya kara nga mga ginapangsuksok nanda puga nga alpombra aga masigabong palakpakan una makaroon sa batasang pambansa. Sambilog sa mabaho nga medyo nagtao ita raya karang pansin. Kaping sa masa mga katropa, rung mga bakante baga nga mga bangko it mga senador halin sa mga minorya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rung nagapanguna karang rason ita uwa pag-agto itapila ka mga miyembro at Senate Minority Bloc sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. Hayro anda karang pagpakita it protesta. Tagain ita buot sigot. Agbukon itsang ayon sa pagpakulong, agpagpasaka it mga kaso karang plunder kontra sa pila ka mga nangin kaibahan pag-abot sa minorya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Base kay Senator Amy Marcos, ag Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mas ginpili nanda nga hindi na mag-agto sa rungaya karangasona. Bilang siyempre yung pamaagi at pagpakita at anda karanga pagka-dismaya. No? Randa karanga kagain ita loob. Bangod sa pagka-detain, itapila ka mga mambabatas like Chengoy Estrada, Agrodante Marcolita, nga nagapangatubang no, sa mga kaso karanga plunder. So, automatiko nga hindi or wa kaagto rupila ka mga miyembro bangod sanda hay nakakulong or kaya nagapanago kontra sa mga nakabinbin karanga waran. Ag sa pagliban sa mismo karanga talumpati sa kamara nagsuksok man it itom karanga gambong rupila ka mga senador halin sa minorya. Sa pagbukas it sesyon sa Senado bilang pagpahaom it anda karanga pagkaisa aga protesta. Sanda karanga wa pagaagto nagpadaga rupila ka ita pila ka mga mensahe mas mabaskog pa sa mga palakpakan nga rong matutuon yung sitwasyon it nasyon hay iwa nakikita sa sugod it bulwagan. Kundi sa guwa, no? Kaibahan ita mga igbanghon padayon nga nagigipit mga katropa. Randa karaga pagliban. Bukon it simpleng kapabayaan kundi sang ka matataga nga manifesto itraya karon nga pagtutol mga katropa. May mga una matanga nagpati no sa kaisog, may mga nagabatikos sa kadugaan ita delikadisa or propesyonalismo. So raya isang ka pagpanumdum sa pagpangabuhi garong demokrasya no bangod may mga limog sa gihapon nga raga pamalibad nga magsaot sa kumpas itdaya karon nya mayorya. Tapos yung dusona. Pero rung hamon it mga bakante karang mga bangko hay nagapabilin sa gihapon. Right? Kay Cloyd Beltran, good morning again. Diba nagpinamati? Ba makarekat?
2: Good morning!
0: Marjo Balbino, yes, good morning. Nagatutok mano sa aton kinagapag ililiba. But anyway, mga katropa, ipabati na aton kinyo. Daya karanga matag-on karanga pahayag ita aton karanga presidente. Ngagin pahaom na si Gonit aton karanga Office of the Ombudsman rung patong-patong karanga kaso kontra kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Mike ang tanan sarong raya karanga flood control project.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, kasi raya ro pambungad or ginanunsyo it aton karaga presidente sa Batasan Complex kahapon. Amana, parehas ko sa akon karaga ginpangako para mana nga ilan tadrong nagakagatabo nga na-discovery sa mga flood control projects. That's why nga naging mo sandat magawakan at madagong karang investigasyon may kang tanan sa mga gakip or nagakorap sa pundo it aton karang mga ipang sa bilogon karaman huwag mo't ginasanto masing kampod kumana si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez pag-asabto na kung may anak karaga kasagaan pamati ang tanay ro pahayag kara itaton kara nga presidente sa zona kahapon mga katropa.
2: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Alright, so raya ro nangin imbukada, no? Itaton ka nga president. Mga imbukada na kara mga katropa angot sa dayang flood control project. Mga kot, no? Sa flood control project. Alas 5 in punto, no? Raton ka nga oras, mga katropa. Oy, bantay ka mo sa pila ka mga minit-init pagid ka nga mga tupik ko. Course room police report ni katropang Christian Villanueva. Magaparumbalik kita ha after gamang kita pila kang reminders. Kali, stand by.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Hannah Angel Kasi.

0: FM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaalit po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mampibili sa mga butika.
4: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural na classic kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapi kahon, may buong kapa. Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Gary, saka service ko.

0: Oras, mga katropa, alas 5.12 sa gahuan. Ay, nagkaparubalik kita, no, mga katropa, sa atod ka nagpaga, ililiba may karoon na Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning, kid, kay katropang Macaldo Hermelen mo, nagpinamatis na mo, no, makaroon sa may Ginbaliwan, no, nga Permigid. Noong nagpinamati no sa Solar Radio.
1: Exciting.
0: Ay, good morning! Sa Macaldo family, of course. No, may dahil ka rin kapag pamati o nakalapit. Bantay-bantay ang kamuna. Kapi-kapi, ah. Kay Laleng Florenzo na Dora Islao. Good morning, ba? Mga nagpinamati ba mga katon? Ay, kay

0: Kanday Magarso, Rilojero, Sailidan, Rasco, Rista, Risyo, Madula, Rosales, family. Una karon sa Siro Dubanga, nag sa mga listeners, mga katropa. Good morning, Ged. Ha?
1: Good morning.
0: Sa mga taga Barangay Siro. Ato na karon mga barangay officials. Good morning, Ed.
1: Good morning.
0: All right, sa aton kinagapag parayon, magasikira na kita daya karang report ni katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report. Standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, DJ John sa report. Go ahead.
1: Good morning.
3: Yes, katropang RA, good morning. Dato ka na masok yung mga katagpagamati. Sa ito ka mga katropa, good morning, gid, no? May dahil ka ng agaho. Oh. Adlaw ka ng Martes.
0: Martes. Yung tatlong adlaw patana, no?
3: Sabi ko niya, Martes ay Martes. Tigli, katropang RA.
0: Makara, no? Makaroon yun o nga. Basta Martes kayo no nga. Siyempre, Martes.
3: Ay, may yatin, Merkulis ako yung unga.
0: Oh, ay talawa ka buot-buot kita kimo pa man.
3: Siyempre. Agya, siyempre, sa aton ka na nga mga igmang hindi ginayakot ngayon ka mo. So, sa ako ka na nga pangamuyo nga tawang ngayon ka mo mayad, ngayawats. Mapag-on, kusog, katrupang harap ka para ka mo himagyapan na nabaho.
0: Yes.
3: Ita mayad. Ag siyempre, dugangan pagid sa makakagahon it paginom it Santon Gold Coffee Mix parang healthy gid kita no katropa
0: sige
3: kami kami kape mo tabing kape abi ta daga buga tanga to
0: ay bukod at kape ron
3: ambag wani kimo ay wani yun yung bisyo nga
0: ay wam kita naga gaber mga ber nga wam kita naga ni gay inom gara sid so, wam kita nga nga bagay do inon trabaho rin yung tatong yung natupag pamilya
3: ay mong bisyo katro pa ay wani yung tanay basi bagay akong hitokhang ka man sa uman
0: ha ay wani yung matang ka akong matokhang
3: ay wani yung dun ha
0: matindi katay mo
3: anyway. Sa ato ka naman na tipong ka naman report update, anay, sa di ka nang pagsirbi, no, it's search warrant. No, kahapon ka na sa may party, taton ka na, no, nga barangay Lanipga, sa Manwa ka na tangalan, naging ka-operate, no, it aton ka na, nga tangalan ng municipal police station together with the second the mobile force company, kaya kung sige nagkaroon na ding mga madinagag-on, no, na-aresto, rekar nga subject person nga si Gary Dado katropa nga RR agaro ana karano nga wat ako ta yakot ta bang tiyo nga rin ano
0: ay mga dagahig abagay
3: ay dagahig group ay motor gumawa to sandag dumagagan at bitbit ra na karang nga sling bag atong tank ay hindi kudas ay mo ito ta na naging butang do sa pugaran it itlog it manok ay di tag
0: tapos nadagahig ka tara imaw nadagahig
3: nadagahig ta imaw
0: ang imaw man nag-usoy kung paalin mo madagahig
3: ay ang bako nga ni ay pareho man sa nagabubalibad man ng daywang awa kung sa paril pero si Kagawa Junita tara asawa ta ni tay Dulpo ay nag-amalt no nga iganit naman na to ikinsimil ako naman na rabakal ka to
0: ay baw tapos gid
3: tapos gid ma ko ni Mora katropa.
0: Tapos gid pa malibaran ta pamatay ka nga subject person.
3: Yes, oh, yo tama na kut baril ni Ron. Pero daya ni katropa nga RR no hay iga inquest no baka ron ka nga adlaw no roraya ka nga daywa no ka mga suspect and then ging dugangan ta no ikaso kahapon ya mang ron pagabot sa akong Tangalan Municipal Police Station ni Tay Rodolfo nga ko siya nirokaso ka right obstruction of justice no katropang RR dahil nga ni nga imauro sa bilog no sa mga accessories nga ko siya kuntay mo mga ipagagyon na kunta no kaya karang firearms no nga illegal o galing hay dakpan tay mo imong gitaron ka sa
0: bilog may mga possible siguro nga mga motibo mat ginhimo na siguro para wa it may ma-recover ang authority no sud pa ni mga yes. Mga illegal yes, firearms.
3: Yes, tama ka rin katropa nga. Dahil nga niya, kumbaga, compound rin, dahil iwan malakampan yung mga ilang na sanda, no, sa daya karang ayugta nga ron, is, which is ito na naghindaga sa pihak, no, ay dahil nga niya, kumbaga kay kung sa search warrant ay ano yat ang bagay ko ta ra ta karan

0: pag-ugaling ay hakita ti mo katropa nga RR kasi pag-abot yagi sa area nagpalibot yagi ro aton kira nga kapulisan which is visible ti mo nakita ti mo ag mahayag utaman man kahapon apag abot namon kira katropa nga RR. So daya ro update nga ging dugangan ita kaso ita obstruction of justice si Tay Rodolfo Dado kara no katropa nga RR. Anyway, sa ito pagkikirado nga pagiging ma-report yung karasabahin ito ng Karakalibo Municipal Police Station na ako si Nikron na na-aristo ito itong karang-autoridad doon yung karang-uyaking wanted sa kaso karang istafa sa Diversion Road sa Barangay Tigayo, no? So yung aristo rin yung karasim katising ko anyos ngayaki sa visa no ita warrant of arrest. So nagpantubang rin yung karasuspect sa kasong istafa sa idawang karat Article 315 Paragraph 2A ita revised penal code ang mayiging rekomenda karang piyansa ka 25,000 pesos para sa karang temporaryong kahilwayan. Mm. Warrant ging pagawa ni Honorable Alicia A. Cruz Barrios, presiding judge. Ita itong karang municipal trial court ikara sa itong bandwa karang Kalibo ang temporaryong makaroon nga nakakulong iha sa Kalibo PNP samtang no ginahimo paro daya karang mga proseso ng kulang agabagoy mo raiga patubang sa korteng natundan kada na tropa nga RR. Anyway, sa ito pagiging mga report pa reki sa 74 anyos kada nga yaki patay kita nga ni matapos nga bunon ita nakakainuman sa tikarasang ka-birthday celebration sa barangay Tinapuay sa Banwakarat Banga no magalas 11 kara 45 gabi ita adlaw kara no ita Domingo so gingilari kara biktima nga si Felizardo Rivilala 74 anyos presidente no ita kara na sabitan kara barangay samtang ni kara suspect si Eleuterio Igaras 37 anyos ag parehong residente no ita kara nga barangay Tinapuay ka na katropa
1: anyway, nga. Medyo magpamilya man yata ra, no? Katropang Christian?
0: Ay kung di karoon malang mas may ibang Tinapuay ka na katropa nga ara eh. Wa matiba karoon nga mga kwa, kundi pamilya, pamilya malang man doon katropa nga ara. No, haydaya nga ra, hay, kumbaga, papilat ang insidente ra, o nasa barangay Tinapuay, pangaiwaw at ang nila sa akong ka na nga pagka isayo. Dahil kung una nga to, ay kuan man to binaili kung siya ni Karon nagpungkupungko
1: ayo
0: dating atong pungkupungko mo sa motor ag binanatan tay mo katropa nga RR ang dayon dayon ay karang matapos rupi lang dagon nga ni ay haraw taray na sa bilog pagid nga insidente no ita pagpangbuno kara nga kung siya ni Karon gibawi ang gino ita huyam nga kabuhi diya ka na biktima nga si Felizardo Rivilala ka na katropa nga RR. So possible nga kaso, homicide, no? Katropa nga RR. So diya ka na pagpangtumangon, diya ka na nga suspect.
1: Okay.
0: Doon nga din nga hinambay natin pag sa inuman, aga medyo mainit-init nga mga argumento, ag kung kinangan malang man nga iwasan, no? Kaya mo lang iwasan, iwasan nato.
1: Yes.
0: No, hindi na kita makipag-argue, no, sa mga tao. Pero nga niya, kumbaga, hindi ka dapat manaog sa level na nakatrupa nga RR, no? Ay, kung ikaw ay manaog sa nakarangang level, ay sigurado, gid, nga mag-ilibarong init agamig, ag hatugundayon, mag-ilinaway na tropa nga.
1: Kita ka kidlat niya ron niya naga subang ro init tagamay doon naga kidlat rayon ni baga. Makaroyin man doon eh.
0: Oh. Pero ayaw kita eh. Basi kung tamaan ka karon na.
1: Ano ba ito kidlat ron?
0: Okay, kung mga kidlat niya ron, ayaw kita eh. Tamaan ka karon ka tropa nga RR. No, eh, basi kung ikaw na ikaw si maging si light man ka rin ng rayon ka tropa.
1: Maging lit son siguro guwa. Gawa na marinate.
0: Marinate. Okay, anyway, ha. Then, ito ka nga natipon, ka nga mga report sa ito ka nga pag-security pila ng mga police station. Yung kalas sa ito ka nga probinsya Taklan. Report, magaling sa Kalibo PNP. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police. report.
1: Alright, naabong ang salamat kay DJ Chan o sa nagkaraga police report. Ay, good morning kay Medina Beltrantia doon na karoon sa New Busuang Kalimo. Talaga pinamati always sa mga katropa. Kay Melvin Salva-Salva, good morning. Patamyaw, no? Una karon sa Antique, no? Sana karang family, iya karon sa Tigayon. Good morning! Good morning, kay Aljon Drilo Navarro, good morning! Good morning! Karon sa Pulo Banga, no? Of course, Ruel Jr. Barbershop. Yes, good morning again. Kaya Trishan White Gulay, good morning man. Good morning. Kay katropang Rolando Flores, suda karon sa Mercedes Village, New Busuang. Good morning man, nagatutok sa aton kinagapaga iliba magkaroon. Ay, speaking mga katropa, no, ita nagkakapi-kapi, no, samta nagpinamati na ito, no, karon karang mga igmang hod, no, yari kita sa produktit aton karang Yes to Halta Incorporated, rong Santon. And Gold Coffee Mix, mga katropa. No, Raya High Karamiton. No, nga klase it kape. Apura na karanga binipisyo. Kapin kong agahon. Paano na tong pisan ra aton karanga agahon? Hindi nga man kita basta-basta nga magkape. Magsanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Kay man sa sustansya it mangustin, malunggay, soya beans, tawan kita kara it natural nga baskog nga magbuhay, itabilog kara nga at bukunyang it manami, karagado pa imaw sa vitamina. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Good news, mga katropa. No? Ruraya kara nga Santon Gold Coffee Mix, pwede na mabakay sa Watson Store nationwide, no? Posible mo gon i-enjoy rong adlaw kada tasa ita marami karang lasa it Santon Gold Coffee Mix maskin sa pag-umpisa it imo karang adlaw o ikaw hay sa imo no nga afternoon break. So masa gin pagapit yon kimo ro Santon Gold Coffee Mix. No, una sa Watson Branch to mga katropa may ato no na karon ha. Santon Gold Coffee Mix. And speaking, itdayang produkto na ito, no? Pwede na ito nga gamiton da sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Halimbawa, may isang kabalig ka it Santon Gold Capsule or may isang kabalig ka man Premium D3 Soft Gel Capsule or may isang kabalig ka Turbo Food Supplement for Men. Pero kung wak karong pero bata, may imog ka rin lima ka masasay it Santon Gold Coffee, pwede nga i-raffle na ito, mga katropa. Every week, you can win 3,000 pesos. Fill out the white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Ag sa aton karang first prize karon 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, ag 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash in. Paldo paldo si lolo mo. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Kay Michael Villanueva Solina, no, good morning again. Aga patamyo ra na karon niya sinakpan baw na karon sa barangay Lagin Banwa Wisno man siya. Good morning again kay Jom Satiro, good morning. Watching live katropang RR sa Facebook o na karon sa Mabilonyo, Washington. Good morning. So, katropa na to no na karon. Na naga pinamati no naga tutok ka no, sa aton karon niya pagpangalagan.

0: Sumpah yang katerung para tunjuk kembali kutut pah. Pemerintah peranda karaga pelastara. Amat-amat takamot daya karaga bangun. No, kaping ko may mga ginaparawan. May mga ginakasakuan. Or may plano makaroon karaga adlaw. Maga exercise, exercise antes magbangon. Antes may maga panok. Sagugban ka kanik karoon mga katropa. Iunat-unat na rin mo karoon niyang kagawasan. Kapi-kapi ang gitanay sa mga katropa na to. Na magkaroon karaga agahon. But anyway, abugin niya sagaman sa mga katropa na to. Karaga naga tutok. Pinagi sa aton karoon niyang Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa nga naka-tune in na no, sinyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo, thank you so much man na no, sinyo karaga paga-pamati. Bantay sa pila pagid ka mga programa ya karon sa XFM Kalibo. Of course, sa pila ka mga minit-init pagid karaga mga topiko nga wa na to na talakay pag-istoryahan ron ang mga katropa. Ayo nga sa may mga ginapanawa na to, no, na karoon niya maigbang on. Balik klase. Na balik opisina, makaroon nga adlaw ita Martes. Nangin kibahan na ton partner, technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sa kaiman ni Taton Karaga Patrol, katropang Christian Villanueva. Sa ngaga ni Taton Karaga Station Manager, katropang Janalin Ascanio. Sa ton man Karaga CEO President Dr. Emilito Oy. Ako man din nyo karoon nyo nangin kibahan nangin anchorman, katropang RR Colas. Ngayon kayo man, it may daid ka nagagawa ni Tex of M96 sa Punpag Palibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
2: 7 Plus Gold.
1: Isan na naman katopik ko ang aton sa pag-istoryahan sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Lagay na sod-asod naman ang pangagda asang kafe. Munohon, gigon na si Kabong. Ang iya sa nga Santhon Gold Coffee Mix nga hindi na yun pag-ibaylo sa iban sa nga kafe. Kaya si siling nga, nag-kafe ka na ang nag-gwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? Mayara sa sangkap sa nga malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic nga garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas nga nami ang iya sa nga sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid siya pa healthy sa lawas kag panami pahamis ang aton sininga kutis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabati.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
2: The Secret of
3: Hell. Kagaw may ma-confirm na ka mo dara sa inyo sa ikaing lawas, feel free nga isend lang dira ko ni padala dira sa aton sa ringa comment box sa aton sa ringa Facebook live page.
4: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
3: May istorya na magkita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
2: The Secret of Health.
3: Mga istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kon quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadlan na to, naging tiguluhan na to nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sinay mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kaya makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kaya pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga ginainom na ton, ng ibang sinadira, makuha na ton sa quercetin.
5: Southern Plus, go!
3: Sa orange may ara siya, sa apples may ara man siya, iban pagid sininga mga berries, iban pagid sininga mga nuts and seeds, pero common sa aton sininga kusina, isa ka sangkap sininga gamit naton sa aton pagluto, dira sini sa sibuyas Bombay aton makuha sini ang quercetin.
6: Yes!
3: Maprotektahan ang aton sininga brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dalas sini sang kagaw, dalas sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sininga blood circulation kay makondisyon ng aton sininga kaugatan, mabuligan sininga mabalancing aton sininga blood sugar kay mabuligan nga ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini na potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sininga cancer tungod sa sininga anti cancer properties kung napasulod na ito ning quercetin sa aton sininga lawas.
6: Yes, to health!
7: Mag-inom ka mo sa ultimate trio. Inatawag na ito nininga ultimate trio sa Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa syudad sa Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secret of Health.
3: Ano bala ang maidulot sa quercetin pag abot sa aton sa ninyo lawas? Number one, pag abot sini sa proteksyon sa aton sa ninyo utok, pag abot sini sa aton sa ninyo cognitive support o kon sa aton sa ninyo panghuna-huna sa paghimo naton sini sa desisyon, may labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sini nga utok, bisan ng aton sini nga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sini nga kahimtangan, manayanaya ang aton sini nga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpasensya, hindi kita sini mangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sang sini nga benepisyo para makuha naton ang manami sini nga paminsaron, kondisyon naton sini nga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sini nga utok tungod sa aton sini nga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sini nga lawas sa mismo ang quercetin may mahimo gali nga maibulig sa aton.
5: Southern Plus Gold.
3: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kung makaabot gid sa aton sini nga brain. Balan mo nga aton sini nga utok may protection ini. May shield ini mo na ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sini nga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
2: The Secret of Health.
3: Ang aton sini nga utok no hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suring utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton suring lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
5: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini isang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even ha kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sample Plus Gold.
3: Kag makabulig man gali ni siya no para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells may tiny kita kun may mga magagmay kita sininga baterya nga ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kun kinahanglan sa aton sininga lawas, kinanglan sa aton sininga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kung kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sininga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sininga brain para nga padayon din siya nga mag-function kag maayo ang iya sininga pag-functionar. Sa report nga pagkahambal kun ginaprovide na ton no, kung nag-provide kita sa nagakaigaw sa nga quercetin sa aton sa nga lawas, mabenepisyohan ang aton sa nga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa nga mabaskog, kag mapabilin sa nga healthy o kung sa maayo sa nga kondisyon. Nga bisan pa ara kita sa nga stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sa nga paminsaron. In short, sa critical sa nga mga sitwasyon, kinanglan aton maminsar kag nagakaigo sa nga desisyon ng aton sa nga dapat pagahimoon, mahimo na ito nina. Kung may quercetin gali kita, ginapasulod sa lawas, nga nagabulig pa kondisyon sa aton sa nga paminsaron, tungod kondisyon man ng aton sa nga utok. Number 2 sa nga benepisok, may panguntra kagaw gali kita, specifically virus, kaya may antiviral property ang ining quercetin. Nga makabulig ining quercetin bato, kagtap na sa nagkalinla in sininga viruses.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang isa sinisang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ni kasubong bala sang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sini ka establishment, dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sini sang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima gwardiyahan. So din bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kun buligan siya ni quercetin. Ang quercetin niya ni kasubong sa nisang manog abri sang puwerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang puwertahan, pasudlo niya sinisi zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sininga lawas. Sa mga galing kanami no, kung na nagakaigo ang quercetin na aton sa sunod sa aton sininga lawas, kaya ginabuligan gali mismo ng aton lawas para hindi sinin matapikan sa infection, ilabi na ginatawag virus. Kaya ang problem bala na ito namunin mo. Iban talasini kung may infection sila nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sini nga lawas di mayon lang kung bakterya sini angkos kaya iban sini tingin na tumaran sa antibiotic matap na ba lang ina ang problem karon kung virus ano ang nagatapik diri sa aton kundi niya madala basta sa antibiotic kundi pagpabakod lang yun sa aton sini nga resistensya ang aton sini kinanglanon sini nga himuon para nga amat-amat kita sini maka-recover sa mga symptoms resulta sini nga ginatawag viral infection.
2: The secret of health.
3: Isang makuaan aton sini sa quercetin kung nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan may kilalaga ni ko sinang sa dok sa una pag-abot sini sang alas 3 sa hapon blado kaluya naging sakon daw lanta na kuno siya nga gulay pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C muning aton sini nga ultimate trio sa dangatan pag-isado alas 5 alas 6 sa perte pangakon sini nga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sini sa hapon inom ko sang premium D3 coffee mix ay hayahay sa pamatsyag
5: premium D3 coffee mix
3: gani sa aton sini mga tagpanamati kung ang inyo sini concern ang makuaan nyo sini sang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may araya ibang hindi kaya kauyon sinisang sibuyas bumbay. Ang ibang sinisang baho palang gani, daw hindi na. Ha? Hindi na makagwanta.
5: Santhon Plus Gold.
3: Kasubong umalas ang primero na aton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang ibang sinin nagapakwan pa eh. Nagapaisti-isti pa. Sa pakay mo nga, rin nagidakon sa niya kafe nga naandan. Rin nagidakon sa niya tea nga nakasaho na kusini. So primero daw hindi pa sila kumbinsido pero sang natilawan kag nakatesting kaisa, kadua, katatlo subong nagabakal na sa sinisang box.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Actually, ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na ni sa mga dalagko, magagmay man siya nga mga butika. Lakip na nga aton sinima mga coffee balang ginapakilala balan mo nga ton sini nga ikaing lawas investment money na ton kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang mga bagay kung kaysa nga din naton sini mayunan mga gamit gani nga pagkatapos ang ibang gani sini pagtapos na ton bakal subong takaan man tada yun ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan much more nga ton sini nga ikaayong lawas nga bisan pa sa ton sini mga ginainom-inom bisan pa sa ton sini mga ginalabok dira bisan pa sa mga pampalipas o oras na ton sinidra kasubong sa aton sini pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa aton sini nga lawas.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa nga kutis. Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis. Nang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix, pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, derise, isoflavones, lecithin, na makabulig pa nami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagminopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magin naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nagaminopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan matamaan sa pagkamali paton, hindi matamaan sa nisa pamatyag balang bisan ng may lawas mismo nga nagabatyag, hindi niya maintindihan ang iya sa nga kaugalingon. Tiyaraw, Senthon Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
5: Senthon Gold Coffee Mix.
3: Pwede ka mo makapamasyar sa ni kadto kag magbakal sa Mercury Drug available nun na ni Rose of Pharmacy dira sa TGP o kung sa Generic Pharmacy South Star Drug Store Generica kag iban pagid sini nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product.
2: The secret of health.
3: Pero kung nalimbawa gani diri malang kamo susudad sang Iloilo makalagaw kamo dira sa ila sini nga wellness center dira sa Yes to Health Wellness Center Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern kamo sa inyo sini nga ikaing lawas nagabat tiyag o kung may mga ginabatyag na kamo sa inyo sa nga lawas, problema sa panit, sa may mga arthritis dira, may mga diabetes, may pneumonia, may asthma, iban pa ganyan problems sa nga baga, prostate gland enlargement, sa mga constipated dira, di sa mga kababinhan, no? May mga hormonal imbalances, may problema sini sa menstruation, o kung ang iban dira, simple nga gusto lang nila mamintay na gila sa nga ikaing lawas, nagakadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpa konsulta nga ang dira sila nagkanto kaya ang ila sa nga konsultasyon dira wising bayad ukon libre pero quality ang ila sa nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pag dira kay kun magkadto kamo dira for consultation hatagan kamo dira sang individualized nga protocol ukon giya sa kun anong inyo sini ginabatyag sa lawas. Like for example kun ikaw sa may arthritis hatagan ka dira sang protocol ukon detalyado sini nga mga lista ano bala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sini likawan nga mga kalanon kag mga ilimnon, kag ano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sini sa imo. Ihatag ina dira sa inyo hatagan kamo sa tulid sa nga instruksyon dira pinagi sila sa alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sini nga giya sa kung ano malang inyo sini ginabatyag sa lawas magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig bulig paayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health.
3: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noong oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkadto sila at least ma-estimate nila sa niyang oras sa ila sa niya biyahe. Itong ibang sa niya sa layo. Kaagahon pala naghahali na sila sila sa niya lugar. Kag pag-abot nila aga pa, kung narimbawa, sirado pa. Gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize mo sila kati first come, first served basis sinadara sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod, City, tabok langit sang Marayo Bank.
4: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Pero kung tuman, gid ka mo sinika sako, halimbawa, why na ka mo sang time sinin magkado sa butika? Why man ka mo sinisang sugoon nga magbakal sinin sa butika? Pwede ka mo sinin ka-shop online kung makabakal ka mo sinin mga product. Like for example, sa Shopee sinika sa TikTok, kadto bala ka mo, sa search box ninyo, itype nyo lang, Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sinin nga mga product. Kag pwede ka mo makapili gidala sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo o kung nakabulig na ganaan sa inyo sa nga lawas, pwede ka mo dira maka-order. Pagkatapos, hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay.
5: Seven Plus Gold.
3: One time yung nag-message sa to ni estudyante, masami sa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod niya, kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga na dapat ipreparar sa iya sininga pagtoon pag eskwela, actually college student, nabuligan gid siya. Pinagi sinisadlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya may concentration na ini kuan concentrated na dari sini ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sini nga mata.
0: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ining food supplement ang VisionX Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata. Para mayara kita sa nisang antioxidant protection padayo ng kabakod sa nisang mata kag mapabili naman ang katinaw kaklaro sa aton sini nga panulukan. Kag makabulig pagid kung amat-amaton man aton sini manage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kay nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra na ito yung pag-atubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyo na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang VisionX Plus soft gel capsule para nga mahataagan na ito sa nourishment ang aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar. Sa nag-message gali sa aton si Adlo kang akon bala panit. Adlaw-adlaw man akong nagapaligo pero the more nga nagagaras pag ito nga akong panit kag doon nagatubo ang rashes kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback nga nabaton naton sa mga kagamit para sa Sunthorn Plus Herbal Soap sa kalabanan sinina appreciate good nila kay swabe lang iya sininga pamatyag sila sininga panit. Hindi maisog pero efektibo sini especially pag-abot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton sininga lawas pabalik-balik nga pagkatol miyara gani kita na baton sininga message niya do kang akon blatil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sini sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Nga man ang Sunthorn Plus Herbal Soap mild lang sa aton sininga panit pero efektibo sa nga magpatawid sini sang kagaw-kagaw dira sa aton sininga kalawasan kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sini pagpanibino kon pagpaligo ilabi ha kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants, exposed ni sa yabok, exposed ni sa mga oils. Kaya kinilanon, ginaton na no, tinluan sa matag-adlaw sa aton sa ningalawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ng aton sa ringa panit.
8: Sunthorn Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthorn Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthorn Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Pero sa aton sa ringa guya gusto kita sa ringa hamis. Pantay-pantay ang color na ton sa aton sininga guya. White dark spots. Why sininga nagapintok-pintok? Why sininga nagakambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagid siya para nga malikawan na ton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
9: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
2: The Secret of Health.
3: Pero ang isa sa manami sininga balita sa aton sininga mga tagpanamati, may isa galit kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede na ton masulod sa aton sininga bulsa, pwede na ton madala sa gwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede na ton ma-apply sini, bisan na ara kita sa eskwelahan, bisan na ara kita sini sa aton sininga opisina, ang paggamit sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit ka mo sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil, ang peppermint nga ari diri, makabulig siya para nga ang palanagan. nakit pala mo ipoy sa kalawasan, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan niya nga matapna na nga daan. Ang peppermint pagida, isa pag ito binipisyon niya sa niya nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa isang lamok, specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagid sa manami, sinagabalita sa aton sa mga tagpanamati, kaya nagabulig pagid sa kondisyon sa aton sa mga panit, kaya ang peppermint ngayon higin kombinasyonan pagid rin sa VCO kag moringa oil. Tay ang moringa oil nga dan noon gid ayang nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton sa nga panit.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Pwede nyo ganda ni maggamit para nga maproteksyonan ka mo sa batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa ni sang Santhan Plus Herbal Oil. Available na ni Santhan Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa ang lugar. Pero tiyari ginapanugyan na ito, ano? Kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin na ito sinin kamaturan. Hindi tanan niya pala nakit sa ito sinin kalawasan. Madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may aray kung kaysa kinang lagi na ito siya tumaran sinis sang bulong o kung sang pampa-ampat sinis sang sakit o kung pangtap na sinisang sakit. Kung di na madala gani sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhan Plus Herbal Oil, pwede kita sinin makatumar sinisang Cess the Pain. Cess the Pain.

0: Pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Kaya ni Sis the Pain makabulig sa tapna sin isang palanakit, ha, palamaol, busog sa aton sa nikalawasan, especially no, kung tumangid ang aton sa nikinabatyag nga pag palangalay, nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa nikalawasan, tungod sa kung ano man sa niya kabangdanan, ha, parang kalabanan sa niya, tungod ba lang sa pagkaon sa kontra.
2: The secret of hell.
1: Sa pagtumar sang Sis the Pain, palanakit, palamaol sa kalawasan, aton marimedyuhan, kagmas solusyonan.
0: Southern Plus Gold.
1: Well, sa aton sa mga tagbaramati, mga Facebook Live viewers na ito nalangalan, nagiging aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod niya edisyon sa aton sa nga programa para sa dugang naman aton sa nga kayuhan sa aton sa nga talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat ka sa inyo sa nga pagsubaybay. Pero may nagapahabol kita. Doon kanigit paglimti ang nagapabaskog sa aton.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you again, no? Sa imo sa nga feedback sa aton sa nga texter. Nakabuligid ang turbo dietary food supplement, especially sa mga nagasuffer sa isang erectile dysfunction o kung nagahilig hina sa ni si Manoy. 30 minutes before sining loving-loving kay Mrs., pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa, dugang sininga libido. Well, hindi na gid mahilot ang aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod niya edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga, nantes pa man manginuli ang tanan kasinupa sa gresiling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes, to health!
5: X-FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon. iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
12: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
13: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Yes, mga katropo Philippines that are Tamala size 11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Marigadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolino. Headlines, Makanyad Light Martas, July 28, 2026. Headlines. Para man sa kanya headlines, sa kapag ng balita, lokal, Akelco app, opisyal yun niya, ginlunsara. Isang kabarilag, pila ka mga bala na recover. Sa isang kabagay, matapos serbihan search warrant sa Tangalana. Sa lumanya headlines, balita, National Pax Silica, magkakreart di kalidad niya trabaho sa mga Pinoy sa naman kay PBBM. Samtang DOE target matapos sa auction at natural gas power plant sa ikapat ng quarter 2026. Mga headlines, balita international. Romanian fighter jet na papagbagro Russian drone sa Black Sea. Sa pag-arado sa akyan sa Berlin Pride event, gintumod bilang terrorist attack. Sa mga balita entertainment, bini nakidungan sa pagkanta ng day AJ Rafael Agalaysa para sa Forgotten Island. Mga balita sports, Logan Paul gusto makaenkwentro si MMA champion Conor McGregor pagkatapos at injury rehab. Sa mga health news, chicken sa feet, may natural collagen yung makabulig sa panit at kaso-kasuan.
1: Express, balita sa agahon, balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ag sa malitalyo mga balita lokal, larit pangkaton it Santon Vitamin C. Ginlunsar ta Clan Electric Cooperative o na Kelcor kay wang version it andang official mobile application para mas mapadali, mapadasig at maging digital o pakipagtransaksyon it mga miyembro konsumidor. Through a Kelco mobile app ay pwede ko niya i-download it libre sa Google Play Store para sa mga Android user at Apple App Store mata para sa mga iPhone user. Tungtan yung application niya, obraho niya centralized ag modernisado ro connection it kooperatiba ag mga residential ag commercial consumers. Target man karang abugon mga obraho na nagagamit it paperwork ag bawasan ro pilang transaksyon niya nagkakinahanga it physical na presensya sa mga opisina it kooperatiba. Naman nagpaunang feature it up 24/7 billing ag account management kung susiin pwedeng usisaan ang mga konsumidor ang nabuganan niya billing status it pagbayad kilowatt hour consumption ag

0: Vice is a great announcement. Naman, ruin up service request and incident reporting kung susiin pwedeng mag-report it power outages o kung samad sa linya transformer sa pamaagi it pagbuo it litrato. Ag smart support kung siin ginbutang ro up it AI chat feature ag access sa hotline numbers. Sa pagdutuan, ginengkano it akelko rotanan yung member konsumidor ng i-download ro up ag magparehistro agod malikawan o pagpabalik-balik sa opisina ag ma-enjoy ro mas madasig nga serbisyo.
1: We will be launching our first for the second version of our Akelco mobile app. So this mobile app has been released by App Store already, Apple App Store and Google Play Store. So you can download it already sa Play Store kung inyong ginagamit ay Android. And in App Store, you can download it also if you are using iPhones. Our vision and purpose of this digital app or mobile app is to create a centralized platform to modernize the relationship between the cooperative and its members or member consumers, transitioning from traditional paperwork to seamless digital interactions. It aims to eliminate geographical barriers by allowing consumers to manage their electricity accounts, monitor consumptions, and access services from any location. So kung maskin sa inyan kita, if you have only internet connection, you can access the services of Akelco.
0: Ruka partet ginhiwat nga press conference itaklan electric cooperative.
2: Express balita sa gahod.
0: Ang sarapusan man ni balita lokal, milag-on yan recovered mga otoridad sa isang kabaril, agpila ka mga bala kasunod, it ginsurvey ng search warrant sa isang kabagay sa barangay Lanipka, tangalan kahapon, Hulyo 27. Gintilar subject person niya si Gary Dado sa legal nga edad sa e-track driver sa Islay, Boracay, ag resident it na sambit ng lugar. Police Captain Jason Mausig, hepe tangalan ng Municipal Police Station, nga pag-abot yung mga kapulisan sa area ng si Patananda, si Rodolfo Bilinario Dado, 66 anyos, nga tiyo it subject person, nga nagdagan Peter Sangkasling bag, kulay pink, agin tago sa pinsa sa likod it andang kalapit bagaya. Sa pag-usisit mga otoridad na recover nanda sa sulit ng tungdan niya bag, na siya caliber 45, ag magazine niya may wagong ka mga bala. Samtang sa paghugog mataas sa sulit bagay, nabuo sa kwarto ni Gary Rosanka empty shell. Wasigon it na ipakita anumang dokumento o magtiyo ka man naman, hugot nandang ginapamalibaran o nakita nga barila. Nagugan operasyon matapos makabaton reklamo ko Abril nga may gitutukan it baril o subject person. Magtiyo ay parehong sa paghinakop ko ni tangalan PNP kung sa singin na posibli sandang magpangatubang sa kasong paggabag sa Republic Act 10591 o kung comprehensive firearms and ammunition regulation act.
3: Pagbaba namin doon sa area, na pwesto pa lang kami, biglang itong isang lalaki ay tumakbo doon sa ligod, nakita ng tropa na may dalang sling bag. So yun nga, habang inaantay natin yung ating mga witnesses, nilagyan na natin ng ARD na video at saka personnel kung saan niya nilagay. Kasi nakita ng tropa kung saan nilagay yung sling bag, inilagay doon sa isang chicken cage kung sa likod ng kapitbahay nila. Ito pong si Gary po.
4: Yung bata?
3: Gary Dado, yan po yung bata. Former member ng CAPGO, and then yung matanda na tumakbo, angkin niya po yun. Yun talaga yung lawful owner ng bahay na sinerge natin. Upon search, pagdating ng mga witnesses natin, ayun nga nakita yung caliber 45 with serial number 824623 with magazine inserted containing 7 live ammunition at saka isang live ammunition na nakita dun sa loob ng bag niya. So tinanong ng personnel natin kung may mga registration at saka may autopsia. Ang sabi niya is wala. In relation sa 10591, kasi yung isa is parang iniwas niya yung baril dun sa loob ng bahay. Pero alam namin na kay Gary yung baril na yun dahil meron naman tayong mga witnesses dyan.
0: Si Police Captain Jason Mausig, rohepe tangalan PNP sa anuman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertamalasay, Citizen Wabe Saga. Ang sumalitalyo mga balita, national, katumangkaton, Santom Plus Gold Herbal Capsule. Insistente President Bongbong Marcos Jr. nga makapan yung puhos sa mga Pinoy sa gapatindog nga Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac, nga ginagauman maging centered artificial intelligence kung AI manufacturing and logistics sa Pilipinas. Kalimang State of the Nation address kon sa kahapon ginbida it chief executive ro akong kon nga ro 1600 hektarya ang industrial hub ay magakreate sang ka AI ecosystem nga magatao it di kaligdad nga trabaho magapasanyog si

0: sa rangit industriya at Pilipinas sa mga paumbuad sa ekonomiya. Nga pananaw nga maging importanteng partner projected Luzon Economic Corridor nga magaserbing advanced manufacturing sa global AI technology value chain. Samtang humakot mga patiko sa proyekto bangod sa ginagauman ng mabaho nga konsumo kara sa kuryente at tubig nga masaming kinahangan at mga AI facilities. Money Act Teacher Partilist Representative Antonio Tino ro proyekto. Na posible maging kaparte gamang siguro Pilipinas its supply chain para sa military industrial complex sa Amerika sa IDAM at PAC Silica Initiative.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa nakusan mga balita, national target the Department of Energy kung DOE nga ma-award a centralized auction para sa mid-merit natural gas power plant sa kapat niya quarter 2026 bilang kaparte man it pagpanikasugit gobyernong mapabaskog para supply it kuryente sa nasyon. Kay Energy Secretary Sharon Garina kay pag-angot ko ng DOE sa nagkanya inyong ahensya at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para maipatigay ng bidding. May programang inganyohon ro endo aga pagpagapad it mga natural gas power plant nga posibleng gamiton kumataas sa demand it kuryente. Kapit DOE chief nga mas madasig magsabar mga natural gas power plant kumpara sa mga coal-fired power plant rason nga mas nakakabulig raya para malikawan ka kung ang supply kuryente gabigon sa oras matinding konsumo. Samtang ginpahagman ka ra nga mas mataas sa gasto sa paggamit it natural gas kumpara sa coal. Magkua sa natural gas, magiging padasig man it DOE ro pagpatuman it mga renewable energy projects. At para man sa tanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar, nagabalar 61.84 pesos.
1: Express, balita sa gahod. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa maditali mga balita international, nga tamangkaton Santong Plus, Coffin. Sangka Russian drone, naging pabagsak, it sangka Romanian fighter jet, matapos sigawan niya magsugod sa airspace it Romania. Kandidate na siya sa sunod niya pag-apag sa antang airspace nga kapartit teritoryo at NATO ag European Union. Sa Romanian Defense Ministry na punggan ro ita Romanian F-16 fighter jet ro sangka Russian drone sa partit Black Sea kuadlaw itumiko. Sa isang ni Raymond, ikatlong drone niya ginpabagsak at Romania sa sugod gamang itatlong adlaw matapos sa pilang incident at pagsugod it mga Russian drone sa antang airspace. Romania ay miyembro at NATO ag may share border sa Ukraine niya padayon niya naka-experience at pag-atake maghalin sa Russia.
1: Express, balita sa gahong.
0: At tapusan man yung balita international, gintumod at mga otoridad sa Germany sa nga sangka terrorist attack nga may kangtan si Gons Islamic extremist o kung extremism maroon na tabo nga pag-arado sa Pride event sa Berlin. Dante mapit sa lugar kung sin ginahiwat o Christopher Street Day sa bilog sa pinakamabaho nga LGBTQIA Pride event sa Europa. Pagkali sa bilog na matay samtang 30 iba paro na ninahan matapos araduhon isang kaputi nga minivan ro Tiergarten Park mapit sa Brandenburg Gate sa Berlin ko Sabado itgabi. Naman ro suspect nga si Abdul B. sangka German citizen nga may Lebanese background. Dor kakahilway gamang halin sa juvenile detention it suspect daywang bugan ang test sa incident tag dati ho niya ginamonitor it domestic intelligence bangod sa ginaaligar pro posibleng koneksyon sa Islamic State. Sa Berlin Police ginausoy pa ro mga suspect ang nagpaandam sa publiko hindi ra kapitan bangod posibleng armado ag peligroso.
1: Express balita sa gahod.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ag sa maditalyo man balita entertainment kanto man kato ni Premium D. Nagpakitang gilas si Robini kat pakidungan sanda sa pagkanta it a parallel world kay baro Filipino American singer nga si AJ Rafael aga ng asawa nga si Eliza sa sangka press event it pelikod ang Forgotten Island sa California. Sa video nga ginpakigbahin ni AJ Rafael sa Instagram makita nga nagpatukar imaut gitara samtang ginakanta Nandaro hit song. Wa nagbuhay nag-entra raw ako nga miyembro at Pini sa pagkanta it chorus kaging kalipay manit maabo nga mga fans. Kay AJ Rafael ginapabugal nana nga makita rumabo nga Filipino nga kaparte it sang kamabuhong nga proyekto it Dreamworks. Nagkomento man ro lead star at pelikula nga si Liza Soberano nga nalipay manimaw sa performance at Filipino artist agin share o video sa anong social media. Madumduman niya unang ginpakita it biniro kantang A Parallel World sa kandang Signals Concert kubugan it Hunyo.
1: Express, balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo mat balita sports nga tumang kato ni Turbo Dietar Food Supplement for me. Gining ganyo ay American boxer nga si Logan Paul o MMA champion si Conor McGregor nga presenteng nagapamayad halin sa anang injury sa pinakuling hampong nga. Dinauma niya pag-abuton isang dagon para rehabilitasyon ni McGregor bangod sa anang injury sa tuhod kasunod ipagkapyarde kay Max Holloway sa opening at UFC 329. Gratong tanya match, roonang hampang ni McGregor sa ring matapos ilang dagon niya pagbahuan. Antas ka rin na piyarde man o two-time akong two-division champion kay American MMA fighter Dustin Poirier. Paul kasunod ipagkapiyarte ni McGregor kay Holloway insigida na nang gintawagan o anang manager nga ayuso ano posibleng hampang itay. Dapat ka mga sigo niya mag-atubang Rodaywa bilang kaparang star at World Wrestling Entertainment akong WWE. Sinasabing sigo ni Paul si McGregor nga sangka wrestler sa pihakit anang successful career sa MMA.
1: Express Balita sa Gahun XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion, root chicken's feet o consicate manok ang ginakabing isang bilog sa may pinakamataas ng natural collagen content sa parte at manok. Sa mabuk ng mga nasyon, ginahimo rin ang sabaw o broth abangod sa posibli karang benepisyo sa kayong gawas. Eksperto kung pabukal ng resikit manok sa suod ipilang oras through connective tissues kara ay nagahimoy gelatin na may amino acids kaparat glycine ag protein. Kaya ang mga sustansya ay makabulig sa pagsuporta sa mga kasukasuan, cartilage, makamintinate manami ang kondisyon it panit ag tiyan. Napahayag man nga resikit manok ay may sangkiri nga kantidad it mga mineral kaparat calcium, phosphorus ag magnesium importante sa aton nga gawas. Para sa mas masustansya nga sabaw, ginarekomenda nga limpyohan it mayar resikit manok antas nga gahaon pabukagan anay sa sugod it apatas taong oras kaya kipro mga tinuga at mga sangkap nga herbal.
1: Express Balita sa Gahun.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time alas 6:26 sa Gahun. Balita nga tipon pilong apwarsa at AXA Farm Natural Philippines na 6.5 kalibo makanyadlaw kitit Martas sa July 28, 2026. Agre balita ng kato Santa Plus Gold sa Vitamin C, Santa Plus Coffee Mix, Turbo Dietar Food Supplement for Men at Premium D. Kaman Vision X Plus Soft Gel Capsule or kapsula nga para gid sa aton yung mamata Santa Plus Herbal Capsule, Santa Plus Mint Oil at Santa Plus Herbal Soap. Agrima produkto at Yasto Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sals the Pain at Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahot.
3: XFM
1: Mga katropa,

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibilis ang iyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Ay, mga katroparaton nga oras, oras sa bilog nga Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:40 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa! Bullseye! Bullseye!

0: Boy, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad na nga gahon na banwa.
1: Good morning!
0: Maayad-ayad man nga pag propamati mga katropa.
1: Good morning!
0: Welcome na sa aton makaroon nga pag ililiba.
1: Good morning!
0: Sa aton ka na nga programang Atlaw makaroon nga Martes. Last Tuesday of the month. Sunod nga Martes sa mga katropa is Agosto. Siguro mga inadlaw. Yan ang kita sa kanapusan ng Domingo. Nagahabil-habil. Kapit lang raw pizza di peligro mga katropa. Well, sa aton makaroon nga pag ililibar, aton nanay nga pag welcome. Pag abi-abi kinyo it mayad-ayad nga agahon. Mayad-ayad nga pag propamati.
1: Sa
0: aton nga mga katropa nga nagatotok, nagapropamati sa radyo, bilog nga probinsya, Itaklan. Banwa it Kalipo, Yakip Ruisla it Boracay. Sa mga katropa ta sa aton nga mga secondary area of coverage.
1: Sa
0: probinsya Karait Capiz, Antique, northern part it Iloilo.
1: Good morning.
0: Iya sa may Romblon, Masbate, ag southern part it Mindoro. Nakabullseye tanan na. Aton kara nga mga katropa. Good morning. Sa mga nakatutok online, live sa aton kara nga Facebook sa XFM Kalibo 96.5. XFM 96.5 Kalibo. Ron, sa aton karang nga YouTube channel at XFM. Morning.
1: Good morning.
0: Nakamonitor nga mga OFW sa abroad. Ayad nga pagpropamati kinyo ro na banwa.
1: Sa
0: aton karang nga maigmang hudman nga nagamonitor, nagapropamati sa anda karang nga mga radyo or sa mga nagabiyahi-biyahi. Hinay-hinay nga.
1: Sa
0: aton karang nga mga motorista. Iya sa may banwa at Kalibo. Chimpo ta makaroon nga adlaw ha. Wa kita ita low pressure na ginamonitor para maging tropical cyclone na mga katropa. Pero nakapikto makaroon katon hayrong habagat. Yes, sa aton sa may western section itaton karang Luzon. Ang porsyon karang ita Bisaya. So, yes, sa aton sa probinsya Daklan. Marami ro chimpo ta. Oh, mainit-init yung manadlaw nga ra. Marami ro hangin. Ay kasi habagat eh. May pag madlos-madlos rohangin kara mga katropa. Pero mainit. Sa pangkabilugan. Iya sa aton kara nga probinsya Itaklan. May pag ugan-ugan man. Pero mga kara. Nagaroon sa hapon or gabi eh. Posible ipikto ita mga localized standards to. Yan. Wag tayo ginamonitor makaroon nga low pressure. Sa sugod. Ang sagawa itaton kara nga nasyong Pilipinas. Hoy, good morning, anay, sa aton karang mga katropa nga nagamonitor. Mas paring Edsel, si Spinyorita, pare, good morning sa mga aklanon.
1: Good morning!
0: Nagamonitor mga kaya, antiindi, nag-call Charlie nga nagakapikapit sa anton. Pag nagapaugas-ugas, pag nag-exercise. Kaya, Mati Tornia, ni, good morning, una sa Ibahay, sa Tornia family.
1: Good morning!
0: Kaya Tristan Gulay, Edman nga pagpropamati.
1: Good morning!
0: Rod Salvador, nga nagakapi-kapi, watching makaroon sa LA.
1: Good morning!
0: Good morning with matching kapi. Kay TJ Noynoy, Igtanlok Solidad Noy, na sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: At siyempre sa Igtanlok Solidad Family, sa Ibahay, sa Numancia.
1: Good morning! Good
0: morning! Itiliba, Vicente Pamatian, una sa Kawayan, New Washington.
1: Good morning!
0: Naka-highlights man sa Bulls. Jima Tolentino, good morning.
1: Bulls.
0: Well, mga katropa, ano rin mga mainit ng mga topiko nga aton karang pag-augo istoryahan. Iya sa aton karang pagpangalagad. Natapos na ro suna. Nga ginabantayan, ginapupahauman, itaton ka nga mga igmanghod. Ano ba garong grado nga gintao itpubliko kay President Bongbong Marcos? No? Sa anang ikalimang State of the Nation Address, mga katropa. May mga nagaskan yung man. Aga, sambilog kara, no? Si dating speaker Martin Romualdez. Now, sa inyo nga pamatsyagan, ano ba garong sa likod nga hamat ginlaglag it presidente si Martin Romualdez. Pamilya na gidaray, first cousin. Oh. So, kabay pa nga wait pamilya-pamilya wat pariente, no? Kasi tama matara ng hambag, roan ang pagservisyo bukod at sa pamilya, kundi sa pumuyo. Ha? Pero pangutan na kara, makulong baga si Martin Romualdez.
1: Bullseye!
0: Aginabantayan it publiko, mga katrupa. No? Ro, pagpasaka it kaso, kung nakaridi na, sa Sandigan Bayan, magwarong-warang to bares.
1: Bullseye!
0: Inabantayan da. No? Or basi design saan ang administrasyon nga may kaalyado imaw nga ginpakulong. Mabawiin pa karon sa publiko. Saruin nga ron nga sistema nga ginpakita it presidente mga katrupa. Kabay nga seryoso ro gobyerno, seryoso ro presidente sa paggagas it daya karang nga mga kurap nga mga opisyal sa aton karang bisan mahambag pa naton nga pamilya nguro involved di karang mga ginahugat-hugat na ginabantayan, no? So kahapon sa Suna may mga ginpangbuyan nga mga pahayag ro presidente mga katulad. Kaya hindi na, may reaksyon man o publiko iya sa aton. Kung ano para kanda ruraya karanga Suna it presidente kahap. Kasi pag ginaba naton yung State of the Nation address, nag-report ka sa publiko sa imo nga pagpanerbisyo kung ano rong manami nga nahimuan it aton karanga mga opisyo. Nauna sa gobyerno, sa administrasyon ni Marcos mga katulad. Now, kahapon sa mga highlights, agarang mga importante nga tandaan natin sa mga ginanunsyo it presidente mga katrupa saan ang ikalima nga State of the Nation address. Diba? Saan ang ikalima nga State of the Nation address. Now, una is laban na agin sa korupsyon. Ha? Rung pakikipag-away agin sa korupsyon. Ag di kara unang plastada mga katrupa rung raya nga ranga si Martin Romualdez. Una na nga gin mention rupang nga pag-abot sa flood control issue sugod rupang nga ni Martin Romualdez. That's why nga tumatak sa publiko ruhambay it presidente kahapon sana nga Suna. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Tumatak ron sa isip it publiko kahapon sa anak karangasuna. Now, number two, rupagpapanaba sa buwis, ginayo sa Kongreso mga katrupa. No? Paghaparon ro income tax exemption para sa mga nagakita it has to 350,000 pesos every year. No? Agbawasan man ro income tax it iba pa nga mga maintok nga mga negosyo mga katrupa abo iyaron sa Pilipinas. No? Bawasan ro income tax it iba nga mga trabahador. Well, may unaon karon sa time ni Duterte gin duwa wa ta tax yan ni rong manaba nga mga nagabaton it sweldo. Makaron pag-abot sa income tax, bawasan nyo man sa aton ka nga mga trabahador. Now, okay taron. Rung pagtao, i-tax relief sa mga maintok ng mga negosyo. Ha? Agro pag-implement, i-tax amnesty para sa uwa nakabayad it buwis. Ha? Kasi kung may imo pa nga mga kung ginagagas ka at BIR na sa imong mga tax, hindi ka makakuan kasi grabe na rin penalty. So makaroon, plano, nga tawaan i-tax amnesty mga katrupa. Katon karon nga mga igmanghod. Now, ikatlo sa mga highlights kahapon is rung pagkaon, agrong agrikultura. Ha? Nagpromisa ro presidente is it mas matibay nga programa para sa food security, suporta sa mga farmers naton, agropagpadayon it mga tikang para mapanaba rong presyo it mga pagkaon ya sa Pilipinas. Lindon, recap at is enerhiya. Ha? Rupag panaba sa presyo it kuryente. Nga sambilog nga ginawangag it mga Pilipino, mga katrupa, daya karang nga bill naton sa kuryente. Nga kita rung may pinakamataas nga bagayran iya sa Southeast Asia. Raton karang nga nasyon pag-abot sa kuryente. Diba? Agropagpabaskog, itdaya karang nga supply, itineriya bilang prioridad. Itaton karang nga gusto. Prioridad it administrasyon rupag pabaskog it supply it enerhiya. Hay ano ra sitwasyon makaron. Every day kabaabong brand out. Paano mo mabaskog? Si ano nga source ginabuan ta? Nga sa kabuabo nga pwede nga buan naton mga katropa it enerhiya, supply it energy iya sa Pilipinas. Ha? Pero why? Nami matakunta kung matabo. Ruraya nga nga mga ginpromisa o ginhambag itatong nga presidente kahapon. Now, number five is edukasyon. Ag serbisyo una sa komunidad. Sa bilog sa mga gin-highlights ita presidente sa anang asuna. Nagpromisa ro presidente nga tawan pa it suporta ro edukasyon. Ro aton nga ikaayong gawas agrong social protection para mas maabo nga mga Pilipino makabinipisyo sa mga programa itato. Di ba? Sambilog doon. Ro ikaanom mga katropa ro isyu naton sa West Philippine Sea. Kasi kahapon na mention yung presidente ra. Nga mag kinahanglan nga magdepensa kita sa aton nga soberenya. Ag kinamatarong una sa West Philippine Sea mga malunch pa kita mga katropa it nang para makakuan kita sa space ship pumata. May matindi nga tikang makaroon ng Pilipinas eh. Doon na ito yung pag-istoryahan doon. Number 7 is rong sa nabilin nga daywang dagon it presidente, anong termino? Rung pagtutok sa raya karanga mga sagabton it mga opisyal it gobyerno nga dapat gid nga may mapriso or may makulong. Rung pagpabaskog it ekonomiya it Pilipinas. Rung siguridad naton nga mga Pilipino kasi matsa nagagawa kamaabot ang krimen sa ibang mga lugar. No? So sa pangkabilugan kung aton tanawon Rotima, its State of the Nation address is accountability, no? Kontra sa korupsyon, rong reforma sa ekonomiya, rong pagpahaganhagan it buwis it mga Pilipino. Pagkaon, energy, rong mga security di karon sa mga ginabayaran it mga ibang hodan. Agraya karang nga pagdepensa sa aton nga soberenya. No, raya rong kabilugan. Nga ginplastar it presidente sa ana karang nga State of the Nation address. Kahapon mga katrupa. No? Now, dayatanan is nagtatakra sa isip it aton karang nga mga pumuyo. Ro masubras ang oras. Ah, nga suna it presidente. Umpisa pa lang matindit agagiro ana karang pambungad eh. Ah, sarang ika-fifth nga suna ita kahapon ita presidente. Agdun tumatak gid aron sa mga Pilipino nga bukon imaw it presidente sa ana nga pamilya, sa anang amigo o kakilaga kundi presidente ita Pilipinas. Now, manami nga linya kaisog pamatian kung aton nga tanawon. Oh. Especially nga rayang isyo is iya pa. May mainit pang isyo sa flood control. Skandal. Ag nakatagana aro pagpile it kaso even raan na karang inkampod nga si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sa gobyerno bukon it bastante nga manami ro linya nga imo karang nga igahambag. Kinahangan rong aksyon, kinahangan natun nga trabahuhon ra mga katrupa. Ro mga ginpahayag nga ra it presidente. No? Kung matuod nga wait pamilya-pamilya, wait amigo-amigo, wait kalyado, nga pagasantuhon, dapat makita raya sa mga kaso nga iga-file, sa mga ebidensya nga iga-pagawa, ro mga kwarta nga ginpinanakaw nanda nga dapat mabawi. Ag dapat may manabat nga mga opisyal, mga katapos. Kasi bukod niyang itbastanting hambaw na ito, naimbestigahan na. Rayang proyekto it DPWH. Kinahangan masayran ron it publiko kung sino ron nagpirma, sino ron kumita, sino ron nagpanakaw, sino ron nagpabaya. Ang ipaatubang na ton sa kurso. Diba? Kabuhay yun nga ginagaoy kita mga katrupa, ginagaoy ron mga pumuyo ron mga Pilipino sa investigasyon nga ginatawag. So, sa pormero, kabaskog. May ebidensya. O, sa umpisa ron. Pero pag abot sa kadapusan, naghipos ang datanan. Diba? No, sa korupsyon, rung ginatanaw naton kara, hay bukon it kaakig sa podium. Rung ginatanaw naton is rung kaso, rung sintensya. Rung pagbago nga hindi na mauman sa masunod mga katrupa. Raya nga ranga mga kurap. You know, importante rin ginhamba mga presidente. Sambilog, about sa electric bills nga ranga mga katrupa. Ah? Tama. Rin ginhamba mga presidente nga, wa at saga kita nga mga consumer sa system loss nga ra. Nga raya rin nagapabugat sa aton karang mga consumer members, mga katrupa. Sa hindi man natin mabaso rong mga electric cooperative karon. Kasi may mga layi nga ginasunod man rong mga electric cooperative. Di ba? Nga kunta, hindi tapag ipasara sa aton karang bill. Raing mga system loss. Sa nga namunda, kung may una nga mga problema, kamong mga nakita nga sa aton karang mga kooperatiba, bukon eh. Now, daya sa bilog sa ginahugat itanan eh. Kabay nga maging seryoso ro administrasyon. Ag kabay nga madasig nga may iduso una sa Kongreso para maging laye. Agod kita nga mga consumer, mga kantropa, may basihan kung maging laye. Ruraya ka nga ginhambag it presidente ka. Kasi bukon yat bastante nga bagong nga relief yang ra or temporary yang anay ra. Dapat may layi nga para magdiridiritso. Ha? Rung kinahangan naton is rung matuod nga pagbawas every month sa ginabayaran itaton nga ng mga consumer members. Mga katrupa. Ha? Ay doon na, istoryahan taron. System loss nga ra. Nga imoro nagapabugat katon nga mga consumer members. Now, sambilog pag-idahiraya nga ra nga sa tax nga to nga ginambag takaina. Sa tax relief. Raya para sa mga middle class. Ag may mga maintok nga negosyo mga katrupa. Health programs. Like zero balance billing. Ha? Gin-mention man to ron. Ano pa to? Mga ayuda, mga bugong, mga promotion at mga teacher. Una ron, tanan, mga katropa. Pero kaparihas sa mga promisa sa Suna, rupina ka question it kagabanan sa reng Suna mga katropa, hay kunsan o ag kun paano mabatyagan it mga ordinaryong mga Pilipino ro mga ginpanghambal nga ra nga mga promisa it presidente Caton mga katropa. Diba? Batsag ba ninyo? Nagnami ruplastada sa aton karang mga pagpangabuhi sa makaron? Doon niya girokuan karon eh, kung nabatsag yan dahil mga Pilipino. Oh. Or mga bulig nga ra, or mga ayuda, aron doon. Kung naayudahan ka pirmi, hay, medyo naganhagan yung pagpangabuhi. Pero kung wamata, hay, wamata. Oh. Pero sa bilog na gusto nato ng matawat ito pang would like para sa kwan nga ra, system loss. Zero balance billing sa mga ospital. Nagawa nga gihapon raton nga mga igmanghod pag-abot sa ospital eh. Kasi ya sa Pilipinas kalisod-lisod gid ang mga katrupa kung magbasakit ka, kung ma-ospital ka, mamatay ka pa. Kapin pa kung pobre espiritu.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat doon sa bilog ro mga sistema nga gina-implement especially sa mga government hospital. Every year, every month, dahil lang gid lang ginarugin na problema. Ginawa nga yun. Ha? Hindi makahugag itusto kapin pa kung mga pamilya at mga biktima nga ginadala sa hospital kung wakat kwarta.
1: Bullseye!
0: Nga ginausuyan ka is kwarta. Realidad na mga katrupa doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naman na kami nag-aakon, makaroon iyang kasi rusistima ng daon ng mga katrupa, hindi mo mahalata kung amat gali ikaw tanga ordinaryo nga pumuyo na dadali ka uting nanda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kung pobre espiritu ka. Ha? Now, kabo nga gusto tanga tawaan itdagan mga katrupa sa naging pahayag at presidente kahapon. Pero kung kamuro pangutanon, nano? Para kinyo, ruraya karang nga mensahe nga ginpaabot it presidente kahapon. Ha? Nagnami bagari inyo nga pagpangabuhi? Nasabat baga tanan ro mga problema nga ginapangatubang naton sa sosyedad, sa komunidad? Oh. Kaya ra kung pamatian ta kanami ton eh. Pero question is san o ta mabatsaganda? Pras ka mga system loss nga ra. Rosero billing balance nga ra sa mga ospital. Ha? Nga hindi man kita maka-experience nga right mga power interruption, papaskugon taro aton karang supply it enerhiya yas Pilipinas. Pero run out gilang permi. Sige lang rokon, kugang abiro mga ko. Doon yung problema mga katropa kung nga raw mga pangutan na kung saan o mabatsagan it mga Pilipino. Puro hambal malataray. Ro ginausoy ta is action. Una sa gobyerno mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, istoryahan tara. Oy, kay Ma'am Judith Nadwa, good morning, gidag. Happy birthday kay Arceline Vidal. Good morning!
1: Good morning! Good
0: morning, Itzel, oh. Hindi got ang magpabudol kay BBM.
1: Good morning!
0: Oy, kay Paring Reden Tambong, pare, good morning! Nagamonitor mga
1: kasasya sa
0: bahay. Pina kay Jing Guy. Jing, good morning.
1: Good morning!
0: Good morning. Noandi Norada, good morning, ha? Nagamonitor na sa Tambak, New Washington. Kay Dudes, Walter Miral. Pod, good morning. Una si El Diponso, Bulacan.
1: Good morning!
0: Si Dudes. Kay Manang Linlin, good morning. Good morning na, ha? Nagapropamati makaron. Kay Sir Noel Tamagos Senior, good morning. Una sa Tamagos Delicacies, good morning na. Nagamonitor makaron nga agahon ka to.
1: Good morning!
0: Good morning. Michael Villanueva Solina, good morning. Kay Joms Atiro, good morning. Watching makaron sa Bullseye sa FB Live. Una sa Mabilon, New Washington, nagatotok. Kay Manong Rolando Flores sa una sa Mercedes Village, good morning.
1: Good morning!
0: Nakilulad ditang law. Nagapropamati makaron karang agahon. Now, hara, pamatian ta. Ro pagpahayag it presidente mga katrupa. Kasi grabe tang standing ovation, grabe tang palakpak ah. Pero pangutana is ma-implement bagara, mapatuman bagara, mabatsagan baga it mas timprano roraya nga ranga gin panghambag it presidente. Dahil nang ginausoy nato ni. Ha? Roraya nga ranga action. Oh, kasi sa mga previous nga suna matsapila lang ro natuman eh. May nakuha niya ni ako nga kung i-rate mo 1 to 10. Ra iba. 1. Ah, mutambagon bukod sa dahil satisfied sa pagdumaga ni Bongbong Marcos.
1: Bullseye.
0: Pero may naghahamba matang iba ay kung kaaliado ka timo ay siyempre matik na yan. 10. Cross score niya itao mga katrupa. Ah? Now, haragang bago ko iba siya daron. Rosuna hay bukod niyang every year no nga speech it presidente raya hay chimpo para ipadumdum sa publiko ro mga naobra it gobyerno mga nga ipakita na or ipabatsyag na ito ro mga challenge nga ginaatubang it aton karanga nasyon agro mga plano nga iga-implement sa mga masunod nga mga dagon sa nabilinan ng mga tito. Doon rong SUNA o State of the Nation Address every year ginaobra ron it bisan sino nga presidente it Pilipinas. No? Now, sa SUNA kahapon klaro man eh. May inaman labans korupsyon kung ano itong mga kon pagpanaba sa buwis nga ito, mga trabahador, pabaskugo na ito. Trabaho! Diba? Pero bilang ordinaryo nga mga pumuyo, bukon it bastante mga katropa nga manami pamatian nga mga promisa. Promisa pagkataron eh. Rumatuod-tuod nga ginatanaw sa kadagagan hayrong konkrito nga resulta. Dapat may konkrito nga resulta. Ang gina-expecta ra it publiko sa mga ginpromisa nga ranga mga proyekto ag programa nga ma-implement nga tampad, transparency, ag accountability. Kasi handom naton kada Pilipino rung mas barato nga mga pagkaon, may bastante kita nga mga trabaho, may maayos nga edukasyon, ag siyempre rung dekalidad nga serbisyo sa health, ag peaceful nga kumpanya. Duyon rung mga ginausoy at mga Pilipino sa makaroon. Hay, iya sa administrasyon na may barato ba nga pagkaon? Nga ginabakal ta adlaw-adlaw? May bastante ba nga trabaho rung mga Pilipino? May manami ba nga edukasyon rung Pilipinas? Ay ara, nagkakagulo rung mga unga. Ang linaway to, may mga berilan sa kita. Amot ng inampang. May dekalidad ba nga serbisyo pag-abot sa ikaayong gawas para sa mga Pilipino? Ro aton nga pisan order. Bisan magtaristaris kahit aga-agaw na wat matabuki mo. Pero makaron, punto ka sa mga syudad, sa mga ano, kagadlo. Oh. Rosuna is nagasirbiyang nga padumdum. Nga ro aton karanga nasyon is nagaumbuad o kunuwa. Diba? Agbukon yamang right responsibilidad it gobyerno. Importante nga maipakita rong kada isaga itaton karang mga pumuyo nga magsunod sa layi. Ro pagbayad it insakto nga buwis. Ginaobra ron it mga Pilipino. Rong pagpartisipar sa mga programa nga makabulig sa aton karang komunidad. Kasi sa katapus-tapusan rong importansya itsuna nga mga katrupa, watara na nakita sa kamayad it imo nga ginhambag una eh. Kundi kung ma-implement mo rin imo nga ranga mga ginpromisa. Ha? So, kabay pa nga maging inspirasyon ra. Rung mga ginpanghambag it presidente kahapon. Ag dapat may una nga mga konkrito nga mga aksyon. Rung mga ginpromisa. Ha? Ag rung matuod nga pagbag-o para sa mga Pilipino. Kasi doon no ginausoy. Ginabantay. Kita nyo, kada dagon. Hugat-hugat gid aron na ginapamatian. Kasi bisan si Inka nga media outlet karon umadto, may coverage kid Arizona. Kasi gusto ta nga ipabati sa publiko rong hinimuan it presidente sa ana nga pagserbisyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay makaron, kahapon, magbabong standing ovation, kumabong palakpak ka. Pero mga nagpapalakpak, malang na mga kalyado, malang ita presidente.
2: Ayaw di ma.
0: Siya na ano pa nga, palakpak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino mga nag-gatin itong mga kontra? Pila-pila pala. Anyway, hara o. Pero mga highlights kahapon sa mga ginpalakpakan, standing ovation, itaton ka nga, suna, ita presidente, mga katropa, pamatian naton. Pero mga kwanira, ginpang highlights kahapon sa anak ka nga suna.
1: Pusay!
3: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man.

Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: Okay. The Toro, mga portion, mga part niya, umani ipalakpak aga standing ovation, mga kapatid. Good morning, ani kay Joy Di Juana. Good morning, nagamonitor si John Roldan.
1: Good morning! Man.
0: Para mabatsyagan ro epekto it system loss, dapat hay i-amend ro RA 7832, Anti-Pilferage Act of 1994. Gabigid ro Section 10, ro pangutana, kaya baga i-amend inta Congress. Doon
1: nila. Good morning!
0: Na hay, kwan eh? Immediately, kung sa aton pa urgent, yung tagid nga, i-amend para mabatsagan nato no maduga on the system loss nga ra mga katropas consumer members sa iya sa Pilipinas raw tanan ay batsag gid ara ro plastada kara mga katropa. Now ro system loss sambilog abira sa mga nakabutang sa kwan eh sa aton nga electric bill, di ba? Kita nyo rin yung mga electric bill nga ron nga may una nga system loss. Raya, hayrong balor it kuryente nga naduga bago pa man makaabot sa imo nga panimagay or sa imo karangan negosyo. Hamaan, dahil may mga technical losses nga ginatawag. Diba? Normal, ro pagkaduga it enerhiya. Samtang nga nagapadayon rong kuryente sa mga linya, sa mga transformer, at iba pa nga mga kagamitan paadto sa imo karon nga mga panimagay. Sa imo karon nga opisina. Raya is kaparte sa mga physical nga plastada pag-abot sa power system sa aton nga mga consumer member. Ikaywa is non-technical losses nga ginatawag. Like, kung may una nga mga illegal connections, di ba? May nagapinanakaw it kuryente or saga nga plastada it anda nga metro. So sin oro nagasakripisyo karon ro mga consumer members ang awat at inubra nga illegal. Katon ginapapasan dayang system loss nga ra mga Now, sa idagom, it's sa presente naton nga layi sa IPIRALO, Oraya Karanga Electric Power Industry Reform Act of 2001, may mga part de karon it system loss nga ginatawag, nga ginapasugtan, nga ipasa it mga distribution utilities sa mga consumer. That's why nga nakikita raya bilang system loss charge sa bill. Bayaran mo man gihapon, mga katropa. Now, mga taan na ka Muhammad gin-mention ra it presidente, kahapon. Ha? Saan na ka na nga suna? Ang bakit presidente, bukon it makatarungan eh. Nga ro mga consumer members, ro magbayad it, daya ka na nga system loss. Especially nga gina may unang nga kwan eh may bat na ra mga katropa unang bat karon nakasugod yun sa aton nga mga bills sa aton nga mga resibos po yun eh. Oh ano ba na to bukon anatot saga nga mga consumer ra kun ham at may system loss ag bukon yun at tama nga ipapasaan ka aton nga mga consumer mga katropa. Diba? So, huwag matakunta ni ila karon ng mga electric cooperative. O galing, una abisalay eh, dahil sa Electric Power Industry Reform Act nga ra. Ha? Ginsugod. Oh, eto, sinag-ubra karon nga hamat ginpa-perwisyo takaton nga mga consumer, mga katropa. So, kinahangan amyendahan ro IPIRALO, mga katropa. Igabaway ro pag pasar or pagpapasaan itdayang system loss sa mga consumer ag rumanami pagid dugaon rong VAT o value added tax nga ginapataw sa charge mga katropa. Now, question is kung matanggal da maganda ba bagar aton nga bagayran sa kuryente? Posible. Ah? May pagnaba kung uwaro system loss nga ron mga katropa. Pero depende man sa gihapon sa magiging laye nga obrahon it kongreso ag sa paagi sa pag-implement kara. Ha? Kasi nakadepende man gihapon kanda unaron sa Kongres sa pagplastar sa mga paagi sa pag-implement nga basi hindi ang naton matagupangdan waon man matuod it system loss pero taas man gihapon ang ginabayar. Oh. Kung hindi pagpasugtan ro nga ipasaro ray kara nga system loss sa mga consumer, posible nga mag-isot-isot man ro monthly naton nga bayaran sa kuryente. Pero kinahanglan sa gihapon ng aprobahan it Kongreso. Ro pag amyanda sa IPIRA law bago maging epektibo mga katropa. Kung basi mga awa ka mo pag mention kahapon it presidente sa SUNA pag abot it inyong mga bills kuryente mat may system loss gihapon. De, amyandahan pa ron. Ro question karon kung nano kabuhay pagid. Ha? Oh. Kasi makaron una kasugod ang gihapon ron sa mga consumer naton ro pagbayad nga ra it system loss. So proposition pang ron it presidente. Pero presidente yo talaga hambag. So gaban nga ban sundon. Kasi sa kamatuoran yang mga katropa ro system loss hindi ta dapat nga ipasa katon eh. Nga mat katon tara ipapasan. Agbukon man raya it bukod man raya it ng kaparte sa ginabayaran naton nga kuryente nga naginamit kita unat aircon, electric pan or mga ano una wa karon ni gabot pa. Oh, ay mapabayaron ka. Sabay loro mga kompanya sa sektor it kuryente dapat kamot nga ni dapat karon ro mag pasan una ro mga kooperatiba nga ra sa mga orang mga gagastuson nga ginpapasaan ta sa mga ordinaryo nga mga consumer mo. Ha? Kanda ta ito ron, kamuna magtunga-tunga, it gastos, depende sa magiging pinal nga pagplastar, daya karangalaye, mga katulad. Ha? So, system loss, pirmira gina-question. Kabuabo karon naga-question niya, haman kita nagabayad ng mga consumer. Di ba? Makita nyo ron sa inyong mga bill, electric bill. Nga kabuybuhay yun nga gina-question it publiko. System loss charge. Iba karon mabaho-baho gitara iba. No? So, rupang utana, it kaabuan simple malang eh. Kung bukon mat ako ro dahilan sa pagkaduga it kuryente it linya, hamat ako taro mabayad. Nga waman ginggamit na. Ha? Bisan patsyon mo rin mo na tanan, di ka maggamit it mga kung ano nga mga appliances, mabayad ka manggihapot system loss. Diba? Bukon at kita nga mga consumer ro dahilan karon nga nag-aobrat ang insakto, ro mga tawo ta nga nag-aobrat illegal una, do yun ro gagson. Dapat it gumawa. Ha? Kung rong system loss hay bangod sa raya karang mga daan na or bukon it manami nga transmission at distribution system o di gani dahil sa mga illegal nga rang mga koneksyon nga ginaobra it iba na ito nga may bangod rupag panakaw it kuryente eh amat ipasa mo ito sa mga ordinaryo nga mga consumer nga tampad asanda nga nagabayad every month it anda kara nga supply it kuryente nga katropa pag umabot through bill. No? So isipon yang naton nga kung magbakay kita itsang kaprodukto ag nasamad no? Ag raya ginadagan naton sa tindahan. Ikaw tagihapon ng pagbabayaron sa datong nga mga nagbaganos nga tong mga produkto? Hindi. Responsibilidad. It nagbaligya or dato nga nagbuyot itdaya ka nga mga produkto. No? So the question is, ham at daya rong ginbasihan pag-abot sa kuryente. Masakagato nga ginatanaw naton mga katropa. Now, sa mabo nga mga Pilipino, nag-pabor sa naging pahayag it presidente kahapon. No? Nga kung pwede dugaon yun, rurayang system loss charge sa bill it kuryente. Bukon it dahil gusto nga maglikaw sa obligasyon mga katropa. Kundi dahil gusto nga maging makatarungan rung sistema nga gina-implement iya sa aton sa Pilipinas. Oh, rokada sintimo nga ginabayaran it mga pumuyo dapat katumbas man it serbisyo nga anda karang kababa. Kasi bukod niyang it bastante nga simpleng dugaon niyang naton no system loss nga ra. Dapat siguraduhon man naton nga rung gobyerno ah, hindi man maglamang mga katropa nga isaylo sa ibang nga mga party it bill basi ibutang man anda iya man duga matod system loss pero pinatong man to gihapon sa pwede makabuisit man gihapon ng isipon mo dinuga nang dar system loss binutang nang daya kun sa inya kun sa imong resibo na nga hindi man mahalata baga umuyo oh dun so raya is kung paano mabagabagan rupag kalugi it mga kompanya nga hindi man sa gihapon nga sandaro magapasan or even mga ordinaryo nga mag ha? So kung gusto naton nga magnaba ro sukot sa kuryente ay dapat pabaskugon man naton ro kampanya kontra sa mga nagapanakaw nga ra ita kuryente. Oo, i-modernize naton ro mga sistema it linya it kuryente makaron. Ibiron kasi naobra man yan sa ibang mga nasyon. Ag ubrahon ta naton nga maging efficient rong operation. Di ba? It mga power utility. So, kung mabawasan ro actual nga mga system loss, tanan kita makabenepisyo mga ha? Ro mga kompanya agabaw sa tanan, ro mga pumuha. Di ba? So, at naen, bukod man gid naton it ginapangayo. Ro ginatawag nga special nga pribilehiyo nga ra mga katropa. Ro ginapangayo ta sa aton karang nga gobyerno is rung sistema nga maayos eh. Kasi raya rung problema, may kakugangan kita sa sistema. Bukod itrong tawo nga nagabayad at insakto sa supply at kuryente, dato tara imong pabayaron sa bill nga ra sa system. Dato taro sukton. Di ba? So panahon yon nga kada sukot sa aton karang electric bill dapat klaro mga katropa. Makatarungan kumbaga. Di ba? Ag matutuod nga pagserbisyo sa kada mga Pilipino. Eh, plus karon. Kaboy buhay utang ina problema ra may na tawo pangdan ra ta gobyerno. Ha? Kasi rumatuod-tuod nga serbisyo publiko mga katropa. Bukon yamang it may kang tanan sa pagtao mo it kuryente eh. Raya may kang tanan man sa pagsiguro nga rong kada piso nga ginabayaran it mga consumer members may bastante nga dahilan. Ha? Nga hamat ginobra ng dara. Ay praskarawat at bastante nga dahilan ra. Kwan yat ah? Sinugod yat nanda? Papasanon takitang wat takitat saga? Indo masaklap mga katropa. Alas 7:39 aton nga oras dayang porsyon ato nakaton ni Santon Plus Gold. Inom-inom na kamot Santon Plus Gold pagkatapos nyo magpuro pamahaw kasi ro Santon Plus Gold may mangustin doon ha. Ang palaya malunggay, garlic ag spirulina. Gapanami kita taton karon nga adlaw. Magiging healthy kagidi mo kung adlaw-adlaw na ginom ni Santon Plus Gold. Ginabuligan, raton karang enerhiya sa aton karangawas ag gapabasko kita aton nga resistensya. Ginalimpyuhan, raton karangawas ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon, ginabalansi ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa aton nga tagipuson. Manggaranon sa antioxidants ha. So kung adlaw-adlaw kang nga nagiinom in Santon Plus Gold, makalikaw kita sa mga bagatian. Nagaprotekta malang ra mga katropa. Ah, Santon Plus Gold, 100% herbal extract. Ana ra it yes to health. Ha. Incorporated. Mabakay sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, available gid ara.
1: Pulsa!
0: 7:40, raton ka lang ang oras. May reaksyon ro publiko. Sa suna, it President, iya kita sa Banwait Kalibo, ano ro mga pahayag it mga ordinaryo nga mga tawo gang sa naging suna nga ra, para kanda ano ro resulta daya ka nga State of the Nation address it Presidente, ara makaroon. Pamatian tara mga katropa ro mga pagpahayag.
2: Elmer Dalindes ng mga katropa. Sir, no? Kahapon no, si imbo karang pagpamati sa Runaya karang suna. Ano ro imong mahambag kato kasi sa bilog sa anak karang gimit lang ro about sa investigation nanda no sa flood control.
3: Ay ako niya mahambag karon ay dapat ay sa about sa flood control nga ron. Nga ginambay nanda na dapat ay may managot sa kahimuan ni flood control nga sa mga Obrait gobyerno nga si ginano nga si Romualdez ay dapat ay manabat imaron na dapat makulong dapat imbestigado yung gitatutukan ni Presidente Marcos so ana-anang ginano ginahambal nga ron niya bukon magpresidente ana nga pamilya ang mga amigo ay dapat doon kita ana nga tutukan nga imbestigahan doon kita ana nga pirsahon nga makulong si Romualdez nga ron sa about sa flood control nga inmalya na nga ron niya buabo nga kwarta nga inamulit ana ng gobyerno ana komunidad ana it ana atong mga kwarta sa ato niya pambuyo nga ra kaguoy man kita dapat ay ato nga dapat nga ibutan sa lugar to ana nga pag pa kwan sa ang kwarta na sa kwan ay andang tinakaw ay doon dapat ana nga kwan ni presidente
2: sumilog no sa pagtutukan.
3: Oo, tutukan kita na dapat doon niya ron niya sa flood control nga ron niya abo-abo nga kwarta nga inamulit at gobyerno.
2: Sir, kahapon, siyempre sana nga suna nga ra, may mga ginpang meet lang pa imaw mga about sa issues sa mga West Philippine Sea, no, transportation, aga kuryente, no, aga aton karang enerhiya nga sigon, no, ginpawa, ginpanubo, no, mga gagastuson, it aton karang mga igmangon, of course, no, sa hospital pagid, no, ano rin mo karoon niya mahambag, sir, batsyag baga, no, bilang ikaw, no, ay bilang Pilipino, batsyag mo man baga, ray, karang mga programa na, na?
3: Ay, matsa kakon pa ang bagon ako, matsa hindi ko gitbatsa nga gitpanubo na na about sa kuryente. Mas lalo pa ang tumaas ko kuryente makaroon. Mapilang kilowatts per hour, 12 pesos. Ay, makon mo rin ang tinaas. Ay, huwag ita kami kabatsa nga nagnaba, arana nga pagpa-implement, doon niya sa about sa kuryente. Ay, about man sa hospital nga ron, mga sa kwan, kung sumugod ka mat-private o ano, gina pangayuan ka na down payment.
2: Doon yung basubilog.
3: Doon, down payment ka, anay. Kung nungakad down payment, ay hindi ka pwede sa hospital nga ron. About sa mga private hospital. Okay lang sa mga provincial. Kung sa mga provincial ka, ay bugat ka matpilang sa adlaw bago ka sikasuhon ni Garnet Mayad. Ay kung nungakad kwarta, patay ka. Ay dapat doon. Huwag kita ituanan sa anang mga pinambagan niya, mga anang pinangakuan niya sa ato niya. Pumuguyo gid sa aton about sa mga mas lalo mga publika ay pasama na katon publik kita ay wa ka gid mahimo kun hindi ka nanda accommodate sa mga hospital nga ron at mas lalo nga makilala ka nanda na matsawa uwa ka gid do yun do number one ka kunya na pananakon sa anang nga paghambal nga do yun anang nga gid pa implement uwa gid ako kabatsag karon it nagnubo sa kuryente at sa mga ano
2: sa imo sir nga kun syempre buhay-buhay ni mo nagabungko no bilang presidente ano ro mga plano no nga anak karang ginahimo go no itaton karang kwan presidente no sa pagpangadlaw-adlaw itaton karang pagpangabuhi no nano nakabulig man baga kinyo
3: akon pa kwanon hay man sa ano mga plano nga to dati naging nambal dati nga gasakar ba ano pang imaw magsawa gid nagtupa gid pero raya ulihin nagtupa gid man 20 pesos bugas nga ona ay galing lumaka accommodate chang kat mga atuwa uwa gid natong mga pumuyo nga ginatawa
2: pili,
3: mga
2: pili man
3: pili man, pili man bukong gid tanan maskin may una ka man yan kun ano dapat man hay makasamit ka man galing uwa gid pili do yun yang andang ginatawaan ay dapat sa bilog nga Pilipinas kung sino ka kinahanglan dapat tawaan bukod pili naman dati pagbuto namon gid kuanan sandahay, mapili man pero hay ginbutuhan sanda.
2: Mm, nilix na matatawo.
3: Oo, nilix sanda tawo. Mm. Ay dapat hay magtao sanday anda nga kuan nya ro, nay bukot pili man. Mm. Hindi na pagpilion para sa mga ayuda. May una gita kaong ginapili. Oh. Ah, kaguoy man duwa hataw eh. Dapat ay iparehas nang daro pagtawit mga ayuda limbawa karon.
2: Ha, oh, din para sa bilang.
3: Sa duyon nya ro nya ano na nang pag dati pag pangako-pangako na nang ato wagid tupad to anang ginambal dati nga to wagid duin malang ang anuhan sa anang pagpungpo makaroon to wagid mawin ha implement ko na anuhan ang obra ya sa atong kwanto ang siguro yung mamat sa wagid kwanaraan ang mga pagsuna kahapon niya to mat sa wagid kwanggin mga kung sa ibang tao da tao lang kung sa iba man andang pag tasyon kun ano ro andang pagubot sa anang suna kahapon ay sa andag utaron
2: andag
3: utaron oh. May kanya-kanya abi kita nga ano eh nga pan sa atong nya pangabuhi eh. Pas manakahon may
2: observation
3: andang, oh observation ganda
2: oh.
3: Bala mat sanda kun anda observation kun alin mata kapon ay mat sa wagid wa man igo gitra anang mga what? Kita mo anang mga kaalyado sa pihak o kaapin wagit nag-ano nag-atin dito sa mga kwan andang suna nga to ay kung sinuot mataandang ina pagto hey do iba wa ito
2: yes.
3: ay sino pa naila abi mapamati karon sa nang suna nga puro kapurilan puro ka sinungalingan daan ang ginahinambal wat ka maturan kapin pa ng mga kaalyado anang mga galamay wagit do yun mas lalo pa si Romualdez doon do yun dapat do kwanan sa aton nga gobyerno nga ratutukan git mayad nga managot mao sa aton nga pag ubra na flood control kuno pinaumang
2: do yun. Sige, thank you so much sir no sa imo karang pahayag si Sir Jolito De La Cruz no sir kahapon no si imo karang pagpamati ano ra imo nga reaction sa ginambay ni BBM kahapon no sa Runaya karang sona
4: sana nga ibukada sa ano nga zona kahapon ay pero ano ginambay ay ginreview na na tungkol dun sa flood control so nabanggit na na nga abon do nakasuhan at may mga ongoing pangakaso so nabanggit man na roon ang ikampon nga si Martin Romualdez nga may kaso nga ginsampak Martin nga patong-patong ng mga kaso ay going pa sa ombudsman. So ginahawat para resulta ko ato nga investigation.
2: Sir no, sa andang ara nga mga plano ni BBM, aro anang mga pangako after that kapon kara nga suna. Sa tingin ninyo matupad na nara?
4: Sa palagay ko mga aro anang mga plano ay medyo posible man nga matupad dahil pero iba na ng mga plano ay ongoing on man pero anang agit ninyo sa mga sa Kongreso nga i-priority ro mga anang mga plano anang mga project nga gina-propose sa anang administration.
2: Sana nga pagpungko sir no hasta nga ikalimang suna ng niya ni kapon man kamusta ro imong obserbasyon kira kana?
4: So kahapon naobserbahan ako niya marami man doon ang mga plano sa aton nga sa Pilipinas at abo man doon ang mga professionals nga na obra sa nga administrasyon nga napakinabangan ulit mga pamuluyo gabi-gabi sa mga medyo pobre natin nga mga pamuluyo hindi man matawan tanan yung pagkakataon nga mabuligan na ito yung pamuyo. Pero kabo man do kanang nga mga nabuligan. Gabigil sa mga farmers, sa ito yung mga commuters, sa mga drivers, gabigil. Ito nga pag siklab, ito yung gera sa Middle East. So, abo man do kanang nga mga gin-propose nga mga o gin-obra nga mga solusyon para solution. Para mapagaan ko pangabuhi ko mga bawat Pilipino sa mga ito ng mga operators, drivers, at sa mga commuters.
2: So para mo, so, mabaho man niya bulig, no? Ro mga nangin plano na na no, sana karang nga pagpungko.
4: Oo naman, pero siyempre, sa side ka man nga medyo sa kabaho ko ato nga
3: Pilipinas
4: at sa tabo ng mga pamuyo siyempre pagkakas na siya sa 100 million dollar ng populasyon medyo mabagal do proseso gawa ng tabo ng doon ang asikaso ng mga lugar o mga pamuyo na dapat na tawa na lang solusyon na magpapunan naman.
2: Kung tawaan ka sa pagkataon nga makita raton ka nga presidente, ano ro imong gustong ambagon ka na? Ano ro imong gustong ipangayo sa gestyon nyo para madugong ambagon ka na? Ano ro imong gustong ipangayo sa gestyon nyo para madugangan nga para makabulig pagit no, sa aton ka nga mga ibangon?
4: Basta sana nga administration patuloy na nga maging mahugot at maging matyaga. Kasi sa jaman makaroon nga aber ano ro imong obrahon sa aton nga mga pamuguyo sa aton sa Pilipinas ay abo kita karon do mga negatibo nga nagaduwa nga ginahambay ko mga tawo. So maging ano lang maging tuloy-tuloy yan. Hindi magpatiksol sa mga negatibo nga mga comments o mga ginambay ko mga tao basta ubrahin yung lana kung ano ro nararapat para sa ating mga Pilipinas.
2: Okay, marit kita sir no sa 1 to 10 para kimo pampila si President Marcos
4: para sa it
2: sa sana nga zona kapon
4: so marita ko ko ng mga 7.
2: 7 rate mo nga rate. No, para ka na. Sige. Thank you so much, sir. Ha?
4: Okay,
2: kasi
4: okay.
2: Parang pagpagangat. Si Ma'am Fioli video, no? Ano naman ka nga pag-rate, no? Sa Runaya ka nga zona kahapon. Ma'am, ano rin mo nga observation kahapon sa mga ginpang talakay na na, no? Sa aton ka nga presidente?
5: Ako nga na-appreciate mga di ka to, sir, nga pinaka na ano na ako about sa pag dindiman na nga tanggalon to system law sa kuryente nato. Dato malang gid ako nga pinakaan. Highlight baga dika to gid amin ang standing ovation do mga na ito sa
2: ito, ano, sa kan batas ang pambansa no kahapon no.
5: Dika to dato malang ako pinaka na appreciate nga din ano na.
2: Pero kumusta ro inyong kuryente makaroon iya ma'am?
5: Siyempre, mataas
2: gitaro. Mataas gitaro, no? Oo. Kasi dato pa ang backup, siyempre, plano na pa yan. Plano?
5: Oo. Okay. Pero habang din, nanay, request, pero naging umana na nga, I demand. So parang ginaanok panghawakan ko nga, gina-demand din na nga tanggalon. Oo. Diba? No system law sa ano.
2: Which is mabahult ang abuligra, no? Sa ito yung mga ibangult nga nga Pilipino.
5: Raskamon nga nga. Mabaho kita nga bulit na matanggal
2: doon. Kaping ka mo, may negosyo ka mo nga rin, di ba ka? Nag-consuman ka mo tayo nga kuryente nga rin, ma'am. Kahapon, ano pa rin ang mga ginpang hamba? Ano ro sa part 8 flood control? No, nga, may abe man may mapanabat. May mga...
5: Masyado na ano about sa flood control. Di ka to lang sa pag, ano na, nasa anong... Nagtatong pag... Pag-demand na nga, bukod ni ma-presidente at anong pamilya, bukod ni ma-presidente at anong...
2: Barkada.
5: Oo, anong ano, kumbaga presidente at Pilipinas.
2: Pilipinas.
5: Demand na nga, i-ano na itong, anong, pinsan ba na naroon siya?
2: Romualdez. Campo, oo. So, kamusta dito sana nga pag-ambaga? Ano rin mo nabatsagaan ka to?
5: Oh, sana ma.
2: Punta.
5: Kapinga, punta nga ma.
2: Kasi tanan kita nagabayad tax man tanan. Pero makara ma'am, ro'y mo nga obserbasyon na anay, sana karang pagpungko bilang presidente. Ano na ba tiyagad ba ninyo ro'y mga bilang pagpungko na ro'y mga programa na na?
5: Medyo uwa. First time na ako nyo nagtanaw sa tanan nga presidente dati. Kinaabangan ko kita ro'y Sona. So, daya nga presidente nato. First time na ako nyo nagtanaw at Sona. Medyo makon, ay okay ah. Medyo appreciated ro'y pag ano na namin. Medyo manami anong pag-deliver.
2: Deliver.
5: Speech kahapon.
2: Oo. Sa ano ma'am, sa anang Sona kahapon, pilar imong rate sa 1 to 10?
5: 1 to 10.
2: Mm. Pilaro yung
5: 8. Mo. Pero oh. Marami akong ginaabangan ko tayo sa mga sa crime punta. Kung may
2: crime nga nagtatabo, no? Sa
5: Diyo po. Sa uwahin nga na ano kahapon.
2: Wait lang.
5: Crime rate na ito. Jowa na talakay kahapon sa
2: once nga tawag kay ikaw it ano ma'am na yung kay gayunan o nga magkita mo na mo for example magkita mo taton karang presidente ano ro imo nga gustong ambaon pagit kana nga makabulig no sa aton yung mga igmangod karang mga Pilipino
5: ano man ako nga kumbaga ako nga hinaingan
2: oo hinaingan nga gustong ipaabot kana
5: siguro ro presyohan mga bakun. Pero ano lang ginaabangan ko tayo sa mga sa crime punta. Kung may
2: crime nga nagtatabo, no? Sa Diyo po.
5: Sa uwahin nga na ano kahapon.
2: Wait lang.
5: Ano kahapon mo? Crime rate na ito. Jowa na talakay kahapon sa
2: once nga tawag kay ikaw it ano ma'am na yung kay gayunan o nga magkita mo na mo for example magkita mo taton karang presidente ano ro imo nga gustong ambaon pagit kana nga makabulig no sa aton yung mga igmangod karang mga Pilipino
5: ano man ako nga kumbaga ako nga hinaingan
2: oo hinaingan gustong ipaabot kana
5: siguro ro presyohan mga balakun kung kita malisod ka man adlaw kami ka pamakal. Magkaagap. Tara to. Sunod adlaw, mahalumat ah. Ngayon, gusto niyo mabawiyon, di mo nga ginan siya sunod adlaw. What? Anag, mahalumat ah. Hindi tanin mo maano baga ro, ano ro, di mo nga ginan siya. Hay, imbis nga, habi mo mabawi, yun mo sila yung adlaw. What? Umat ah. Kung baga, hay, ano umatay mo? Di ni iruling-ruling man ang
2: ginagamit.
5: Ay, pagkasunod at law, di matanin mo mabawi. Ay, mga ginansya. Di lang mahal umatar balik ya.
2: Sa rindo yung sa Bidox ng Birwan. No? Sige, batya kita niya. Bilang negosyante man na to.
5: Sa mga bagaklong kita.
2: Yes. Ma'am, thank you, good mama, ha?
5: Sige po. Okay. Thank you po.
2: Pero Romeo Sonyo, no, rana ka nga reaction ka po no, sa Runaya Caraga Sona. Tay, ano rin mong mamba no, sa mga plano ni aton ka nga presidente garo mga ginpatalakay na ka nga isyo? Ano rin mong mamba?
6: O, so good yan kung ako sa mga tiyarap ko. So good man ka kung obras na yan. Nami, rin nga karon.
2: Hindi nga tayo mo reaction kung may saga ay mapanabat. Pero tama ay hindi mapanabat.
6: Hindi ho, ano.
2: Okay, oo.
6: Ako lang kay Presidente Marcos, kasadaan, iwag tayo sa buray.
2: Okay, so liba ako, bago ka kasadaan. Liba ako,
6: kasadaan ko ang ato. Kaya Bebe Marcos, kasadaan, iwag tayo. Balis ito sa Sintectarias. Kung gano'n ka na kumuligan ako. Sino ka nagbulig? Makasadaan niya.
2: Ano ro mga kwan, proyekto nga gusto ni mga ipaabot para ka nag...
6: Gusto kong makasadaan, agad mabutang paswat baka.
2: Oo.
6: Akong area. Oo. Kaya nasan doon, galing kayo sa dinag ang kaso. Tungog-tungog, dinag ang kaso, kayo magkailin yung kahilig. Nasintin sa adobo karoon. Korte.
2: Okay.
6: Ngayon, ina, dahil kung what ka baka, man, balig ako, magbukay. Pero kung hindi baka, ubal ko paswat baka.
2: Oo.
6: Doon,
2: pero iyaman kita tayo sa mga bagako naton. Ano rin mga obserbasyon sa aton yung mga bagako makaroon? Natawaan na baga itaya karang kuan bulig o may bangon natin kapit sa mga negosyante parehas inyo nga ra noong magbarato ang bawa rin mga bagako naton.
6: Marami, kutang-kutang. Ay kung hindi kabot iya yata. Ano nga tawa na hindi kabot ka toon. So gid ayaw gabot ka to pero manamit mo mabot. Para sa ako ang ani ako senior citizen is ano kay Murakos o ang diyan dili ang senior citizen sa Busuang. Dati liba ko sige. Ay gin transfer kay SW nga to ay kulin ang dili o ang kabaton. Gede ang dagon yun eh. Dun lang yung na ba sa ako senior citizen ay 73 na ko. Makabaton ang kontak ko. Yung nakaroon. Ay. Kulin yung ka-BBM.
2: Ano rin mong obserbasyon no, sa bilang pagpungko na bilang presidente?
6: Manami ang takara naman sa tao na basta ayaw sa ga, kung may saga, ito si Pinaw, tingnan na. Yung nagkara ako mo dyan, no, nga, manami ang tao, sakto.
2: Sa suna ka po, ano para na mga ginpang
6: manami
2: hambal?
6: Manami sa ito, hindi ko English. Ako na okay. Mga Tagalog ng
2: Tagalog.
6: Ganyan ito, ha? Ewan ako na pinag-posibility ka na. Ang sakturot, wapot kainan. Kung si Sara man, wapot kain ka na, kung lalo kita ipregagan, man, doon magkaratong mas kalimutan.
2: So bilang Pilipino tay, ano ro, alimaw, for example, magkita ka mag-ato niya presidente, ano ro imong gustong hambagon, hinaing, baga, no, nimo, para pagit makabulig ba sa ato niya maibangon, kira nga mga Pilipino. May gusto ikaw ng hambagon sa ato niya presidente?
6: Ay, ako rin sa hambagon tayo. Nung prema yan, agon maabot yung kinangin natin maabot, abotun ta, rung nagaro ato. Yang ato, maabot yung sabo.
2: Okay.
6: Lami ta karaman, ano? Bale, isaga, may isaga. Bakit naman gano'n?
2: Ma-rate lang kita tayo sa 1 to 10, no? Sa imong pagpamati kapon sa zona. Sa 1 to 10,